Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, pati na rin po sa South po ng Manila. At mga nakikinig po dito sa Mega Manila, you're listening to 89.1 FM. Yan. Siyempre, binabati rin po natin yung mga nakikinig sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Pati na rin po yung mga nakikinig sa kanila pong mga radyo, sa sasakyan, sa ating pong mga tahanan, kung ano man ang ginagawa ninyo ngayon, nawa ay pagpalain kayo natin, Panginoon. Meron po tayong mga libro, no? Katulad po nitong Hope, Beyond Tomorrow, yan. Ito po ay nais po namin na ibigay sa inyo. Yan. Pati na rin po meron tayong Bible lessons na explore. Yan po ay napakaganda ng lesson po na ito. Maaari rin po kayong makatanggap ng lesson po na ito. Mag-text lamang po sa 0917-1742-777 at 0918-944-7891 yan. Alam niyo po, isa sa pinaka problema ngayon dito sa Pilipinas ay ang suicide, no? Last year lang, we have about 2,000 cases ng suicide. Now, marami po ang mga dahilan kung bakit may mga tao na pinuputol ang kanila pong buhay. Tinatapos ang buhay nila sa magitan po ng pagpapakamatay o pagpapatiwakal. Now, isa po dito ay yung depression o kaya yung isolation, no? Marami po ang nakakaranas na sila po ay naabandona o they are forsaken or they are not understood, no? At ito po ang mga dahilan kung bakit sila po ay nagpapakamatay. Nakakalungkot po yung ganito mga pagkakataon, lalong-lalo na kung ito ay mangyari sa mahal natin po sa buhay. Now, isa pong napagandang pangako na mababasa po natin sa Psalm 145:18-19. No? Ito po ang nakasulat. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan, Kaniyang tutuparin ang nasa ng mga may takot sa Kanya. Kaniyang didinggin din ang kanilang daing at ililigtas sila. Alam niyo po, napakaganda nitong talata na ito at nagbibigay sa atin ng kaaliwan mula sa pangako ng ating Panginoon. Ang Diyos daw po ay ano daw, malapit, no, sa atin. At siya po ay nakikinig sa atin at tumutupad sa kanya pong mga pangako. Siya po ay nagliligtas kapag tayo po ay mataimtim na tumatawag sa kanya. Alam niyo po, ang langit ay tumutugon sa lahat ng ating pong mga kahilingan at binibigay ang ating po mga pangailangan. Napakaganda po ng mga binabanggit po dito. No, malapit ang ating Panginoon sa atin. Ang kailangan lang ay tumawag tayo sa Kanya. Lalong-lalo na kung tayo po ay may pananampalataya at may tiwala na tatawag sa Kanya at didinggin po niya ang ating pong mga panalangin. Kaya nga po, huwag po tayong mag-atubili. Tumawag tayo sa ating Panginoon at nandyan siya, malapit sa atin. Now, tingnan po muli natin sa ating pong text sa Psalm 145:18-19. The Lord is nigh unto all them that call upon Him. To all that call upon Him in truth, He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. Ulitin po natin, no? At ito po ay i-memorize natin for the whole day. Yan, para meron po tayong pinanghahawakan na mga pangako ng ating Panginoon na hindi nabibigo. Psalm 145:18-19, The Lord is nigh unto all them that call upon Him. To all that call upon Him in truth, He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry
and will save them. Kaya nga po, dito po sa ating pong teksto na ito, ay meron tayong apat na puntos. Alam niyo po, napakaganda na kapag tayo ay nawawala ng pag-asa o kaya tayo po ay parang nag-iisa, no? Tandaan lang po natin na ang ating Panginoon ay malapit sa atin. The Lord is nigh. Ibig sabihin, pag sinabing nigh, ibig sabihin, siya ay malapit. Kaya nga, gagamitin po natin yung acronym na NEAR. No? Meron tayong apat na puntos. NEAR. Okay? So, kung kayo man ay isolated, kayo man ay nakakaramdam na kayo nag-iisa, o walang tao na nakakaintindi sa inyo, tandaan natin yung word na near. Sino yung malapit? Ang ating Panginoon ay malapit sa atin. NEAR. So, ano po mo yung unang N? N, near to those who call Him. Ang Panginoon daw po ay malapit doon sa tumatawag sa kanya. Letter E, earnest in truth. Taos puso, no, sa katotohanan ng ating Panginoon. Talagang nais niya na kung ano yung totoo, yun ang ating pong makuha at eto matanggap. Letter A, answer and fulfills. O, ang ating Panginoon, siya po ay sumasagot at tumutupad sa kanya pong mga pangako sa bawat isa. And letter R, rescues and saves. Nagliligtas at sumasaklolo. Kaya nga po, no, kung tayo ay talagang nawawala na ng pag-asa, let us remember these four points. Near ang ating Panginoon ay malapit sa atin. Now, tingnan po muna natin yung unang-una, letter N. Near to those who call. Ang sabi po dun sa text, the Lord is nigh unto all them that call upon Him. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Alam niyo po, ipinapangako ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang presensya. Hindi lang po niya sinasabi, o sige, pag kayo tumawag sa akin, malalapit ako sa inyo. Ang ating Panginoon, nandyan ang presensya ng ating Panginoon. Yan. Ang nagiging problema lang kung hindi natin siya tatawagan. No? At syempre, tayo naman, hindi naman siya nandyan na laging nakasiksik lang sa atin. No? May mga time, no? Di ba po meron tayong mga kakilala minsan o kaya o may relationship kayo, merong mga tao na ayon yung masyadong malapit or very clingy, no? Yung parang gusto mo ng nag-iisa pero siyang laging nandyan, no? Minsan nakakainis na na lagi nandyan. Hindi ka binibigyan ng space, no? Now, ang ating Panginoon, naiintindihan niya ang ating pong mga karanasan, naiintindihan niya yung pakiramdam po natin. At alam po niya, no, may mga hindi niya po sinisiksik yung sarili niya o ipinipilit yung sarili niya sa atin. Nais ang ating Panginoon ay tumawag tayo sa kanya. Sabi nga doon sa text, the Lord is nigh to all them that call upon Him. Malapit ang ating Panginoon doon sa mga tumatawag. Pero kung hindi tayo tumawag, hindi naman niya tayo pipilitin. At hindi siya lalapit kung hindi tayo mismo ang tatawag. Kaya nga, ang advice po sa atin ni Santiago sa James 4:8. No? Ito mo sabi, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lumapit daw po tayo sa Diyos at siya po ay lalapit sa atin. No? Ano po ito eh? Understanding ito eh. No? Kailangan nagkakaunawaan tayo na kung nais nating lumapit ang ating Panginoon, tayo ay lumapit din sa Kanya dahil hindi po tayo pipilitin ng ating Panginoon. Ang pinakauna, nagsakripisyo.

sa ating Panginoon. And He is more willing to draw nigh to us. No? Sabi pa sa Psalm 34:18, "The Lord is nigh unto them that are of broken heart." Hindi lang po siya lumalapit sa atin kung tayo po ay masaya. No? Ating Panginoon, naiintindihan yung mga sacrifices natin, yung mga challenges na ating pong kinakaharap, at lalong-lalo na kung bagbag yung puso natin o tayo po ay nagdadalamhati o masakit, no, ang nararamdaman natin sa ating pong puso, ang ating Panginoon ay lalo pang lumalapit sa atin. Kaya nga, ang kailangan lang natin, prerequisite, is that you call upon God, no? Tawagan natin ang ating Panginoon. Imbitahan natin ang ating Panginoon. Kausapin natin ang ating Panginoon. And He will talk to us. He will give us the desires of our hearts. No? He will draw nigh to us. Alam niyo po, hindi malayo ang Diyos. Kapag tayo po ay tumawag sa Kanya, Siya po ay lumalapit. Ang Kanyang presensya po, ito po ay personal. Ito po ay tunay. Hindi po ito basta naisip lang natin o ito ay ideal na mga idea lang natin na iniisip, no? Ito po ay totoo na ang ating Panginoon ay lumalapit sa atin. Now, sabi po sa Steps to Christ, page 95, "God is ever near to those who seek Him with sincerity." Ang ating Panginoon daw po ay malapit, no? Kapag tayo po ay naghahanap sa Kanya ng taos puso at mataimtim na tayo po ay naghahanap. Kaya nga, no, sa buhay po natin, kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, no, talaga pong ang ating Panginoon ay nandyan at palaging nandyan. Naalala niyo po siguro, no, ang ating Panginoon, tinawag niya si Samuel. Si Samuel ay nakatira po doon sa sanctuary, no, sa temple, at siya po ay natutulog, no. Nandoon yung priest, high priest na si Eli. At isang gabi siya po ay tinawag, no, yung pangalan niya Samuel, ganyan. Akala niya tinatawag siya ni Eli, so tumakbo siya doon sa kwarto ni Eli at siya po ay nagsalita, at tinatawag niya po ba ako? Sabi, nagising si Eli. Sabi niya, hindi kita tinatawag. Sige, matulog ka na. So, bumalik, no, si Samuel. At habang mapapapikit na po siya, ay tinawag ulit siya, Samuel. No, tinawag siya, di lumapit na naman si Samuel kay Eli. Tinawag niya po ba ako? No? Hindi kita tinawag. Hanggang nangyari ito ng 3 beses. No? At nung panghuli, no, Samuel, tumawag siya. At lumapit ulit siya kay Eli at tinanong kung siya po ay tinawag. Sabi ni Eli, hindi kita tinawag, pero baka ang ating Panginoon ang tumatawag sa iyo. No? Kapag ikaw ay tinawag ulit ng Panginoon, ikaw ay lumuhod at sabihin mo, "Speak Lord, for thy servant heareth." No? Magsalita ka, Panginoon, at ako ay nakikinig. Kaya si Samuel bumalik ulit siya doon sa bed at siya po ay tinawag ulit ng ating Panginoon. At ganoon nga ang sinabi ni Samuel, "Speak Lord, for thy servant heareth." Alam niyo po, ang Panginoon ay nag-iimbita sa atin. Ang kailangan lang po natin ay "Speak Lord, for thy servant heareth." Lumapit tayo sa ating Panginoon at sabihin natin, "Panginoon, nakikinig po ako." At kayo'y magsalita sa atin. Kapag tumawag ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, no, tayo po ay lumapit. Huwag nang nating isipin na malayo ang ating Panginoon sa atin. Hanapin po natin ang presensya ng ating Panginoon at imbitahan po natin siya sa bawat sitwasyon na ating pong nararanasan. Masaya tayo, malungkot tayo, nagagalit man tayo, o tayo po ay nawawala, o hindi natin alam kung ano yung magiging decision po natin. Lumapit tayo sa ating Panginoon at ating pong tanggapin ang paanyaya ng ating Panginoon sa atin. Okay? Yung pangalawa po, letter E, earnest in truth. Sabi po dun sa text, "To all that call upon Him in truth." No? Lahat daw po ng tumatawag sa Kanya na may katotohanan. Alam niyo po, sumasagot ang ating Panginoong Diyos doon sa mga puso na tapat. Kapag tayo po ay honest sa sarili po natin, alam nyo, hindi na natin kailangan na itago
pa.

may mga ganyan, no, sa buhay po natin, sa pamilya natin, sa kaibigan po natin, kapag nagkaroon tayo ng away, for example, at ating kwento sa kaibigan po natin o sa kamag-anak, hindi po natin sinasabi yung totoo. No, tinatanggal po natin yung mga bagay-bagay na makakaisip sila na tayo pala yung may kasalanan. No, minsan talagang pinapaganda natin yung side natin na wala naman tayong ginawa. Tayo po ay basta na lang tinambangan o tayo pinagsalitaan ng hindi maganda. Pero kung tatanungin mo kung ano ang pangyayari before that, okay? Meron ako nakita na video, no? Doon sa trend. Ang nakalagay na lang doon, nag-uusap at sinasabi nung isang black na babae na ikaw ay white, crazy white person, mga ganyan-ganyan. No? Hanggang sa etong babae na ito ay bumaba na lang siya ng trend. Okay? At nung malapit ng sumaray yung pintuan, nagsabi siya ng N-word. No? Ito po ay hindi maganda doon sa mga black kapag sinabihan niyo sila ng yung N-word. Hindi na mabanggit ngayon dahil talagang naggalit na galit sila. No? Talagang yung response nila ay talagang mag-init at gusto nilang tambangan yung babae na nagsalita na yun. Alam niyo po, may mga pagkakataon, no, na hindi natin nakikita kung ano talaga yung nangyari, no? At may tayong pagkakataon rin sa atin na nagre-react tayo doon sa mga bagay-bagay na hindi pa natin naintindihan. Hindi ko po alam kung sino talagang may kasalanan doon sa video na aking pong napanood. Maaring yung white person, yung white woman ang may kasalanan o yung black woman ang may kasalanan. Pero alam niyo po, kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, kailangan ay totoo yung ating pong sinasabi, no? Tayong sa sarili po natin, dahil wala namang iba na maaaring magsasabi nung laman ng puso natin. Pero ang ating Panginoon, alam po niya kung ano yung laman ng puso natin. Now, sabi po sa John 4:24, worship Him in spirit and in truth. Sambahin daw natin ang ating Panginoon sa spirito at katotohanan. Alam niyo po, kapag tayo ay humarap sa ating Panginoon at ating pong binuksan yung puso natin sa ating Panginoon at ating pong ibinigay ang buhay natin sa Kanya, alam niyo, hindi na natin kailangan itago kung ano pa yung mga masasamang nagawa po natin. Dahil tayo naman talaga ay makasalanan. No? Kilala naman ang ating Panginoon kahit gaano pa karumi ang ating pong nagawa. Hindi naman natin kailangang linisin pa muna. Teka, sandali ah. Panginoon, lilinisin ko muna yung puso ko. Hindi ho natin magagawa yan. Hindi natin magagawang tanggalin yung kasalanan po natin. Dahil ang makapagtatanggal lang, makapaglilinis ng kasalanan po natin ay ang ating Panginoon. Kaya kailangan po natin lumapit sa Kanya sa spirito at katotohanan. Huwag na nating isipin kung ano yung nakaraan. No? Ibuhos na natin sa Kanya ang lahat. Let us lay bare, no, our lives to our God. Dahil hindi na natin kailangan maitago ito. Alam naman po niya. So Jeremiah 29:13, ye shall seek me and find me when you search me with all your heart. No? Matatagpuan natin ang ating Panginoon kung buong puso natin siyang hahanapin. At wag na nating itago pa kung ano pa yung mga kasalanan po. Alam nyo, let us come to Him honestly, no? Hindi po gusto ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay manalangin ng walang laman, na parang very superficial, no? Ang gusto ng ating Panginoon, yung tunay ang panalangin natin na may puso, na talagang inaamin ang ating pong mga pagkakasala. Alam niyo po, the prayer. Prayer, sabi ni Ellen White, is opening of our heart to God as to a friend. Kayo po ba kapag kayo ay nagkwento sa matalik ninyong kaibigan, best friend? Nagtatago pa ba kayo ng mga details? Hindi, sinasabi natin ang lahat. Dahil alam natin, maintindihan tayo ng kaibigan natin. Ganun din ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay nanalangin na may taos puso, no?
tayo po ay naiintindihan ng ating Panginoon. Pero pag mechanical lang yan, Panginoon, patawarin kami sa nagawa natin, naming kasalanan, tapos wala na, hindi naman natin alam kung o sinasabi kung ano yung nakasalanan natin. Alam niyo po, hanapin natin ang ating Panginoon ng buong puso. Kapag tayo manalangin, buksan natin yung puso natin sa Kanya at isiwalat po natin lahat. Kahit ito pa yung pinakamasamang naiisip nyo na nagawa po ninyo, alam nyo, kapag kayo ay humingi ng tawad, if we confess our sins, ang sabi sa atin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Okay? Yung pangatlo po, letter A, answers and fulfills. No? Sabi po dun sa text, He will fulfill the desire of them that fear Him. Kanya pong tutuparin ang mga nasa, no? Nung mga natatakot sa Kanya o yung may rumirespeto sa Kanya. Alam niyo po, sumasagot ang ating Panginoong Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga, tayo, ang advice sa atin ni David ay maglalak tayo sa ating Panginoon. Ano po ba yung sabi niya sa Psalm 37:4? Delight thyself also in the Lord and He shall give thee the desires of your heart. No? So, maggalak daw po tayo sa ating Panginoon at ibibigay ng ating Panginoon ang nasa ng ating pong mga puso. Sa 1 John 5:14, ito rin ang sabi, If we ask anything according to His will, He heareth us. Kung tayo daw ay humingi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ay dinidinig niya ang ating pong mga panalangin. Alam niyo po, tinutupad ng ating Panginoong Diyos ang kanyang hangarin. No? Sa bawat isa, kailangan lang nating ilagak sa kanya yung ating po mga kahilingan. Maaring hindi pa lagi oo sa inaasahan po natin. Maaring hindi. Dahil alam niyo po, ang ating Panginoon, alam niya kung ano yung makakabuti sa atin at hindi makakabuti sa atin. We might think that it will make a good, no, a good result to our lives. Pero sa huli, mas mabuti pa yung iniisip ng ating Panginoong Diyos. Sa Ministry of Healing, page 227, God grants the desire of those who seek Him with sincerity. Ibinibigay daw ng ating Panginoong Diyos ang hangarin, no, nung mga naghahanap sa Kanya ng taos puso. No? Tayo po ba? Lumalapit ba tayo sa ating Panginoon na parang hinihingi lang natin, parang dispenser, no? Yung parang, gusto ko po ito, tapos mahuhulog sa atin. Hindi po. Kailangan mo iayon po natin yung mga hangarin natin sa ating Panginoong Diyos. Magtiwala po tayo sa Kanya magiging sagot sa atin. Okay? At tayo po ay maghintay na merong pagtitiis. Dahil ang ating Panginoon, sumasagot po siya at Kanya pong tinutupad ang ating pong mga kahilingan. Kaya nga po, tayo po ay patuloy na humarap sa ating Panginoon ng honestly, no, na bukas ang puso natin at sinasabi ang katotohanan. At ang panghuli, doon sa ating pong acronym na NEAR, no, Rescues and Save. Doon sinabi sa text, He also will hear their cry and will save them. No? Kanya pong didinggin ang ating pong mga daing at tayo po ay ililigtas. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay patuloy na nagmamahal sa atin at nais niya na tayo po ay mailigtas. Okay? Sa Psalm 34:17, ito po ang sabi, The righteous cry and the Lord heareth and delivereth them. Ang matuwid daw po ay nagsisidaing sa ating Panginoon at sila ay inililigtas. No? Kaya nga po, anuman ang sitwasyon po natin, eto man ay nasa peligro at parang wala na tayong pag-asa sa buhay natin, lumapit lang tayo sa ating Panginoon. At siya po ay magbibigay ng solusyon sa ating pong mga problema. Sabi pa sa Romans 10:13, Whosoever shall call upon thy name of the Lord shall be saved. Ang sino daw pong tumawag sa pangalan natin, Panginoon, ay maliligtas. No? Napakaganda po nitong teksto po na ito. Ang kailangan lang po pala natin, ang prerequisite na tayo po ay dinggin ng ating Panginoon, ay tumawag po tayo sa ating Panginoon.
Hindi po ito automatic na mangyayari sa atin. Ito ay kailangan meron tayong gagawin. At ang gagawin po natin ay tumawag sa ating Panginoon, atin pong ilagak ang problema natin sa ating Panginoon at tayo po ay didinggin. Hindi lang po nakikinig ang ating Panginoon, siya po ay kumikilos. Siya po ay nagliligtas sa atin pong mga panganib na kinakaharap. Yung kasalanan po natin ay pinapatawad ng ating Panginoon at kung tayo man ay nasa kawalan, binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Sabi pa sa Desire of Ages, page 301, He will hear the cry of the humble and deliver them from trouble. No? Diringgin niya ang daing ng mga nagpapakumbaba at ililigtas po sila, no, sa kanila pong mga kagipitan. Kaya nga po, kung tumawag tayo sa ating Panginoong Diyos sa oras ng kagipitan at magtiwala tayo sa kanya pong pagliligtas, maniwala tayo sa kanya o gagawin ng ating Panginoon ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Okay? So tingnan po muli natin yung mga puntos natin dito sa ating pong teksto. Near, N-E-A-R, N, near to those who call. Malapit ang ating Panginoon sa mga tumatawag sa kanya. Letter E, earnest in truth, taos puso, no, sa katotohanan ng ating Panginoon. Letter A, answers and fulfills, no, sumasagot at tumutupad ang ating Panginoon. And letter R, rescues and save, nagliligtas at sumasaklolo. Now dito po sa awit, Psalm 145, 18 to 19. Ito po yung nagpapaalala sa atin na ang ating Panginoong Diyos ay malapit. Siya po ay malapit kapag tayo po ay tumawag sa Kanya. Sumasagot po siya ng taos puso sa ating pong mga pananalangin. Siya po ay tumutupad sa Kanya pong mga pangako at nililigtas po tayo. Kaya anuman yung pinagdaraanan po natin, huwag tayong manahimik, tayo po ay tumawag sa ating Panginoon sapagkat siya po ay malapit, siya po ay sumasagot sa ating pong mga pananalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin, Banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na aming pong makita at mabasang muli ang napakagandang pangako nyo sa bawat isa. Na kapag kami ay lumapit sa inyo sa spirito at katotohanan, dinidinig nyo ang aming pong mga hinaing at mga pananalangin at kayo po ay gumagawa ng paraan upang kami ay patuloy na makaranas ng kapayapaan sa inyong piling. Kaya po Panginoon, amin pong muling tinatalaga ang amin pong buhay sa inyo. Samahan po kami at nawa sa amin pong buhay sa maghapon na ito, kang ang inyong banal na pangalan lang ang siyang aming pong maitaas at kayo ang aming pong lubos na makasama. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Muli po namin kayong inaanyayahan bukas ng umaga. Dito po muli sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang mapagpalang umaga po ng Lunes, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Pinabati ko po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa mga oras na ito ay naway maging pagpapala po ang aming programa para po sa inyo at sa inyong pamilya. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa ngayong umaga, mga kaibigan, nais ko pong maghandog ng napakaiksing devotional thought. At ito po ay manggagaling sa 2 Corinthians chapter 8. Dito po, mga kaibigan, pinapaalalahanan po tayo ni Pablo tungkol po sa kagandahang loob. Hindi lang po yung nagbibigay dahil kailangan, kundi nagbibigay po dahil masaya ang puso. Sabi nga po sa talata, mga kaibigan, ang tunay na biyaya ay kapag ang puso ay handang tumulong. Kahit minsan, mga kaibigan, tayo rin po ay kinakapos, di po ba? Ang ganda lang pong isipin, na hindi po hinahanap ng ating Panginoong Diyos kung gaano ba kalaki ang kaya po natin maitulong sa ating mga kapatid, kundi kung gaano katapat po ang mga puso natin. At minsan, di ba, mga kaibigan, ang kabutihan po ito ay hindi lamang po yan limited or tungkol po sa financial help or sa pera, di ba? Minsan oras, minsan lakas, minsan simpleng pakikinig o pakikiramay. Kaya siguro magandang tanong po para sa umaga na to, mga kaibigan, ay Lord, paano mo ba ako gustong gamitin bilang pagpapala sa araw na ito? Magaan lang, simple lang, pero totoo po yan. Let's ask the Lord, how can I be a blessing to the people around me today? Kapag nagiging mapagbigay po tayo, mga kaibigan, tayo rin po mismo ang unang nakakaranas ng ligayang galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong umaga, mga kaibigan, tayo po ay sama-sama makikinig ng mga awit at papuri na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatag po ng ating mga pananampalataya. At kung kayo po ay may mga song request o di po kaya mga awit na nice po ninyong ihandog sa inyong mga mahal sa buhay o di po kaya para sa ating Panginoon, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Uulitin ko po, mga kaibigan, 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating mga social media page na sa ating pong Facebook at YouTube na Adventist World Radio Manila. At bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers. Dito po muna tayo sa ating Facebook page. Kasama po natin si Lovie Sadiwa. Ayan. At kasama rin po natin ngayong umaga si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Dumako naman po tayo sa ating YouTube page, mga kaibigan. Kasama po natin magbigay papuri sa Panginoon si Alejandra Alegre. Ayan. At nandito rin po si Jordan Namoko. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ang unang awit po ng papuri na ating maririnig ay may pamagat na Si Jesus ang aking musika. Sabi nga po sa Biblia sa awit 96 verse 1, umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Umawit kayo sa Panginoon buong lupa. Ang ganda pong isipin, mga kaibigan, na si Jesus po mismo ang nagbibigay kulay sa bawat himig po ng ating buhay. Minsan, kahit po may mga sintonadong parts sa ating buhay, sa ating mga araw, siya pa rin po ang gumagawang magandang awit mula po sa ating mga karanasan. Narito po ang awiting, Si Jesus ang aking musika.

Ating pong narinig ang napakagandang awitin na si Jesus ang aking musika. At ito po ay inawit nila Sister Jo Bell Villena at ni Sister Joanne Borillo. Napakaganda po ng mensahe ng awit na yan, mga kaibigan. Ano? At totoo nga po ang sabi sa Biblia sa awit 147 verse 7. Umawit kayo ng pasasalamat sa Panginoon. Kapag si Jesus po ang musika ng ating buhay, mga kaibigan, ano? May kapayapaan po tayo kahit may bagyo, ano? May direksyon kahit po malabo, ano, at may saya kahit tahimik po ang ating paligid. Sana po ang awitin na ito, mga kaibigan, ay nagpaalala po sa atin na sa bawat himig po ng araw, ano, nandyan po ang ating Panginoon na gumagabay. Our first song request ngayong umaga, mga kaibigan, ay galing po kay Major Alden Daniel Natividad. Ayan, sabi po niya, nakasubaybay po ulit ang tropa namin dito sa Northern Luzon Command, 5th Infantry Division Echagi Isabela. Sila po, mga kaibigan, ng ating mga kapatiran sa Philippine Army. Ano? Magandang umaga po sa inyo. And we continuously pray for your safety dyan po sa inyong sa Echagi Isabela. At pinapabati po niya ang kanyang asawa sa Taytay Adventist Church sa Palawan na si Sister Ronalyn Natividad. Sabi niya, malapit na ako umuwi sa inyo, mahal kong asawa. Wow, we praise the Lord and we pray na naway patuloy pong pagpalain ng Panginoon ang inyong marriage. At sila po ay nag-request ng awit na may pamagat na Burdens Are Lifted at Calvary. Alalahanin po natin ang pangakong dala sa 1 Peter 5 verse 7. Sabi po sa Biblia, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ang bigat po ng buhay minsan, di ba, mga kaibigan? At hindi po natin napapansin na bit-bit na pala natin yun araw-araw. Ano? Pero ang kagandahan po ng Calvary, mga kaibigan, nang ginawa po ano, ni Jesus sa krus, ay doon po niya inalis ang mga pasaning hindi po natin kayang buhatin with our own strength. Ano? Kaya habang pinapakinggan po natin ang awitin na to, ano, hayaan po nating ihipan ng Diyos ang bigat po ng ating mga puso. Here's the song, Burdens Are Lifted at Calvary.

Ating pong narinig ang awiting, burdens are lifted at Calvary. Napakalino po ng mensahe ng awit na yan, mga kaibigan. Ano, sa Calvary po magaan. Sa Calvary po, mga kaibigan, may pag-asa. Sabi nga po sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bago po tayo magpatuloy sa sunod po natin na song request ngayong umaga, nais ko lang pong gamitin ang oras na ito para po batiin ang ating mga tagapakinig sa radyo. Ano, kasama po natin ngayong umaga sila Ray Meliada and Company from Cavite. Sila daw po ay nakasubaybay sa atin habang nagja-drive. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay. And we pray that our Lord God will keep you safe until you reach po ano, your destination. Kasama rin po natin si Rodel Granada. Siya po ay nanunood from Olongapo City sa Zambales. Dumako naman po tayo sa ating Facebook page, mga kaibigan. Kasama po natin si Sister Mary Grace Acosta Olpindo. Siya naman po ay nakasubaybay all the way from Hong Kong. At si Joel Roque naman ay watching from Canada. Wow, ang layo na po nang nararating ng ating programa, mga kaibigan. Ano, we really praise God for His goodness. Andito rin po si Sister Lucy Quiabang at si Duran Angelita. Siya naman po ay nanunood from Dumangas, Iloilo. At si Sister Luzel Magdael Canopin. Siya naman po ay nakasubaybay from Sitio Matang Barangay Kawag, Subic, Zambales. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay, mga kaibigan. And our next song request ay galing po kay Sister Mary Grace Acosta Olpindo. At siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na Bow the Knee. Ano? Sabi nga po sa Philippians 2:10-11, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod at kikilalanin ng bawat dila na siya ang Panginoon. Minsan sa buhay, mga kaibigan, parang ang dami po nating control na gustong hawakan. Ano? Pero ang tunay po na kapayapaan ay dumarating kapag marunong po tayong lumuhod before our Lord God. Ano? Hindi bilang talo, ano? Kundi bilang nagtitiwala. Ano? Kaya habang pinapakinggan po natin ang awitin na to, ano? Sana maramdaman po natin ang tamis na pagsuko sa ating Panginoong Diyos. Here's the song, Bow the Knee.

That's the song Bow the Knee. At ito po ay inawit nila Sister Sharon, Sheena, and Ivy. Our next song request naman mga kaibigan ay manggagaling po kay Brother Rodel Granada. At siya po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na Tayo na sa Langit. Ano, alalahanin po natin ang pangako na matatagpuan po sa Juan 14 verse 2 to 3. Sabi po sa Biblia, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan at paririto ako upang kayo'y dalhin kung saan ako naroon. Ang sarap pong pakinggan mga kaibigan, ano, na hindi po dito sa mundo nagtatapos ang lahat. May tahanang pong inihanda para po sa atin ang ating Panginoong Diyos. Ano, doon po ay wala ng sakit, wala ng luha at puro na lang po kagalakan. Kaya habang pinapakinggan po natin ang awit na ito, ano, sabay-sabay po natin panghawakan ang pag-asang iyon na may langit po na naghihintay para po sa mga nagtitiwala sa Kanya. Narito po ang awiting, Tayo na sa Langit.

Langit. At ito po ay inawit ni Sister Mary Mi Angeles. Napakaganda po ng paanyaya na dala ng awit na yan, mga kaibigan. Ano, isang paalala po na may mas magandang bukas po sa piling ng ating Panginoon. Our next song request naman ay galing po kay Ray Meliada and Company. Pero bago po natin marinig ang kanilang song request, binabati ko po si Sister Helen Aguilar at binabati rin po ni Sister Helen ang lahat po ng nakikinig sa atin ngayong umaga. No? At nandito rin po si Reynald Torres Banciloy. Siya naman po ay nanunood from Barangay Don Jose, Bel Air, Santa Rosa, Laguna. At sabi po niya, praise God for those wonderful songs and praise God for my fast recovery from sickness. Amen and amen, Brother Reynald. No? Dakila po talaga ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Ang song request po ni Ray Meliada and Company ay may pamagat po na Amazing Grace. Ano, napakaganda po ng paalala galing sa Ephesians 2 verses 8 to 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi bunga ng gawa upang walang sino man ang magmapuri. Ang biyayang ito, mga kaibigan, ay napaka-special. Ano, kahit tayo'y nagkakamali o nadadapa, ano, ang grasya po ng ating Panginoong Diyos ay bumabalik po sa atin. Nagbabalik ng pag-asa at kapayapaan. Narito po ang napakagandang awiting Amazing Grace.

ating pong narinigang awiting Amazing Grace. At ito po ay inawit ni Brother Shine Lagrada. Our next song request naman mga kaibigan ay galing po kay Sister Lucy Quiabang. At siya po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na God and God Alone. Sabi nga po sa Exodus 20 verse 3, walang ibang Diyos maliban sa akin. Sa mundo pong puno ng ingay at distractions mga kaibigan, ano? Minsan nakakalimutan po natin na ang tunay na gabay at kaligtasan ay nagmumula lamang po sa ating Panginoong Diyos. Ang awit po na ito ay isang paalala ano, na sa lahat ng ating pangangailangan, sa lahat po ng hamon, ano, God and God Alone ang ating sandigan na ang lakas. Here's the song, God and God Alone.

That's the song God and God Alone. At ito po ay inawit ni Brother Brian Moralde. Napakalino po ng mensahe ng awit na yan, mga kaibigan, no? Na siya lamang ang ating tunay na Diyos at sandigan. Sabi nga po sa Biblia, sa awit 62 verse 1, tanging sa Diyos lamang tahimik ang aking kaluluwa, mula sa Kanya ang aking kaligtasan. At pinapabati po niya ang ating mga kapatiran sa Tubuan SDA Church. At belated happy, happy birthday kay Pastor Dong. Ayan, kilala ko po yan, si Pastor Dong, ano? At si Bobby Papna Samarita at si Jer. Ayan, happy, happy birthday po sa inyong lahat. And we praise God for the gift of life. Our next song this morning, mga kaibigan, ay May Pamagat na Ang Langit. Alalahanin po natin ang pangako, mga kaibigan, sa Juan 14 verses 2 to 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan at paririto ako upang kayo'y dalhin kung saan ako naroroon. Ito po ay isang paalala, no, na there is a home in heaven waiting for all of us. Kaya patuloy lang po tayong manalig at manampalataya sa ating Panginoon. Narito po ang awiting Ang Langit.

That's the song Ang Langit. At ito po ay inawit ni Sister Joanne Borillo. Our next song request, mga kaibigan, sa mga oras na ito ay galing naman po kay Sister Emily Glorioso Asuncion. Sila po ay ang ating mga kapatiran from Tubuan SDA Church. Sila po ay nag-request ng awit na may pamagat na I Love Living in Love with Jesus. Sabi nga po sa 1 John 4:19, dahil siya ang unang umibig sa atin, tayo rin ay dapat magmahal. Ang buhay kasama po ang ating Panginoon, mga kaibigan, ay puno po ng ligaya at pag-ibig. Ano, isang buhay na kahit simpleng araw, may tamis at kapayapaan. Narito po ang awiting, I Love Living in Love with Jesus.

That's the song, I Love Living in Love with Jesus. At ito po ay inawit ng Centeno Siblings. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay napuno ang inyong mga puso ng inspirasyon, pag-asa at kaligayahan sa bawat awit at mensahe po na ating narinig. At huwag po kayong bibitiw dahil susunod na po ang programang Voice of Health, ano? At tayo po ay makakarinig ng mga kaalaman at tips para po sa mas malusog at masiglang pamumuhay. At bago po kami tuluyan na magpaalam, maririnig po natin ang awiting Hymn of Grateful Praise. Ano? Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maraming salamat po muli, mga kaibigan, at naway patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is the Voice of Health, sharing health principles, inspiring healthful living, because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health.
1: Isa pong masaya at malusog na araw sa inyong lahat, mga kaibigan, and welcome po sa inyong programa, Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription ng mga Salamat po sa inyong walang sawang pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, saan man po kayo naabot itong ating broadcast, sa telebisyon, sa radyo, sa social media, lalo tigit po sa 89.1, AWR 89.1 FM. Tayo po ay malakas na napapakinggan. At sa mga nakatutok po ngayon na nagbabiyahe, ay mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Ingatan po kayo ng ating Panginoon sa inyong paglalakbay. At siyempre po sa mga nakatutok sa social media, ay pagkakataon na po ninyo na bumati at mag-iwan dyan ng mga comment ninyo. At mamaya sa inyong mga katanungan ay sasagutin po natin yan tungkol po sa ating pag-uusapan. Tayo po muna ay manalangin sa ating na siyang nagturo sa amin kung paano umibig at magkaroon ng pananampalataya at pag-asa. Salamat po sa pagkakataon na muli kami magkakasama-sama upang tunghayan ang isang napakahalagang usapin para po sa aming lifestyle. Samahan niyo po kami maging pagpapala sa lahat po ng aming maabot. Ito po ang aming Amen. Mga kaibigan, sa atin pong pag-uusapan sa oras na ito ay isang napakahalagang aspeto po ng ating buhay. At ito po ay binigyan ng pamagat ng ating guest, no, na magbibahagi sa atin ang never without hope, no? Never without hope. Kaya bago po natin tunghayan 'yan, ay panoorin muna natin ang ating nag-iisang letrang Y sa ating lifestyle acronym.
2: Your faith is medicine. The Divine Healer. How is your spiritual health? Spiritual health is tied to wellness. People who are facing serious health issues tend to do better if they have a strong spiritual connection. Your faith gives peace of mind, brings happiness, reduces support. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust more, fear less.

0: At sa atin nga pong pag-uusapan ngayong oras na to, mga kaibigan, ay never without hope. Kaya mag-like, mag-share, mag-comment po. Dahil lang inyong mga pagbibigyang daan. At para po samahan tayo, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat muli ibinabalik natin sa ating programa ang isa po sa ating mga masugid na chaplain po dito sa ating hospital, Adventist Medical Center, Manila. Stephen.
1: Maraming salamat, Sir Will. Ano, binabati po namin ang lahat ng mga tagapakinig. Nawa ay maging pagpapala po sa inyo ang aming paglilingkod, ano, especially sa mga bagay na kinakailangan po nating pag-aralan sa umaga po
0: ito. Yan, salamat po. At ngayon po mga panahong ito, no, marami nagsasabi, may pag-asa pa ba, no? May pag-asa pa ba tayo sa mga problema natin, no? Sabi pa nung isang nakita ko kanina, ibang bansa, sabi parang nasa ibang bansa sila pero namumblema sila dito sa mga nangyayari sa atin, ano? Sa Pilipinas. Pero sa mas malawak pa na application po, ano, nitong ating pag-uusapan, mas mahalaga po makarelate tayong lahat, no? Bawat isa sa atin dahil mahirap na mawalan tayo ng pag-asa. Kaya bigyan natin ng panahon kay Pastor Stephen.
1: Pati ko po ng isang magandang umaga ang lahat ng ating pong tagapakinig. So, sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaral ay mayroong pamagat na never without hope. Ano ba kahalaga ang salitang pag-asa? Ito po ay isang salita na maaring common, ano, naririnig ng lahat at isang salita na maaring subalit mayroon pong mas malalim na kahulugan at mayroon pong mas malalim na layunin ang salitang pag-asa. Ang pag-asa ay lubhang mahalaga sa isang tao, ano? Ang taong nawawala ng pag-asa, para bang walang saysay ang kanya pong paglitaw sa sanlibutan ito. So ngayon ay atin pong ang ating pong pag-aaral tungkol sa salitang pag-asa. Maliban sa hininga ng buhay na ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin, na siya pong nagbibigay ng buhay sa araw-araw, meron pang isang bagay na maari pong bumubuhay sa atin. Ito po yung tinatawag po nating pag-asa. Kaya, mayroong mga ibang nagsasabi, without hope, walang pag-asa, parang mahirap ang isang buhay na manatili o magpapatuloy kung wala ang salitang tinatawag po nating pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ay very biblical in nature, although sa akin pong nung pinag-aaralan ko po ito, mayroon po akong dalawang field of study na tinitingnan tungkol sa salitang pag-asa. Ang una ay sa psychology at yung pangalawa po ay biblical, ano? Pero pinili ko biblical point of view pagdating sa tinatawag po nating pag-asa. Sabi po sa isang theologian, ito ang kanya pong definition sa perspective or pananaw ng pananaw tungkol sa salitang pag-asa. Ang sabi niya, hope is the confident expectation that God will bring His redemptive plan to completion, restoring creation and life through Christ, giving meaning and endurance in the present. So para po kay Rodriguez, kanya pong binigyan diin na ang pag-asa ay isang salita o isang ideya na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang pagliligtas, sa pagtubos ng Panginoong Diyos, at kung paano ipinakita ang tinatawag na kaligtasan. So, ang isang taong nawalay sa Panginoong Diyos sa perspective o pananaw ng banal na kasulatan, malayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kung ang Panginoong Diyos ang buhay, ano, kung Panginoong Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay, tinatanaw po natin na kabanalan, ito po ay nagriresulta at nagdudulot ng pagtitiis sa kasalukuyan. Yan po ang pananaw pagdating po sa biblical. However, titingnan din po natin ang pananaw at prinsipyo sa field po ng psychology. Sangayon po kay C.R. Snyder, ito po ang kanyang definition. Hope is a cognitive motivational system involving agency. So, ang salitang pag-asa, driving force na nagbibigay ng resilience, pagtitiis para makayanan natin ang pagharap sa kinabukasan sa anumang mga problema at mga challenges na maaring dumating sa atin. Ang kasunod na sabi niya, and pathways planning to achieve goals. So, malinaw na ang biblical point of view, ang salitang hope ay nanggagaling sa ating pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Sa perspective naman ng psychology, ito ay isang driving force na meron sa at pa sa

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pinaka-tough, ano, kumbaga pa pinaka masalimuot na sitwasyon ng kanya pong buhay. At dahil hindi siya naniniwala sa Panginoong Diyos, ay ang kanya pong last resort is to end his life. So ang case po niya is attempting suicide. Yun po yung case niya. Pero unlike doon sa mga taong mayroong pananampalataya at pananalig at naniniwala sa ating Panginoong Diyos, nakapagpapatuloy po sila dahil iniisip nila, sinasampalatayahan nila na mayroong isang persona na mayroong kakayahan sa lahat ng sitwasyon ng ating pumbuhay. Ito po ay nagbibigay ng kasiguruhan. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa at ito po ay nagbibigay ng kapanatagan at kapayapaan. Ano? Kaya sabi po dito, a person may still exist biologically but their sense of self diminishes. So, mahirap kapag nararamdaman natin na wala ng direksyon ng ating buhay. Kapag ka nararamdaman natin na wala ng mabuting bagay na maaring dumating sa hinaharap, kapag ka nararamdaman po natin na wala na tayong purpose, parang ang pinaka-last resort po niyan ay wala ng dahilan para pa mabuhay. Kaya ang salitang pag-asa, ito po ang nagbibigay sa atin ng isang bagay na magpatuloy dahil iniisip natin at inaasahan na mayroong mas mabuting bagay na darating sa hinaharap. So number two, hope rooted in God's promise. So kanina, sa perspective po ng faith o ng pananampalataya, ang pag-asa ay nag-ugat mula sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Paano natin ito mauunawaan na ang pag-asa ay nanggagaling sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos? Kaya ang mga taong very very faithful, very strong at very close ang kanila pong relation sa ating Panginoong Diyos, sila yung matatag na kahit nasa gitna po sila ng maraming paghihirap, nakapagpapatuloy po sila. Ano? Bakit kaya? Kasi ang basis ng pag-asa sa biblical point of view ay nakabase sa karakter ng Panginoong Diyos. Ano bang pagkilala natin sa Panginoon? Sino ba ang Panginoong Diyos? Ang pagkilala natin sa Kanya ay pag-ibig, sabi sa 1 John chapter 4, verse 8, ang God is love. So, if God is love, everything that true about God because God is love. So, God is love because God is merciful because God is love. God is kind because God is love. Ibig sabihin po nun, ang pagkilala natin sa Panginoong Diyos ay isang mahalagang bagay at malalim na koneksyon para sa atin para tayo po'y magkaroon ng pag-asa. Another one is God's actions in history. So nakikita po natin yung kasaysayan kung paano tumatakbo at kung paano gumagawa ang ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, nagbibigay ng impormasyon at ito'y nagtutulak para buuin ang pinakamatatag at pinaka-solid na pag-asa na meron po tayo. Ano? Creation at saka yung tinatawag po nating redemption. So, yung creation po kasi at saka yung redemption, ito po yung isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ano? So ito po ay isang bagay na tanging ang makakagawa lang ang ating Panginoong Diyos. So dahil ito ay isang bagay na lubhang mahalaga at may koneksyon na magkakaroon po tayo ng eternal existence, ito po ay nagdudulot at ito po ay nagiging malaking bahagi para magkaroon po tayo ng tinatawag po nating pag-asa. Number three, ang sabi diyan, God's future, that is what we called the second coming. So, inaasahan din natin yung pagdating ng ating Panginoong Diyos because dyan matatapos yung lahat ng paghihirap at dyan matatapos ang lahat ng mga bagay na nararanasan po natin na kung maari ay hindi po natin nararanasan. So sabi dito, so hope is certain about God's future even if the present is painful. So kahit pa painful yung ating karanasan sa buhay, minsan may mga sirang relationship po tayo, minsan kulang po tayo sa financial, minsan may mga part sa buhay po natin na parabang hindi saklaw na ng ating kakayahan na sana po ay maiwasan at nagdudulot po ito ng masakit na pakiramdam po sa atin. Kaya sabi dyan, kapag ka tayo po ay nakikita po natin that in the future ay meron pong isang bagay na mas higit sa atin pong ini-imagine, nakakapanatili po tayo sa mga masasakit na karanasan sa buhay. So, people can endure. Sabi po ni Viktor Frank, ang sabi niya, people can endure suffering if they believe there's still life. Their life still has a purpose. So, ang tao, hindi po talaga siya makapagtiis kung hindi niya talaga nakikita na ang kanya pong buhay ay mayroong pang purpose o mayroong pang layunin. So, what's for? Ano, may iba na nagsasabi na, Panginoon, kung wala na po kayong purpose para sa akin, ay tinatanggap ko na. Ano? Pero kung meron pa akong purpose, ano? Kung meron pa akong layunin, kung meron pa akong paglilingkod, ay dugtungan po ninyo. So, meron po ganong mga, ibig sabihin, yun ay isang bagay na binubuo ng salitang pag-asa. Ano? Kasi nga, inaasahan pa natin na maaring meron pa tayong purpose. Ano? Dahil ang Panginoong Diyos ang tumatawag sa atin. Okay? So, next. Number 3, hope is future oriented. So ito ay maganda po ito, ano? Ang pag-asa ay ang orientation po ng pag-asa ay future. Ano? Kaya sa present sinisikap po nating pagbutihin ang lahat ng bagay. Kasi nga in the future tinitingnan natin that there is something better than the present. Ano? Kaysa doon po sa kasalukuyan po natin. So, hope looks toward the future fulfillment of salvation. Ito naman po ay sa biblical point of view again po ito. Ano? So, ibig sabihin, ang pag-asa ay nag-ugat din. Ano? Nakaugat doon sa pangako ng Panginoong Diyos. Ang Diyos nangako na ililigtas po tayo. Kaya, it anticipates the end of suffering, sin, and death. So, ito po ay kung ang tao ay hindi napupuno ng pag-asa, wala po siyang anticipation. Ano kaya nga sabi niya, no? Hope looks toward the future. Merong isang magandang explanation or merong isang magandang example na gusto ko pong ibigay sa inyo. Ito po ay galing pa rin po sa Bible. Ano? Si Adam at saka si Eve, sabi po ng Bible, ay every morning sila ay naglalakad kasama ang Panginoong Diyos. Ibig sabihin, sila po ay lumalago sa kanilang estado kung ano po ang mabuting balita galing sa Panginoon every morning na sila po'y nakikipag-usap sa ating Panginoon. So they, dumalago po sila. Ano? Siguro, excited po sila every morning na lumakad kasama ang Panginoong Diyos. Doon sila lumalago sa kung ano ang impormasyon at kung ano ang pag-uusapan nila kasama ang ating Panginoong Diyos. Subalit, nung sila po ay nahulog sa pagkakasala, ang pinakaunang binanggit ng Bible, sila ay natakot sa ating Panginoon. So ano pong ibig sabihin nun? Bakit po sila natakot? It's because alam po ni Adam at saka ni Eve that there will be no future for them anymore. What lies ahead is death. So natakot sila kasi nga iniisip nila, alam nila na hindi na sila mabubuhay kailanman at ang future po nila ay kamatayan. Pero ito po ay naisauli sa pamamagitan ng pangako ng Diyos na magkakaroon ng isang binhi na manggagaling sa babae, walang iba kundi si Kristo, at doon po naisauli muli ang tinatawag nating pag-asa. Kaya sa biblical point of view, ang pag-asa ay nagsisimula sa kung ano ang pangako ng Panginoong Diyos. Kasi, kaya marami pong natatakot sa future, kasi hindi natin nakikita yung future na mayroong buhay. What lies ahead is death. Kaya, nung tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Diyos, nabuhay ulit yung ating tinatawag na pag-asa dahil sa kung ano ang pangako ng Panginoong Diyos. So, we see hope as pointing toward the return of Christ, the restoration of creation, and the eternal life. So, can you imagine ang pagbalik ng Panginoong Diyos, ma-restored lahat ng creation, at the same time, mabubuhay tayo ng walang hanggan. So, bakit po sinasabi ng ating pag-aaral na ang hope ay very future oriented, ano? Sa ating example, marami mga estudyante na example ito sa mga estudyante po natin, they studied better in the present. Gusto talaga nilang mag-aral ng maayos kasi inaasahan nila that in the future they will be succeed. Magiging successful sila. Ano? Mayroong mga pasyente na sinusunod nila ng husto, ng eksakto ang medication process kasi in the future gusto nilang makabalik sa normal na function ng kanila pong buhay. So in other words, if we lost hope, mawawalan po ng direction yung ating buhay, ano? And our future will be closed. So kung wala ang pag-asa, hindi natin makikita na mayroong mabuting bagay sa ating hinaharap. Kaya meron pong isang istorya ng dalawang pasyente. Ang dalawang pasyente sa iisang room ay halos magkapareho ang kanilang case. So, binigyan sila ng parehong medication. Binigyan sila ng parehong instrument, kung anong instrument na kailangan gawin. Lahat ng process, pareho. Pero, itong dalawang pasyente na ito, mayroon po silang pagkakaiba. Ano? Mayroon po silang pagkakaiba. Itong isang pasyente, ang lagi niyang sinasabi na mayroon pang pag-asa. Kailangan kong makabalik sa normal na ako. Yung isa naman, laging sinasabi, parang wala nang pag-asa. Ano? Baka katapusan ko na ito. So, ganyan. So, every morning, itong isang pasyente, tumitingin sa bintana, pagkatapos ini-imagine niya na siya ay naglalakad ulit, nakabalik sa normal niyang buhay. Yung isa naman ay nakahiga lang, ayaw niyang maglakad, ayaw niyang mag-move kasi iniisip niya na katapusan niya na. Ano? So, later on, nakita ng doktor na itong isa ay mabilis ang kanyang recovery. Yung isa naman ay patuloy na humihina ng humihina. So, mayroon pong conclusion ng doktor. Ang sabi niya, babasahin ko, medicine treated their bodies, but hope made the difference in their survival. So, ibig sabihin, kapag kawala po tayong, pag hindi natin nararanasan ang pag-asa, ay nabubuhay po tayo sa survival. Hindi talaga siya meaningful life. Kaya ang tao, kahit na nasa gitna po siya ng paghihirap, nagiging meaningful ang kanyang buhay kapag ka kanyang nararamdaman at kanyang nasisense sa kanyang sarili na meron pa siyang goal, meron pa siyang layunin, at meron pang purpose na kailangan po niyang gawin. So sometimes, naka-differ po doon sa tinatawag po nating pananaw po natin. Ano? At ang driven force po niyan, walang iba kundi ang ating, kundi ang salitang tinatawag po nating pag-asa. So therefore, hope is always, sabi dito, therefore, hope change behavior in the present. So, ang pag-asa pala ay isang bagay din, mga tagapanood po namin at tagapagsubaybay. Ang salitang pag-asa pala, ito po ay isang bagay na kung saan ay lubhang nagiging bahagi po ng ating buhay. Ibig sabihin, kahit po ang hope ay oriented, future-oriented, but it always affect our present. Ano? So, ibig sabihin, kung meron po tayong tinitingnan na isang bagay na higit na mas nakabubuti sa atin, sa hinaharap, ginagawa natin sa kasalukuyan yung bagay na gusto nating gawin para ma-realize po natin yung future. Ano? So, it even shape our identity. Kasi kung ano po yung pinaniniwalaan po natin, ganun po ang nagiging resulta sa ating buhay. Like for example, kung ang pag-asa na meron po tayo ay nanggagaling sa pangako ng ating Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, wala na ang kamatayan, wala na kung ano pang mga bagay na masakit. So sinisikap po natin na baguhin ang ating buhay sa tulong ng banal na Espiritu para tayo po ay magiging karapat-dapat sa pangako ng ating Panginoong Diyos. So kung meron po tayong mga plano na maging successful ako in the future, then you have to work hard, very hard in the present. Hindi po pwede na may inaasahan po tayo pagkatapos. That's why hope is not passive. Ano? It always active. Ano? So ang pag-asa ay hindi po siya passive. Ano? Ang pag-asa ay tinatawag din po nating action word. O, kailangan may movement, kaya hindi po pwedeng walang movement. Ano? So sabi dito, hope is future-oriented, but it always affects today's choices. So, nagiging iba tayo kapag ka ang ating pong inaasahan at pag-asa na pinangahawakan po natin ay iba. Ano? Nagiging iba yung ating... So, ibig sabihin, yung pag-iisip po natin, yung simpleng pagpili po natin, yan po ay epekto, yan po ay bunga kung ano ang meron po tayong inaasahan. Ano? Ibig sabihin po niyan, mga tagapagsubaybay po namin, yan po ay nakakatulong para buuin ang pagkakilan ng pagkatao po natin. Ano? Yan yung salitang tinatawag po nating pag-asa. So number four, hope is always tied to the future kingdom of God. Then number four, sabi po dito, hope connects faith and love. So malawak pala itong salitang pag-asa, kasi meron din po itong koneksyon sa pananampalataya at pag-ibig. In fact, sa Bible, sa concept ng Bible, mayroon po tayong tinatawag na triad. Ano? Ito po yung hope, faith, and love. So, sinabi ko po kanina na mas pinili ko po yung field ng pag-aaral sa point of view ng Bible pagdating po sa hope. Meron pong mga research at may meron pong mga pag-aaral na ang sabi nila, the peak of human experience is spirituality. So, ibig sabihin, kung ano man ang pinakamataas na karanasan ng isang tao ay mayroong connection sa kanyang spirituality. Because it has something to do with eternal, ano? Mayroong mga bagay na mapangwalang hanggan. No? So, kaya ang spirituality ng tao, isa sa pinakamataas na karanasan o experience ng tao. Then, sabi po dito sa Biblical Triad, faith. Sabi diyan, trust what God has done. So, ibig sabihin ng pananampalataya, like for example, kahit hindi naman po natin nakita kung nakita ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ng mismong dalawang mata po natin, sinasampalatayahan po natin. Kahit hindi po natin nakita na ang Panginoong Diyos ang gumawa ng buong sanlibutan, sinasampalatayahan po natin ito. So, ang pananampalataya ay isang bagay na kahit hindi po natin nakikita, atin po itong pinaniniwalaan. Then, hope anticipates what God will do. So, dahil sinasampalatayahan natin, anuman ang ginawa ng Panginoong Diyos, mayroon po tayong tinatawag na anticipation kung ano din ang gagawin ng Panginoon para sa atin. Then, love acts in the present. So, dahil ina-anticipate natin na mayroong gagawin ng Panginoong Diyos sa atin, ang pag-ibig, siya po yung tinatawag na visible. Ano? Siya po yung nagpapakita na yung inaasahan mo ay totoo at genuine. That's why, hope bridge between faith and love. Okay? So, like for example, may example po tayo. Diretso tayo. Sa difficult situation, faith, God is still in control. Hope, the situation can still lead to good. I will respond with patience, not anger. So, ito po yung triad na sinasabi po natin. Ano? So, dahil ang pananampalataya, sabi na, kung may control pa rin ang Panginoong Diyos. At dahil may control ang Panginoong Diyos, ay itong sitwasyon na meron po ako maaring maging mabuti pa rin po sa akin. At dahil doon ay nagiging visible po ito sa pamamagitan ng pag-ibig po natin sa iba. Ano? At sa atin po. Sarili, facing disappointment, you don't give up because hope. Faith, you don't panic. Love, you don't hurt other in frustration. So, ibig sabihin, may effect siya sa ating koneksyon sa Panginoon at kung paano po natin itreat yung iba. So, ang hope ay very, ano siya, malawak po siya, ano? Sabi dito, without hope, faith becomes static and love loses direction. So, kung walang pag-asa, ang pananampalataya natin is wala siya, walang movement, ano? Stagnant siya kasi wala kang inaasahan. At yung pag-ibig ay walang direksyon. So, number 5, hope is active, not passive. Yun ang pong binabanggit ko po kanina. So, ibig sabihin, hope moves a person to think, choose, and act differently. I believe something better is possible, so I will move toward it. Ang sabi po dyan, a passive person waits, but a hopeful person moves. So, ibig sabihin, ang salitang hope is an action word po siya, no? So, mayroon pong movement. Hindi po pwede na mag-stay po tayo. Hindi po pwedeng mag-aantay lang po tayo. That is not hope, ano? Kaya nga, habang nag-aantay po tayo, ay gawin po natin ang mas nakabubuti para sa ibang tao. This reflects a key idea. Sabi dito, hope brings the future in the present action. So, we thus not see hope as waiting quietly. Instead, hope motivates mission. Hope inspires service. Hope transforms how we live. So it's very important, ano, kasi kung ano yung ating inaasahan, kung ano yung pag-asa na meron po tayo, binabago natin yung ating buhay sa kasalukuyan. And hopefully that happens to us. Ano? Yung po ang magiging kaya ang salitang pag-asa, parang kulang ang pagkatao, kulang pagkakilanlan ng pagkatao ng isang tao kung walang pag-asa. Ano? Ibig sabihin, it transform how we live. Because it affects the way we think, the way we choose, and the way we act. Ano? Then, number 6, hope exists in the context of conflict and suffering. Ano? So, sabi dito, suffering exists because of conflict. So, talagang may sufferings kasi may conflict. Ano? But, hope exists because God will ultimately win. So, kahit may suffering, mayroon pa rin pag-asang nag-i-exist kasi sinasampalatayahan natin at pinangahawakan that God will ultimately win. So, hope does not deny pain. It gives meaning in the middle of it. Real hope often exists in difficulty, not in comfort. Okay? So, number 7, hope is sustained through Christ. So, alam naman po natin na ang ating pag-asa in biblical point of view ay nanggagaling sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. It's because we are human beings na may kasiguruhan ng tinatawag po nating kamatayan. That's why most of the time we fear because in the future what lies ahead is death. Ano? Hindi natin nakikita na mayroong continuation ng buhay. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos sa kanya pong pangako, ay pinangahawakan po natin yan na in the future there will be something more better than at the present. Okay? So, this makes hope personal relationship. Nagiging personal siya eh kapag ka rooted siya doon sa ating Panginoong Jesucristo. Historical based on real events, future pointing to ultimate restoration. So malaking bahagi siya ng ating pagkatao kung ang ating relasyon sa Panginoong Diyos ay matibay at doon po nangyayari ang tinatawag po nating pag-asa. So in conclusion ang sabi diyan, hope is the assurance grounded in God's promises and Christ's work that future belongs to God and this certainty transform how we live today. So kapag ka ang atin pong pananaw ay lahat ng bagay at ang kinabukasan po natin ay sakop at nasa kamay ng ating Panginoong Diyos, it really transform how we live today. So hopefully, mapuno po tayo ng pag-asa sa perspective ng pananampalataya na meron po tayo upang sa ganun, mabago po natin ang ating mga pagkatao. So ibig sabihin, binabago natin ang ating pagkatao kasi merong mas mabuti at mas maganda sa kinabukasan at atin po yung pinangahawakan. Kaya nga po, sa mga pasyente sa hospital, most of the time, ini-include ko po talaga yung prayer, ano, yung prayer na kung maaari punuin po ninyo sila ng pag-asa para makita nila that there is something better in the future. Kapag kawala po yun, ang tao ay nabubuhay physically but not emotionally, mentally, and spiritually.
1: Maraming salamat, Pastor Stephen, po sa bitong punto, no, na kung bakit never without hope tayong mga nakikinig at nanonood, tayong lahat po, no, never without hope tayo dapat na lumalakad at humaharap sa ating mga buhay sa araw-araw, and it affects our life today. At gusto kong batiin itong mga nakatutok sa atin, Pastor Stephen, si Ma'am Karen Gantia, si Angel Loredaha, dyan po sa Malolos, Bulacan, si Ma'am Banji Baroga, dyan sa Isabela, si Tita Sen, si Naida Magno, no? At sabi niya, very interesting to all ang topic natin. And then si at Ma'am Lisa de la Cruz Bernardino at si Ma'am Jex si Sir Jex Sumalinog, no? Salamat po sa inyong pagtutok. At mamaya po ay tutunghayan natin ang inyong mga katanungan, at kung meron po pong mga magpapadala ng katanungan, yan po ay ating pag-uusapan mamaya with Pastor Stephen. At sa ating pong break, panoorin po muna natin itong ating We Can Help You video, sabagkat bukas na, no, May 5, ay simula na po ng another batch po natin sa ating Lifestyle is Medicine Intervention Program na nagtuturo po paano tayo mapuno pa rin ng pag-asa. Panoorin po natin.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration.

0: Sa atin pong pagbabalik, mga kaibigan, tayo po ay magbabalik sa ating pinag-uusapan po, ating talakayan tungkol po sa Never Without Hope. At ako personally, Pastor Stephen, habang nakikinig ako sa iyo kanina, yung pitong puntos, ano, tayo, pareho po kami ni Pastor Stephen, may mga anak, no? So gusto naming makita na sila ay magtapos sa pag-aaral, maging magkaroon din ng pamilya nilang sarili. How does it affects our life today? Talagang we really need to choose the right thing to do, the right food, no? Anong kailangan namin gawin para humaba ang buhay namin. Kasi kung walang ganong pag-asa, no? Walang ganong tinatanaw na pag-asa ay kahit ano na lang gagawin natin sa buhay natin, ano, Pastor Stephen. Pero dahil gusto naming makitang lumaki yung aming mga anak, yun po yung talagang napakahalaga. And yung love, no, yung love. Bakit natin kailangan gawin yun? Dahil may pag-ibig. Gusto natin, mahal natin yung ating mga anak, no? Mahal natin yung ating mga pamilya. Okay. So, ito, nanonood din si Mama ng Sita Kumamo diyan po sa sa San Francisco ito, California nanonood. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Merong katanungan dito, Pastor Stephen. Sabi niya, ano daw po masasabi ninyo that as human beings, we don't know the future. It is only God who knows the future. But thanks God, we have hope. Yan. Parang summarize din ito ng inyong mga binahagi. Ano?
1: Oh, so maraming salamat sa katanungan. Parang hindi po siya katanungan, parang dagdag po siya. Po, ano? At iyon po ay isang bagay na kailangan po nating tingnan sa aspeto po ng ating pamumuhay.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon pong tatlong attribute ang Panginoong Diyos na wala po tayong mga tao. Ano, pagiging all-knowing ng Panginoon, pagiging all-powerful, at saka yung pagiging all-present ng ating Panginoong Diyos. Mm-hmm. So dahil wala po tayong ganong attribute, at yung future is not belongs to us, belongs to God.
0: Mm-hmm.
1: That's why ang tanging makapagbibigay sa atin ng comfort at ng assurance, yung ibibigay natin sa Panginoong Diyos yung ating kinabukasan na siya pong nakakaalam ng future.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga po, binabanggit po ng ating pag-aaral po kanina na kapag ka ang tao ay hindi nanggaling ang kanyang pag-asa sa kung ano ang pagkilala niya sa ating Panginoong Diyos, ay mabubuhay po tayo na sang-ayon lang sa atin pong kagustuhan.
0: Mm.
1: Kaya nga po sa point of view ng Bible, anong mang pagkilala natin sa ating Panginoong Diyos, ano man ang atin pong inaasahan galing sa kung ano ang pagkilala natin sa ating Panginoong Diyos, nagiging binabago po nito ang ating pamumuhay sa kasalukuyan.
0: Mm-hmm.
1: Dahil gusto nating makaabot sa future na ipinapangako ng Panginoong Diyos sa ganitong estado.
0: Mm-hmm.
1: Sa ganyang estado. Yeah. Kaya ibinibigay natin yung pag-asa natin sa kamay ng ating Panginoong Diyos.
0: Yeah, napakaganda pong paalaala yan, ano? Ibinibigay natin ang ating mga gustong mangyari in the future sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, we have a God of hope. That's why we are also a people of hope. No? Yes, we must people of hope. Kaya salamat po. Ito si Ma'am Michelle Mirales ay nakatutok din. At maraming salamat sa inyong pagtutok. I-like po ninyo ng i-like at i-share ng i-share ito para ang pag-asa. No? Sabi nga ni Pastor Stephen, mapuno tayo ng pag-asa. Never without hope. Kaya po, hilingan natin si Pastor Stephen ng isang panalangin bago po tayo magtapos.
1: Amin pong inaanyayahan na manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pag-aaral na ito at binigyan po ninyo kami ng pagkakataon na muli po naming sariwain ang amin pong pagkilala po sa inyo. Nawa, Panginoon, sa araw-araw ng amin pong buhay ay ipaalala po ninyo, Panginoong Diyos, na kami ay umaasa, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan dahil sa maraming bagay, wala po kaming kakayahan.
0: Mm-hmm.
1: Kasama po dito, Panginoon, ang anumang mga uncertainties, mga bagay na hindi po namin alam sa kinabukasan. At naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po ang naghahanda ng mga bagay na mas mabuti kesa sa amin pong naiisip, Panginoon. Sapagkat kayo po ang Diyos ng tanging kagustuhan, ang pinakamabuti sa bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain po ninyo ang amin pong mga tagapagsubaybay. Nawa ang pag-aaral ay isang bagay, Panginoon, na magpapalago sa kanila pong relasyon sa inyo at ganun din sa relasyon po nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ipagkaloob po ninyo ang pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy po kaming mapuno ng pag-asa upang mabuhay kami na punong-puno ng kaligayahan at punong-puno, Panginoong Diyos, ng kagalakan habang naglilingkod sa inyo at ginagampanan ng aming mga responsibilidad sa buhay. Amen.
0: Yan. Salamat po, Pastor Stephen, sa inyong panahon at sa inyong mga ibinahagi. Talagang pag hindi pa naman tayo talaga napuno ng pag-asa, mga kaibigan, ay kailangan talaga natin yan. Bakit tayo bumabangon? Dahil may pag-asa. Bakit tayo nagpapatuloy sa ating mga buhay, humaharap sa iba't ibang mga pagsubok? Dahil po may pag-asa. At bakit tayo nananampalataya sa Diyos? Dahil mayroong pag-asa. There is, sabi nga ay, the best is yet to come pag tayo po ay nasa Panginoon. Dahil panalo na ang Diyos, panalo na po siya. So, bago po tayo magtapos, gusto ko pong sabihin, sa Manila Adventist College po, no tuition fee increase. Kaya, samantalahin po natin yan ngayong darating na pasukan. No tuition fee increase po sa Manila Adventist College. At ngayon po, tayo po ay nagpapasalamat. Patuloy niyo po kaming subaybayan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa Hope Channel. Ito po muli ang inyong programa, Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Mapuno po nawa tayo ng pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan and welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan ng pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa The Message to Thyatira. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na nupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito yung kaibigan sa Himpapawid sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Bago tayo dako sa ating susunod na serye o pag-aaral sa Aklat ng Apokalipsis, atin munang bigyan ng pansin ang katanungan ng ating ilang mga kaibigan. Ang sabi, Pastor, ikaw naman ay palagi mong binabanggit yung Sabat. Bagamat kami ay sumasamba sa araw ng Linggo, ang wika ay ito'y pag-alala sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Sa kanyang kamatayan, gayon din sa kanyang pagkabuhay na maguli, ito ang nagpapaalala sa amin. Pero yung bang araw na binigay ng Diyos na sanging, sabi, tanging banal, na ating ingatan na banal, ay maari bang palitan upang masabi natin sa pag-alala sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pagkabangon na muli sa mga patay? Ano ba yung iniwan ng ating Panginoon para ating maalala ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagbangon na muli sa mga patay? Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 11 Versikulo 23 hanggang 25. Ito yung sabi ng Biblia, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Versikulo 25, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos makahapon ay sinabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y inom ito sa pag-alala sa akin. 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya kaibigan, bilang alaala at para hindi nating makalimutan ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagbangon sa mga patay, at ang kanyang muling pagbabalik, ang sabi ng ating Biblia ay yung pagtanggap ng tinapay, sumisimbolo sa kanyang katawan, at pagtanggap ng katas ng ubas o yung alak na sinasabi, sumisimbolo sa kanyang dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Kaya ang sabi sa atin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang saro, ipinahayag ninyo ang kanyang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya kaibigan, bilang alaala sa kanyang kamatayan, ang kanyang ginawa ay ang sinasabing Santa Cena o Lord Supper. Kaya ito ay ating ginagawa ngayon sapagkat tuwing ating tatanggapin yung tinapay at yung katas ng ubas ay ating inaalala ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagbangon sa mga patay at ang kanyang muling pagbabalik. Kaya lang, ang isang paniniwala pagka sinabi ng pare, hoc est corpus meum seculati seculorum, nang ibig sabihin nun, yung tinapay ay nagiging literal na katawan ni Kristo at yung katas ng ubas ay nagiging literal na dugo ni Kristo. Kaibigan, yun ay simbolo lamang ng kanyang katawan at gayon din ng kanyang sinasabing dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Meron pang inintroduce ang ating Panginoon sa kanyang pagpunta rito at pag-alala sa kanyang kamatayan. Ito ay sa Roma Kapitulo 6, ating simulan sa versikulo 3, ang wika ng Biblia. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungkol sa kanyang kamatayan? Kaya kaibigan, yung nagpapaalala sa kanyang kamatayan, ang binabanggit ni Apostol Pablo ay bautismo. 4. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungkol sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. 5. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. 6. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpapaalipin pa sa kasalanan. Kaya kaibigan, dalawang bagay ang kanyang iniwan, yung sinasabing Santa Cena na ating ginaganap kapag tayo sumasamba, at gayon din ang isang binyag na itong binyag na ito ay sumisimbolo sa kamatayan ni Kristo. Kaya kapag ating ito'y ginagawa, kung papaano si Kristo ay namatay at muling nabuhay, gayon din tayo pagka tayo inilibing sa libingan tubig sa ating ngayong pagbangon, tayo ay bagong nilalang. Nasaan ko ka kaibigan na ang ating pagsagot sa mga katanungan ay nagbigay sa atin ng linaw sa ating pag-aaral na ito. At sa ating mga darating pang pag-aaral ay ating mabibigyan ng panampansin ang may kinalaman sa sinasabing binyag at iba pang aral ng ating Biblia. Dadako tayo ngayon sa ating pag-aaral sa Iglesia ng Tayatira. Ito ay ang pang-apat. Ano yung una, kaibigan? Ito ay ang Epeso. Ang Epeso ay kumakatawan ng una simula noong 31 AD, panahon na ang mga alagad, ang mga apostol ay nanguna sa gawain hanggang sa naging martir sila sa kanilang kamatayan, maliban lamang kay John the Beloved na hindi namatay ng pagiging martir. Siya'y nilagay sa langis na kumukulo, subalit siya'y lumangoy. At ang ginawa sa kanya, nilagyan ng tanikala ang kanyang mga kamay at mga paa, at pagkatapos siya'y dinala sa Isles of Patmos. At doon tinanggap ni Apostol Pablo ang pabalita ng aklat ng Apokalipsis. Ano ba ang nakapaloob sa iglesyang ito? Ating basahin ang Apokalipsis Kapitulo 2. Ating simulan ngayon sa versikulo 18 at ito hanggang 29 o 29. At sa anghel ng iglesia sa Tayatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos. Kung iyong pansinin, kaibigan, sa una, nagpakilala ang ating Panginoon na bilang anak ng tao. At dito nagpakilala siya, anak ng Diyos. Ang likas ng ating Panginoon ay siya'y Diyos na nagkatawan tao, kaya ang tawag sa kanya ay anak ng tao. Pero yung kanyang dating kalagayan na kanyang kinuha, noong pagkatapos na siya'y bumangon sa mga patay, ang wika, yung sinasabing anak ng Diyos, na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong pinakintab. Alam ko ang inyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, ang pananampalataya, paglilingkod at pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Pinaintilutan mo ang babaeng si Jezebel. Sa Biblia, kapag ka babae, ito ay simbolo ng iglesia. Ating ngayon mamayang tutuklasin, sino ba si Jezebel na tinatawag ang kanyang sarili na propeta at kanyang tinuturuan at nililinlang ang aking mga lingkod upang makiyapid at kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Versikulo 21. Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, ngunit ayaw niyang magsisi sa kanyang pakikiyapid. Akin siyang iniraratay sa higaan at mga nakikiyapid sa kanya ay ihagis ko sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsisi sa kanyang mga gawa. Papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat ng mga pag-iisip at ng mga puso at binibigyan ko ng bawat isa sa inyo ng ayon sa kanyang mga gawa. Subalit sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Tiyatira, sa mga hindi nagtataglay ng aral na ito, sa mga hindi na naturo na gaya ng sinasabi ng iba ng mga malalalim na bagay ni Satanas, hindi ako naglalagay sa inyo ng ibang pabigat. Gayunmay ang nasa inyong paghawak ninyong matibay hanggang sa ako'y dumating. Sa bawat nagtatagumpay ay tumutupad ng aking mga gawa hanggang sa wakas. Ay bibigyan ko ng pamahala sa mga bansa at sila'y manunungkulan niya sa magitan ng isang pamalong bakal gaya ng pagkadurog ng mga palayok. Kung paanong tumanggap din ako ng kapangyarihan mula sa aking ama, ay ibibigay ko sa kanya ang tala sa umaga. Ang may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu.

Kapitulo 74, versikulo 24 at 25, ang wika, sila'y kumain ng mana o mana, na ang manang ito, ang wika, ay pinaulan ng ating Panginoon tuwing umaga maliban sa araw ng Sabat. At ito ang wika ng Biblia, pagkain ng mga anghel. Kaya yung kinain nila ay pagkain ng mga anghel. Kaya ito ngayon ang pinangako ng Diyos sa iglesia ng sinasabing Pergamo. Pero ang sinasabi naman, kaibigan, sa iglesia ng Thyatira, ang wika, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng iglesia. Nanupat sa versikulo 27, at sila'y pangungunahan niya sa pamamagitan ng isang pamalong bakal gaya ng pagkadurog ng mga palayok, kung paanong tumanggap din ako ng kapangyarihan mula sa Ama, sa aking Ama, ay bibigyan ko sa kanya ang tala sa umaga. Nang wika, ang kanyang pangako ay tala sa umaga. Maningning ang talang ito. Sa Biblia, ang ating Panginoon ay sinasabi rin tala sa umaga. Si Satanas, ganoon ang kanyang dating kalagayan, ay ganoon din, tala sa umaga, pero siya ay nagrebelde laban sa Diyos. Kaya nawala sa kanya yung ganong klase na kalagayan niya. Ngayon, ang iglesia nito, ano ba yung nakapaloob sa iglesia ng Thyatira? Kung ating bigyan ng pansin muli ang nangyari sa iglesia ng Pergamo, nagkaroon ngayon ng amalgamation. Nanupat pinaghalo ang Kristyanismo at gayon din ang paganismo. Ngayon, ang sinasabi sa ating pag-aaral, si Constantino ay unang Kristiyanong emperor. At pagkatapos ngayon sa paglakad ng panahon ngayon, kaibigan, merong istorya. Ang background ng istoryang ito ay nasa aklat ng Daniel. Gusto kong bigyan ng pansin yung sinasabi sa aklat ng Daniel, kaibigan. Daniel Kapitulo 7, na binabanggit sa aklat ng Daniel yung mga hayop na bumangon o nagsimula sa tubig. At sa Biblia, at hinding pag-aaral nito, ang tubig ay sumisimbolo sa maraming mga tao. Yung mga hayop na binanggit dito o mga simbolo ng mga halimaw na sinasabi, yung leon, yung unang hayop ay kumakatawan sa Babylonia. Yung pangalawa, yung oso, kumakatawan sa Medo-Persia. Nanupat ang kanyang paa sa una ay mataas yung isa kaysa isa, at merong ang wika tatlong tadyang na ipit sa kanyang mga ngipin. Tatlong mga kaharian ang kanyang ginapi, natalo ang Babylonia sa kanya, sa Medo-Persia, ang Egypt at saka ang Lydia. Subalit natalo rin ang Medo-Persia sa Grisya. Ang Grisya ay sumisimbolo sa isang leopardo na merong pakpak ng agila at apat na ulo, na ito ay kumakatawan sa kay Alexander the Great, na nagkaroon siya ng apat na generales, Lysimachus, Seleucus, Cassander at saka si Ptolemy ayon sa kasaysayan. Mabilis ang kanyang pag-conquer, subalit natalo din ang Grecian Empire, ang sumunod ang Roman Empire, yung Pagan Rome noon. Lumakas ang Pagan Rome, subalit dumating ngayon ang panahon, ang Pagan Rome na ito ayon sa kasaysayan ay humina, at pagkatapos ngayon, nahati ang Pagan Rome sa 10 kaharian. Ito ngayon ang mga bansa sa Europe, katulad ng Anglo-Saxon, ito ang England, France, ito ang sinasabing Francia, at iba pang mga bansa, 10 ang mga yan, na kung papaano ang wika, ang mga daliri sa paa ay 10 ayon sa Kapitulo 2, at gayon din yung 10 sungay na binabanggit ng hayop na ito na meron ay kumakatawan sa 10 kaharian nung nahati-hati ang sinasabing Roma. Subalit kaibigan, noong nahati-hati ang Roman Empire, ay merong ngayong sumibol na ang wika, ito ay little horn, maliit na sungay. Paano nangyari ito? Yung tatlong kaharian, yung mga Vandals, Visigoths at saka ang Ostrogoths ay ginera ni Emperor Justinian. Natalo ang mga tatlong ito, at pagkatapos ngayon noong petsang 538 AD na natapos naman ang Pergamo at nagsimula ang Thyatira, inuluklok ang Papa na bilang siyang

0: nangunguna sa relihiyon at gayon din sa politiko o sa bansa. Kaya ang tawag ay religio political leader. Nanapat ang Thyatira ay naghari o sa kanyang kasaysayan petsang 538 nung iniluklok ang Papa na naging siya ang religio political leader hanggang sa 1565 AD. Ano ang ginawa noong ang Papa ay iniluklok na siya ang nangunguna sa Iglesia? Ang sabi sa versikulo 20 ng Daniel, kasi ang Daniel ay kasama ng aklat ng Apokalipsis, ang tawag ng mga ito ay prophetic books. Anong sabi sa versikulo 20 ng Kapitulo 7? At tungkol sa sampung sungay na nasa kanyang ulo at ang isa pang sungay na sumibol na sa harapan niyang nabuwal ang tatlo, ang sungay ay may mga mata, bibig at nagsasalita, may kapalaluan, na ang anyo ay parang higit na makapangyarihan kaysa kanyang mga kasama. Habang ako'y nakatingin, ang sungay na ito ay nakipagdigma sa mga banal at nagtagumpay laban sa kanila hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang paghatol ay ibinigay para sa mga banal ng kataas-taasan, na ang panahoy dumating na natanggap ng mga banal ang kaharian. At ang sabi sa versikulo 24, tungkol sa sampung sungay mula sa kahariang ito ay babangon ang sampung hari at may isa pang babangong kasunod nila. Siya'y magiging kaiba kaysa mga nauna. At kanyang ibinagsak ang tatlong hari at siya'y nagsasalita laban sa katastaasan at lilipulin niya ang mga banal ng katastaasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Na noong ang Papa ay iniluklok na bilang nangunguna sa simbahan at gayon din sa isang capital ng Italy, ang Rome. Ang Rome, it is a city within the city. Ito ang luklukan ng Papa. Nang sabi sa kanyang pangumuno, kanyang lilipulin ang mga banal ng kataas-taasan. Kaibigan, ayon sa istorya, kung ikay magbabasa ng aklat na World History na mayroong Spanish Inquisition dahilan sa ayaw sumunod sa paniniwalang pagano, hinalong mga doktrinang pagano at Kristyanismo, kaibigan, katulad ng pagsamba sa araw ng Linggo, kaibigan, simula yan sa mga pagano. Yung paniniwala na mayroong kinalaman sa mga ang kaluluwa hindi namamatay. Kaibigan, ito ay kanyang ginawa at pagkatapos ngayon ay nilipol niya ang mga banal. Nagsimula noong 538 AD. Nagsimula yung 538 AD, ayon sa kasaysayan, kaibigan, yung Dark Ages sa history. Nabigyan siya ng tatlong taon at kalahati. Akin mo nang bibigyan ng madaling paliwanag itong tatlong taon at kalahati. Nasa Apokalipsis ay 42 months. Sa year-day principle, kaibigan, minsan ating pag-aaralan yan, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Sa mga tuwid, ayon sa kasaysayan, noong nagsimulang 538, ang Dark Ages, kaibigan, ay nagsimula. Nanupat ang sinasabing Iglesia, siya naging isang instrumento ng paglipol sa mga banal. Hindi lamang yon ang kanyang ginawa, kaibigan. Kanyang inisip ang wikang palitan ang kautusan ng Diyos. Ang Sabat ay ginawang Linggo. Ang tanong sa katitismo, bakit niyo pinalitan ang Linggo o ang Sabat ginawang Linggo? Meron ba kayong karapatan? Ang kanya yung aming paglipat, yun ang isang karapatan. Pero ang sabi, basahin mo ang Biblia mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, wala kang mababasang dapat ipangiling o gawing banal ang araw ng Linggo, kundi Sabat ang wika, ingatang itong banal. Kaya inaamin ng ating mga nanungkulan na walang sinasabi sa Biblia na pinalitan ng Diyos ang Sabat ginawang Linggo. Ang araw ng Linggo, kaibigan, ito yung pagsamba ngayon kay Baal. Ito yung sinasabing pagsamba sa sinasabing Diyos-Diyosan. Binanggit yung Jezebel. Sa Old Testament, panahon ni King Ahab, napangasawa si Jezebel. Sino ba si Jezebel? Ito ay anak ng isang hari at gayon din isang sinasabing pari ng kanlang lugar. Na ano pat naging under desire itong si Haring Ahab. Kung ano ang gusto ngayon ni Jezebel ay sinusunod. Si Jezebel ay sumisimba ngayon sa isang Diyos-Diyosan, ang pangalan ay Baal. Pinahamak niya ang maraming mga Israelita sapagkat yung pagsamba kay Baal ay may kasamang itong sinasabing hindi dapat mangyari sa isang Kristiyano na ano pat pinagsasama yung immorality na dapat na kanlang hindi dapat gawin pero ginagawa. Kaya nga ang babaeng ito, sapagkat hindi naniwala sa propeta ng Diyos, binigyan siya ng panahon pero hindi nagsisi ngayon, kalunos-lunos ang kanyang pagkamatay. Si King Ahab naman ay namatay sa kanyang pakikipaglaban. At nung dumating si Jehu doon sa Samaria, nakita niya si Jezebel. At nung dumungaw ngayon si Jezebel sa bintana, inuhulog siya mula sa bintana ngayon hanggang sa lupa, siya ay namatay, ang kanyang dugo ay kumalat sa pader at gayon din sa mga kabayo. Ililibing sana ito sapagkat ang sabi, dapat siyang ilibing sapagkat siya anak ng isang hari at ang kanyang asawa ay hari din. Subalit nung ililibing na, ay hindi na makita sapagkat kinain ng aso ang kanyang laman. Yun ang isang sumpa sa kanya. At ang sumpa pa sa kanyang mga anak na sinasabi ng ating Biblia, yung 70 na kanyang mga anak ay pinagpapatay at walang natira. Isang sumpa, kaibigan, sapagkat si Jezebel ang nagpahamak sa maraming Israelita at ang Jezebel na ito ay kumakatawan sa iglesia, nagpapahamak sa maraming mga tao. Kaibigan, ang iglesia sana ay siyang magdadala kay Kristo. Subalit, ang iglesyang ito na pinaghalo ang paniniwalang Kristyanismo at Paganismo, yung ayaw sumunod ay pinagpapatay. Kaibigan, ang daming mga Kristiyanong pinagpapatay. Sila naging martir sapagkat sa kanilang paniniwala sa Diyos na tunay. Dapat sana ang iglesia ay tutulong sa tao, dadalhin kay Kristo. Pero yung ayaw na sumunod, pinagpapatay ayon sa kasaysayan. Nangyari ito sa panahon ng Dark Ages, kaibigan. At sa susunod nating pag-aaral, malalaman natin kailan natapos ang Dark Ages na ito. Yung sinasabing 1,260 days or years, kailan natapos ito. Kaibigan, isang maselang pag-aaral ang ating pinagkaloob. Nawa ang Diyos bigyan tayo ng pangunawa, ng isang isipan, na ating tanggapin ang ayon sa aral sa Biblia at ayon sa pag-aaral sa kasaysayan. Hanggang sa muli, tayo mag-aaral sa salita ng Diyos. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang mensahe sa Thyatira ay isang balanseng paalala. Hindi sapat ang mabubuting gawa kung may kompromiso sa katotohanan. Hindi sapat ang pagiging aktibo kung may maling pinapayagan sa buhay. At ang tunay na pananampalataya ay pag-ibig at katotohanan. Manatili po tayong tapat, hindi lang sa gawa, kundi sa katotohanan. Iwasan po ang kompromiso kahit gaano kaliit. At hawakan ng pangako ng Diyos hanggang wakas. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat pong muli mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, maunin po natin salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas po muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paolo Fofue at Pastor Cyrus Venida.
2: Hello, hello po mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang pabalita ng kaligtasan buhat po sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, tunay po na ang programang ito ay nagbabalita ng pag-asa. Totoo po yun sapagkat ang hatid po namin ay ang pag-asa, ang good news mula po sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang mabuti eh, na sa kabila po ng ating mga kahirapan, mga struggle sa ating buhay, mga pag-iisip, mga problema ay mayroon pong liwanag ang hatid ng pag-asa mula sa ating Panginoon. At sa mga oras pong ito ay bibigyan natin ng pansin ang tungkol po sa remnant at ang misyon nito. Pag binabanggit po ang remnant, parang iniisip natin, ano yung remnant? Natira, nalabi. Kapag binabanggit po ang mga salitang ito, parang iniisip natin ay natira na, wala na, wala na pakinabang, o kaya nalabi. Pag nalabi ay labi, pag patay ang pinag-uusapan dyan. Pero ito po, remnant na binabanggit po sa banal na kasulatan. Ano pong ibig sabihin nito? Sino po ang mga taong ito at ano po ang kanilang layunin o misyon? Kung bakit mayroon pong tinatawag na remnant o mga nalabing mga tao o grupo ng mga tao? Yan po ang babanggitin ng ating tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church at ang kanya pong ipinapamahagi, binabalita sa lahat ay ang pag-asang hatid mula po sa banal na kasulatan, mula po sa ating Panginoon. Na aking binabanggit ay si Pastor Cyrus Venida.
3: Magandang araw pong muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Itong ating pag-aaral ay sasaksihan muli natin ang may kinalaman kung paano natin makilala ang kanilang identity. Yung ganun din, lalong-lalo na sa kanila hong likas ang mga anak ng Diyos. Kaya tunghayan ho natin sa atin hong pag-aaral na ito.
2: Amen. Ngayon po, bago tayo magsimula, pangunahan tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
3: Tayo po ay manalangin. O Diyos na banal, minamahal at makapangyarihan naming pinaglilingkurang Diyos. Sa sandaling ito, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa taglay na buhay. At sa amin pong muling pag-aaral, sa kapangyarihan na banal na Espiritu, muli kaming gabayan ng sa isa pong napapanahong minsahe na magtuturo sa amin kung paano namin makikilala at kami mapabilang sa isang iglesia sa huling panahon. Ito pong aming dalangin, gabayan kami Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, iniimbitahan po namin kayo huwag nang ilipat ang inyong mga channel at radio station. Samahan niyo po kami ni Pastor Cyrus sa loob po ng kalahating oras at sama-sama nating alamin ano nga bang meron dito sa Remnant at ano po ang mission nito at paano tayo makakasama dito po sa grupo ng mga tao na ito. Pastor?
3: Yan, muli po kaming bumabati sa inyo ng mapagpalang araw. Ngayon po ay dadako tayo sa atin hong aralin na pinamagatang ang nalabi at ang kanilang misyon. Ano nga ba ito? Paano natin makikilala? Ang nakasentro ito sa pagkilala ng bayan ng Diyos sa huling panahon. Ang pananampalataya patungkol ho sa mga nalabing iglesia o nalabi mula sa original. Pag sinabi hong remnant kasi ay kapareho ng una, natitira na mula sa original ay nandun pa rin ang pagkakakilanlan. Kaya ang sabi ho dito, ang pananampalatayang ito ay sumasampalataya ang mga taong ito kay Kristo Jesus. Ikalawa, sila ay mga tinawag upang tuparin, upang tumupad sa kautusan ng Diyos. Ikatlo, sila'y may pananampalataya kay Jesus. Ikaapat ay nagtataglay sila at ipinamamalita ang may kinalaman sa paghuhukom. Ikatlo, ang nananawagan o nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Sunod ho ay nagdadala ho ng pabalita na si Kristo'y muling babalik. At ang kasunod ay nagtataglay sila ng mensahe ng pabalita ng ikatlong anghel o tatlong anghel. At higit sa lahat ay nagpapahiwatig ng pananampalatayang personal na kailangang sumaksi sa Diyos, para sa Diyos. Ang nalabing iglesia ay ito ho ay may kinalaman ho sa karanasan ng mayroon hong tinatawag, ito actually pagpapatuloy ng ating napag-aralan kahapon. Dahil maalala ninyo na sa bawat mga panahon, ang Diyos ay mayroon hong iglesia. At sa kapanahon ng ito ay pagkatapos ng kapanahunan ng mga mananampalataya, kaya itong ating pag-aaral ho ay may kinalaman sa pag-aaral pa rin sa iglesia. Pagkatapos ng mga alagad ng ating Panginoon, ang iglesia sa paglaon ng panahon ay dumanas ho sila. Yung church dito, ang description ng church, the church experienced persecution. So, ito yung iglesia na inusig. At sa kapanahon ng yun, ay lalo hong nagdusa ang mga mananampalataya. Inusig sila, lalong-lalo na sa kapanahunan ng mga panahong pagkatapos ho ng mga taong 300 AD, no? Pagkatapos ng panahon ng mga alagad, 300 AD hanggang dumating ang punto ng 500, 300 to 500 ay yan ho yung dumanas ng tinatawag na pag-uusig ang iglesia ng Diyos o itong nalabi. Pero nagpapatuloy pa rin sila sa pananampalataya. At ang kasunod naman ho dito ay dito, itong panahong ito ay sa lugar ho ng dito, isasalaysay natin isa-isa ang ilan sa mga naging mananampalataya. Mga sa bawat panahon na tinawag ng Panginoon na mga tagapagtaguyod ng katotohanan. Sa panahong iyon ng pag-uusig, ang lugar ho ng England ay isa sa kanlungan ng mga misyonero. Sila ay nagdadala ng pabalita sa buong lugar ng Britanya, sa Scotland, sa Netherlands, yan ho, yung Wales at yung England. Ang lugar na yan ay naging kanlungan ng mga misyonero na lingkod ng ating Panginoon. At ang kasunod ho niyan na ito yung panahon na ang church ho ay inuusig, no? At ang kasunod naman ng pag-uusig, habang nagpapatuloy ho ang pag-uusig sa mga lingkod ng Panginoon, noon namang mula ho yung tinatawag na Dark Ages, mula noong 538 AD. Yan yung panahon na napakahabang panahon ng kadiliman na tinatawag the Dark Ages time. Yan naman yung panahon ng tinatawag ng iglesia ay nagre-reforma o nire-reforma. Dahilan sa pag-uusig, maraming mga mananampalataya ang pinagpapatay. Yung Days of Inquisition, panahon ng mga iba't ibang pagpapahirap. Kaya mula ho dito, sa mga karanasang ito, ayon sa kasaysayan, bumangon ang mga reformador at sa panahon hong yun ng Days of Reformation. Yung una ay Days of Persecution. Pero nagpapatuloy pa rin dito yung persecution. Pero habang nagpapatuloy ang pag-uusig at hinahabol ang mga mananampalataya, dito naman unti-unting gumamit ng Panginoon. Tinawag ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Una ho, yun ho si Peter Waldo na itinatag. At ang grupo ni Peter Waldo ay nagihong tinawag yun na Waldensians. Sa lugar ho ng Alps Mountain, dyan sa may lugar ng Italy, ay naging kanlungan yan kung papaano ang mga Romano na mga mga sundalo ay inuusig yung mga mananampalataya maging kahit nga po sa panahon pa ni Jesus, di ba? Mga Romanong sundalo ang patuloy na gayon din nagpapatay sa kanya. Dito naman ang naging kanlungan ay si nandito yung mga kontribusyon. Dito ho sa ating pag-aaral, nandito ang kontribusyon ng maraming mga mananampalatayang ito, mga lingkod ng ating Panginoon. Una ho ay ang Waldensian, ipinakilala nila ang kahalagahan ho nitong Biblia. Ano? Kaya nanatiling dalisay, kaya sinabi ho na nalabi sapagkat ang grupo hong Waldensian na pinamumunuan ni Peter Waldo ay dun ho pinanatili nilang dalisay ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng kahalagahan. Nag-aaral sila palagi ng banal na kasulatan ng Biblia. Kasunod naman ay nandun din, ilan lamang ito, ano? Kasunod ay si John Hash sa lugar ng Bohemia. Ang Bohemia po ay sa kasalukuyan, noon ho ay sakop yan o saklaw yan ng bansa ng Germany, na noon ho ay Alemania, ano, sa old civilization pa noon. Na ngayon, ang lugar ho ng Bohemia ngayon ho ay Czech Republic na yan ngayon. Pero noon, sa pamamagitan ni John Hash, tinawag ng Panginoon si John Hash na ang kanyang naging contribution ay yun hong pagsunod, yung obedience. Tingnan nyo ang mga contribution nito. Ang Waldenses ay yung Bible. Si John Hash naman ay yun hong pagsunod sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Siya ho ay pinatay na sinunog ang kanyang katawan. Kasunod ay si John Wycliffe sa lugar naman ng England ay ipinakilala niya ang kahalagahan ng banal na kasulatan, Biblia, no? Na siya ho ang tinagurian, si John Wycliffe ay siyang tinagurian na Herald of Reformation. Inihahanda ang isang tao na sa kanyang pagdating. Titingnan natin ang naging kasunod nito. Sino ang inihanda ni John Wycliffe, no? So, mula ho sa lugar ng England. Pagkatapos niya ay dumating na yung tinatawag na kumbaga sa

ng doktrina o katuruan na tinatawag ho, ito naging contribution niya, yun hong sola gracia, sola scriptura, and sola fide, sola gracia, sola scriptura. By faith, and only the Bible, and by grace alone, man can be saved. Kaya yun hong ating pag-aaral ng tinatawag na doktrina ng kaligtasan ay sa kanya, ay isa siya sa naging contributor nitong mga araling ito. Kaya yan po si Martin Luther, lalong-lalo na yung justification by faith na napag-aralan natin noong mga nakaraan ho. Ano? Kasunod naman niya ay si John Calvin. Si John Calvin naman ay yun hong paglagong Kristiyano, yung katatapos nating pag-aaral. Yung lumalagong Kristiyano. Samantalang, ito naman, yun namang Anabaptist, ang naging katuruan na naging contribution nila sa doktrina ng Kristiyano ay yun hong bautismo, Anabaptist. Ang kasunod niyan ay yun hong si John Wesley. Si John Wesley naman ay nagtatagho ng isang grupo na tinawag nilang Holiness Club. Kaya yun hong kabanalan, yun hong sanctification, ang nagpasimula ho niyan o isa sa proponent ng doktrinang ito ay sa pamamagitan ni John Wesley, yung pong holiness. Samantalang yan naman po, pagkatapos ng ilang mga panahon, ay bumangon din halos kasabayan ni Martin Luther si John Calvin. Si John Calvin ho ay sa lugar naman, kung hindi ako nagkakamali, siya ay sa lugar ng France. Ano? Yan, sa lugar ng France, si John Calvin ay nandun naman yung kanyang tinatawag na yung Christian growth, ano, paglagong Kristiyano. Samantalang si William Miller, nito hong mga taong 1800, ano, 18 mga 1830s, nandiyan naman yung doktrina ng pagbabalik ng ating Panginoon. At sa pamamagitan niya ay nabuo yung tinatawag na Doctrine of Second Coming. Then the Sabbatarian, yun hong tinatawag na pangingili ng Sabado o pangingili ng Sabat. At ang kahuli-hulihan ho doon ay yun hong tinatawag na Adventist na kinabibilangan ng inyong mga lingkod, mga minamahal. Ang pagsisimula noon ng Seventh-day Adventist ay tinawag silang Adventist na yung sanctuary, yung ating napag-aralan nung nakaraang mga araw, yung kautusan, nandyan yung Sabat, nandyan din yung kahalagahan nung kalusugan. Kaya ito ho yung iglesia sa kapanahunan nung tinatawag na Reformation. At higit sa lahat, yun namang huli dito, kaya nandun yung makikita natin yung tatlong paglalarawan sa church. Persecuted church in Reformation at saka yung remnant church. At yung pinakahuli ay ito ho yun, yung Advent movement o Advent na dito ho nagpasimula yung tinatawag na Seventh-day Adventist na tinagurian hong nalabing iglesia. Mayroong orihinal na mga katuruan. Tandaan natin ang layunin ng church na ito, ang layunin ng mga pagpili na ito ng Diyos, inihahanda yung huling iglesia, inihahanda ang mga katuruan ito at ito'y niyakap. Lahat ho ito na binanggit na iniisa-isa natin, ito'y niyakap, tinanggap ng Seventh-day Adventist. Ano? At yun hong sa kapanahunan ho ng Reformasyon, mayroon hong tatlong pangunahing paaralan mula sa lugar ng France, mula sa lugar ng Germany, at mula sa lugar ng Switzerland. Pero mula sa tatlong ito, nagkaroon ho ng tinatawag na Reign of Terror. Yung Reign of Terror, dun ho nagkaroon ng tinatawag na pag-uusig ng matindi, no, sa France. Kaya yung mga napakaraming mga missionary o mga reformer doon, umalis sila. At dalawa sa pangunahing bansa na kumanlong ng mga lingkod ng Panginoon, katulad ho kila Ulrich Zwingli na doon ho sa bansa ng Switzerland, sa lugar ho ng Geneva. Kaya ang lugar ho ng Geneva sa bansang Switzerland, mayroon namang Wittenberg sa bansa ng Germany. Itong dalawang ito na bansa ay kumupkop ng napakaraming mga reformador. Nagdala sila, kumalat ho sa buong Europa ang sigasig ng pananampalataya sapagkat yung pong tinatawag na madilim na panahon ay
ang Biblia ay ipinagbabalik.

0: bawal. Ano? Wala na, wala nang paano pa matututo ang mga tao ng katotohanan kung ipagbawal ang banal na kasulatan. Kaya sa mga panahon hong yon, at isa ho tayo sa naging kabahagi dahilan ho anong kinalaman ng Pilipinas dito? Abay, sa kapanahon na noon ay ang Spain ay nagdala din ng kanilang kultura at relihiyon dito sa ating bansa. Alam naman natin, ito'y binabanggit ko po sa inyo, yung, ayon sa kasaysayan, ay yung Espanya, ano, mula sa Europa, pati ang mga Portuguese, ito, mga bansa ito sa Europa, na noon sa kapanahon ng yon, ng mga 1800, mula pagkatapos ho ng ating Panginoon, ano, 300 hanggang 1800, dito nabuo na nagpapahiwatig ito na ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanyang iglesia. Sa bawat panahon, mayroong mga anak ng Diyos. Ngayon, tunghayan ho natin ang pagkakakilanlan. Paano makikilala ang nalabing iglesia? Mula sa aklat ng Revelation chapter 12, verse 6 at 14, nandito ho ang binabanggit. Tumakas ang babae sa ilang at doon ay ipinaghanda siya ng Diyos ng isang lugar upang doon siya'y alagaan nila ng 1,260 araw. Dito, inihahanda ng Panginoon ang tinatawag na yung pagkanlong sa kanyang iglesia. Tandaan natin, sa buong Europa, nagkaroon ho ng tinatawag na malaking pag-uusig, persecution, para ang iglesia ay, o para yung church ng Panginoon ay mapangalagaan. Ayon sa kasaysayan, mula sa aklat na The Pilgrims, no? Nabasa ko po isang aklat na yun, History of the Church, ay mayroong grupo mula sa lugar ng England na naglakbay, dalawahong sasakyan, yung pong Mayflower at Speedwell, sa bilang na 120 na mga katao. Tinatawag nila ang kanilang sariling separatist. Nais nilang humiwalay sa pangingilin na pang-sanlibutan na pangingilin. Dahil nga pinagbawal ang Biblia. Kaya ang kanilang pangingilin ho ay Linggo. Kaya mula noon, gusto nilang mahiwalay dahil ayaw nilang mabihag sa isang kalagayan na pinagbabawal ang Biblia. Gusto nilang mag-aral ng Biblia, ay bawal naman. Kaya nag-separate sila. Mula doon, naglakbay sila papunta sa Sweden, sa Holland, hanggang naglakbay sila papunta sa Amerika. At doon, naging kanlungan ang lugar ng Amerika. At maraming mga dumating doon, dumagsa ang maraming mga taga-Europa. Kaya ho, ang Amerika ay naging isang lugar. Kung dati noon ay ilang o dati noon ay wilderness, ito ay naging kanlungan ng mga mananampalataya. Ano? Yung pong nagkaroon dyan ng tinatawag na freedom of religion, nang lahat ay maaring sumamba. Ikalawa naman, dito sa Revelation chapter 10 verse 9 at 10, dito ipinahiwatig ho ang isang pagtatatag ng Diyos, ho, ng ebanghelyo, no, ng iglesia. Kaya ang sabi diyan, kaya't ako'y lumapit sa anghel, ho, at sinabi ko sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat, at ang kanyang sinabi, kunin mo ito at kanin mo. Ito ay magiging mapait sa iyong tiyan, ngunit sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. Ito ay karanasan nung taong 1800, ano, nung 1844. Karanasan ito nila William Miller, sa tinatawag na yung binuo ni William Miller, tinawag niyang Advent Movement, mga naghihintay sa Panginoon. Tinipon niya ang umaabot ho sa 300 na mga ministro mula sa iba't ibang iglesia, Methodist Church, nandun yung Presbyterian, nandun yung mga Anabaptist. Kaya iba't ibang mga sekta, tinipon niya sa bansa ng Amerika at nagkaroon sila ng isang malaking pagtitipon na umaabot ang bilang nila sa halos 100,000 na naghihintay sa Panginoon. Masarap pakinggan ang salita ng pagbabalik ng Panginoon. Pero nung October 22, 1844, ay nagkaroon ho ng malaking kabiguan. Kaya sabi doon sa talata kanina, matamis, kainin mo ang aklat na ito. Tandaan natin, ang aklat ng Revelation ay nagpapahiwatig ng propesiya. Kaya may mga kahulugan. Kainin mo ang aklat na ito at magiging matamis sa iyong labi, pero pag iyong nilunok, kapag nasa iyong tiyan, ito ay mapait. Kaya nakaranas sila ng kapaitan, ng kabiguan na hindi dumating ang ating Panginoon. Pero nagpatuloy sila at dito ho sa ang layunin, ano ba ang layunin naman ng ng nalabing iglesia. Ang layunin nito ay upang ipahayag, ano? Upang ipamuhay ang naiibang pagkakakilanlan. Yung pong tinatawag na mayroong distinction at mayroong identity. Ang tunay na iglesia sa huling panahon ay mayroon hong kapareho ng pananampalataya na sinimulan ni Kristo. At nandito ho ang likas, ano, karakteristik ng remnant church mula ho sa aklat ng Revelation chapter 14 verse 12, no? Revelation 14:12. Ito naman ay nagpapahiwatig ng likas ng tunay na iglesia. Na ang sabi diyan, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Mayroong tatlong bagay dito. Pansinin niyo ito. Nandito ho, ang unang binabanggit dito ay yung pagtitiis, ano, mula sa kahirapan. Yung mga anak ng Diyos, yung church, ay dumanas sila ng kahirapan. Kaya nandun yung kanilang pagtitiis. Nagsusumikap sila sa pananampalataya na magpatuloy kahit na may mga pag-uusig, no? At ang ikalawa ho ay patuloy silang sumusunod sa kautusan ng Diyos, pinananatili. At pangunahin dyan, ang kautusan ng Diyos ay napapaloob dyan. Mapapag-aralan natin sa sunod na mga araw naman. Na mula sa, nandito ho ang pagsunod nila, ang sabi doon sa talata, ay nandun yung pagsunod nila sa kautusan ng Diyos. At isa sa pinakapuso ng kautusan ng Diyos ay walang iba kundi ang tinatawag na ikapitong araw na pangilin. At ang ikatlo, mayroon silang nagpapatuloy sila sa pananampalataya kay Jesus. Kaya bagaman sa kabila ho ng iglesia ay dumanas ng pag-uusig, pinagpapapatay ang libu-libong mga tao, mayroon hong tinatawag na yung massacre sa bansa, doon sa bansa ng France, mayroong isang village na isang araw umabot ho ng halos isang buwan, ano, na pinaghahanap yung mga nananampalataya, yung kumikilala kay Kristo. Ang tawag ho sa panahon hong yun na mga naniniwala sa Diyos na mga pinagpapapatay, yung massacre, yun po'y kaganapan ng tinatawag na reign of terror sa bansa ng France. Maraming nangamatay. Kaya sila ay nagtiis, pero nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya, may pagsunod sa kautusan ng Diyos, at mayroon silang haba ng kanilang pagtitiis sa pananampalataya. At mula ho dito, nandito ang tatlong mahalagang bagay. Iwanan ko kayong tatlong mahalagang bagay. Ang tunay na iglesia, mayroon silang misyon na dalhin ang pabalita ng Panginoon. Ikalawa, mayroon silang pagkakakilanlan, mayroon silang identity. At ang ikatlo, mayroon silang tunay na likas ng ating Panginoon. Yung pagtitiis sa mga kahirapan na dinaranas. Gusto mo bang mapabilang, kaibigan, sa isang tunay na iglesia at sa huling nalabing iglesia, mayroon itong misyon na magdala ng pabalita ng kaligtasan, magdala ng pabalita ng paghuhukom, at mayroong pag-asa sa kabila ng pamumuhay natin sa kasalukuyan. Matatagpuan mo yan sa isang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa mensaheng ating napakinggan.
1: Ngayon po, pangunahan tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin sa ating pagkatapos.
0: Tayo po'y manalangin. Minamahal naming Diyos, nagtataas kami ng tinig upang ipahayag ang pagpapasalamat na kayo'y tumatawag ng mga tao upang mapabilang sa inyong tunay na iglesia sa huling kapanahonan. Ito pong aming dalangin, ang pagpapala ay pagkaloob sa lahat ng mga taga-subaybay din. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Cyrus Binida para po sa panibagong talakayan tungkol po sa mga katotohanang nakabase sa banal na kasulatan. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkona sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tambias. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya meron sa Tambias, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Hesukristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoong Hesukristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda

0: ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga ginigilip po namin taga-subaybay at taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito po muli kami upang atin na naman pong makapagbahagi ng kwento ng pagbabago ng atin pong mga kaibigan na nagpapadala po ng kanila pong mga kwento sa, na kung saan ay itong mga kwento na ito ay kahit na gano'ng mang kabigat ang mga pangyayari, kahit man gano'ng kabigat po yung kanilang mga pangyayari, pero ang Diyos po ay pa rin ay napakabuti. Kaya po muli mga kaibigan, kami po ang inyong mga kasama.
2: So, isang magandang hapon po muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating programang Stories of Faith. And nawa po lahat po tayo dito ay nabibless sa mga stories na atin pong napapakinggan at nagsisilbing patotoo kung gaano kabuti ang ating Panginoon.
1: Yes, and that is why po mga kaibigan, looking back at the previous episode that we had, ay nakilala po natin ang ating kaibigan na si Jason. Si Jason ay isang lalaking marami ng beses bumagsak, pero kahit man ano po yung mga naging karanasan niya, ay hindi pa rin po siya kinalimutan ng ating Panginoon. Sino ba si Jason, Graciel, at ano ba yung ginagawa niya? Bakit sinabi niya ilang beses na siyang bumagsak pero ang Panginoon pa rin ay lumapit? I mean, yung alam mo yung nag-take pa rin sa kanya at hindi siya pinapabayaan.
2: Ano nga ba yung background niya, Pastor? Ang ni Jason?
1: Si Jason ay isang tao na nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng addiction. So si Jason ay nagkaroon siya ng mga addiction, and that is why instead na alam mo yon yung kumukuha siya ng comfort sa Panginoon, kumukuha siya ng comfort doon sa kanyang ini-intake, of which nasabi niya nga ay parang lagi na lang siyang yung term ng din ng mga kabataan na parang lagi na lang siyang high. Pero anyway, nakita naman natin na unti-unting bumabangon si Jason mula sa mahabang laban. At ito nga, alam mo yung kanyang kwento na parang he was running away from God, pero ang Panginoon ay laging humahabol pa rin sa kanya. Kaya although yun yung nangyari, kahit man ilang beses siyang bumitaw sa Panginoon, hindi kailanman binitawan ng Diyos si Jason. Kaya ito'y parang isang kwento ng habulan, hindi ng tao sa Diyos, kundi ito'y hinahabol ng ating Panginoon ang tao. Kaya tayo rin bilang tayo mga anak ng Panginoon, 'di ba? There are times din na parang lumalayo tayo sa Panginoon, Rachel.
2: Mm-hmm.
1: Yung parang tinatakbuhan natin lagi siya, pero ang Panginoon yung lumalapit sa atin, tama?
2: Kasi may mga pagkakataon din naman na parang tayo bilang isang mga tao makasalanan, nagkakaroon tayo ng guilty or yung konsensya, no, na parang may mga pagkakataon na ayaw na nating humarap sa ating Panginoon dahil pakiramdam natin sobrang parang ang dumi-dumi na natin, sobrang makasalanan tayo. Pero ang Panginoon, hindi niya yung tinitingnan o wala, hindi niya yung ginagawang sukatan upang tayo ay kanyang lapitan. Dahil kahit gaano pa tayo naging makasalanan, basta't handa kang humarap muli sa kanya hanggat ready ka naman din na parang tanggapin din ng ating Panginoon. Hindi ka niya titingnan sa kung ano ang iyong nakaraan para magsimula uli ng bagong buhay.
1: Exactly. That is why the Lord is good pa rin sa atin bilang kanyang mga anak. Dahil nga, sabi ko nga sa iyo, ano, there are times na parang our life is finished dahil sa mga pinagagawa natin, but we just have to bear the consequences of what we do. But dahil syempre, ano, ang Panginoon pa rin naman ang may author sa ating buhay. He knows what will happen to us and He knows what is best for you and for me. Tama, Grishel?
2: Yes, Pastor.
1: Kaya ngayon, may mga kwento pa rin na kapag narinig mo, mapapahinto ka. Hindi dahil sa ganda ng pagkakakwento, kundi dahil sa bigat ng nangyari. Mga kwento ng agarang pagbabago, mga sandaling parang hinati ang buhay sa dalawa, bago at pagkatapos. O sa Ingles, before and after.
2: Kaya naman mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking hindi lang nagbago, kundi nagsasabing siya ay binago ng lubusan. Isang karanasan na sa loob lamang ng isang sandali, ang kanyang buong pagkatao ay tila hinawakan ng Diyos.
1: Ang pangalan ng ating kaibigan ay si Michael.
2: Hindi lahat ng sakit ay nakikita. May mga sakit sa katawan, at may mga sakit sa puso, isip at kaluluwa.
1: Si Michael ay dumaan sa parehong uri ng sakit. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal, mental at espiritual.
2: May mga laban siyang hindi niya maipaliwanag. May mga bagay sa sarili niya na hindi niya makontrol. Mga pagnanasa, kahinaan at mga adiksyon. At gaya ng marami, alam niya na may kulang. May hinahanap siya na hindi niya matagpuan sa sarili niya o sa mundo. Sa isang punto ng kanyang buhay, malinaw niyang nakita kung sino siya. Isang makasalanan, isang taong makasarili, at isang taong puno ng kahinaan. At hindi ito madaling tanggapin, dahil mas madali ang magpanggap kaysa harapin ang katotohanan. Pero minsan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kapag nakita mo kung sino ka talaga at napagtanto mong hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. At dumating ang sandali na hindi niya inaasahan. Isang sandali na hindi niya pinlano, hindi niya kontrolado, pero hindi niya kailanman makakalimutan. Sinabi ni Michael, mga kaibigan, "Nakilala ko si Jesus, at sa loob ng isang iglap, parang may nangyari sa buong pagkatao niya. Hindi lang puso ang hinawakan, hindi lang isip, kundi buong pagkatao, katawan, kaluluwa, at espiritu. Ayon sa kanya, sa sandaling iyon, ang kanyang sakit ay nawala, ang kanyang paningin ay luminaw, ang kanyang puso ay gumaan." Para sa kanya, mga kaibigan, hindi daw ito proseso. Hindi ito unti-unti. Ito ay isang sandali ng kapangyarihan ng Diyos. Sinabi ni Michael, "Dati akong bulag. Ngayon ay nakakakita na." At ang tinutukoy niya, mga kaibigan, ay hindi lang pisikal na paningin o yung nakikita natin, kundi espiritual na pag-unawa. Bigla niyang naintindihan ang mga bagay na dati ay malabo. Ang katotohanan, ang kahulugan ng buhay, ang realidad ng Diyos. Sinabi rin niya na tila binigyan siya ng Diyos ng kakaibang pag-unawa o isang clarity. Isang clarity na hindi niya kayang ipaliwanag. Para kay Michael, ang kaalaman ay hindi na lang galing sa isip, kundi galing sa Diyos. At dito, mahalagang maunawaan, ang tunay na pagbabago ay hindi lang tungkol sa alam mo, kundi sa kung sino ang gumagabay sa iyo. Kaya mga kaibigan, may mga karanasan ang bawat tao na kakaiba. May mga sandali ng encounter sa Diyos na hindi pare-pareho. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kadramatiko ang inyong karanasan, kundi kung paano tayo binago ni Kristo. Kaya naman mga kaibigan, basahin natin ang nasusulat sa 2 Korinto 5, versikulo 17, sabi, "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dati ay lumipas na at narito ang lahat ay naging bago. Ngayon, sinasabi ni Michael, ang dati kong pagkatao ay wala na. Hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil may bagong buhay na nagsimula sa kanya. At sabi niya pa, at kung wala si Jesus, wala rin ako. Mga kaibigan, maaaring hindi pareho ang karanasan natin kay Michael. Pero ang paanyaya ng Diyos ay pareho para sa lahat. Na makilala siya, na maranasan ang kanyang pag-ibig, at mabago mula sa loob. Kaya naman kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, kung ikaw ay pagod na sa sarili mong laban, maaring ang hinahanap mo ay si Jesus. Dahil siya pa rin ang nagbubukas ng mata, nagpapagaling ng puso, at nagbibigay ng bagong buhay. Ito ang Stories of Faith, mga kwento ng pagbabago, pag-asa, at pagbabalik loob.
1: Ayan, thank you so much, Graciel, ano, sa pagkukwento ng ating kwento ngayon sa hapong ito. So ano naman ang takeaway mo dito sa life ni Michael at kung paano siya binago ng ating Panginoon?
2: Ayan, no, yung ang masasabi ko dito, mga kaibigan, no, kung ikaw ay pagod na rin, no, sa paulit-ulit na nararanasan mo, yung mga pagkakamali na nararanasan mo, o yung mga kalituhan mo sa iyong direksyon ng buhay, o may laban ka na, hindi mo kayang dalhin ng mag-isa. Lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa. Dahil, at hindi mo rin kailangan ayusin ang sarili mo bago ka lumapit sa ating Panginoon. Dahil pwede kang lumapit sa Kanya kung nasaan ka man ngayon. Maaring ang hinahanap mong kapayapaan, kasagutan at pagbabago ay matatagpuan lamang kay Jesus. Kaya naman mga kaibigan, ating tatandaan, no, na hindi mahalaga kung gaano kagulo ang mga past experiences mo o yung mga nagawa mo ng mga nakaraan. Dahil kapag ikaw ay lumapit kay Kristo, may bagong simula na naghihintay sa'yo.
1: Amen. And kaya nga yung sinabi niya, no, na dati akong bulag, ngayon ay nakakakita na. Ito ay hindi po physical, mga kaibigan. Ito po ay spiritual dahil alam mo yon, yung spiritual na pag-unawa na kahit na anong nangyayari sa kanya ay nakita niya na naranasan niya pa rin, naramdaman pa rin niya na kailangan niya ang ating Panginoon. Sabi niya, isa siyang makasalanan, isang taong makasarili, at isang taong puno ng kahinaan. Pero nagkaroon pa rin siya, ang mahalaga ay hindi kung gaano kadramatiko o kung gaano man ka-worst yung buhay natin in the past, but it is on how God has transformed us. Again, mga kaibigan, ang atin pong banal na kasulatan ay hindi lamang po para tayo po ay ang atin pong banal na kasulatan ay hindi lamang po para ito ay, ito ay nag-guide po sa bawat isa sa atin. And at the same time, it tells us and it shares to us also on how we can have a transformed life regardless of who we are. Remember po, mga kaibigan, ha, kung sino man ang lumapit kay Kristo, siya'y babaguhin ng ating Panginoon dahil ang dati ay lumipas na at narito ang lahat ay naging bago dahil namatay ang Panginoon sa atin, para sa atin upang tayo po ay mabigyan ng buhay na walang hanggan at hindi po upang tayo po ay maparusahan. Bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw, itala nyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ayan po, bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig pa ng isang awitin at nawa tayo pong lahat ay mabless po dito sa atin pong mapapakinggan at gayon din na magbigay sa atin ano ng kalakasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano at bilang na nananatili sa kahilingan, sa kagustuhan at gayon din na tayo po ay maging kasangkapan upang sa ating pamumuhay dito sa mundong ito ay hindi natin makalimutan ang mga ibinaibigay at ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: And that song is entitled Banal na Siyudad by Clarin Gusilatar and was brought to you by AWR 89.1 FM.
1: At tayo po mga kaibigan, ang ating pangatanungan ngayong araw ay ano po yung na-receive ni Michael sa atin pong Panginoon? Well, marami siyang na-receive, ano? So at least if you can give us one, man lamang po doon sa kanyang mga natanggap mula sa ating Panginoon. Upa na ito ay yung parang, although it is, ano yun, alam mo yun, yung parang, yung hindi man siya physical, spiritual, o kaya anumang bagay na, I mean, it is more of a symbol na nakuha niya sa Panginoon. Pero it was given to him by God. So ayan po mga kaibigan, ano? Magbigay lang po kayo, padala niyo po ito sa ating numerong 0918-944-7891. At ang una pong makakasagot ay atin pong tatawagan sa oras po na ito. Okay, so atin po pakinggan ang awiting ito.

0: And that song is entitled God Exalted Him by Diane and Dorina Ferry and was brought to you by AWR 89.1 FM.
1: At then po mga kaibigan, mag-time check po tayo. It's 3:56 in the afternoon natin po sa atin ng Philippine Standard Time. Atin na pong tawagan ang mabalad na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw. Ayan po, dalawang beses lang po tayo tatawag at pagka hindi po nasagot, ay iba po yung atin pong tatawagan. Hello po, magandang hapon.
2: Yes, good afternoon.
1: Hello sir, magandang hapon po. Kumusta po kayo?
2: Mabuti naman po.
1: Ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw, sir?
2: Spiritual clarity from God because nakilala na niya si Jesus. So he's now a new creature and the old has passed and the new has come. So nagkaroon ng clarity from God.
1: Amen. Dahil po dyan, kayo po ay muli makatanggap. Load po kayo, sir. Ano? We'll just be sending it to you by load po.
2: Can you wave it na lang and then padala nyo na lang po sa Bicol?
1: Oh! At na lang. Yes, sure po. Yung mga nasalanta po, ano? Because of the Mayon volcano.
2: Yes, okay.
1: Sige po, sir. Ayan po, Sir Esmerando, tama po?
2: Esmeraldo.
1: Yes, Sir Esmeraldo. Magandang hapon po muli sa inyo. Salamat po sa inyo pong patuloy na pakikinig, sir, at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
2: Maraming salamat din po.
1: Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Napakabuti nga naman ng Panginoon at hindi niya po pinapabayaan ang kanyang mga anak anuman po yung mga pangyayari sa atin pong buhay. Muli po kami yung mga kasama.
0: Ako po si Graciel.
1: At ako po si Pastor Kyle na lagi po't muling nagsasabing si Jesus lamang ang Kyle. Langan mo, ito ang Stories of Faith.
3: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masaya at mabuting araw sa bawat isa po sa atin, sa amin pong mga tagapakinig sa radyo, sa amin pong mga tagasubaybay ng ating programa. Patuloy po namin kayong binabati at nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Apo ang inyong pong kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM kung saan ang may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po ang atin pong tema ay nasa temang The Gospel of Jesus. Kasama pa rin po natin atin pong tagapagsalita, wala pong iba kundi po si Pastor Nick Francisco.
2: Salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy tayong magkasama-samang pag-aralan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Salamat po, Pastor. At bago po tayo magsimula, mga kaibigan, tayo po muna ay manalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
2: Dakilang Diyos sa langit, salamat po sa iyong kagandahang loob sa amin na kami magkakasama sa mga oras na ito upang patuloy na mag-aral ng iyong banal na salita. Kaya kami po ay patuloy na lumalapit sa iyong luklukan sa kalangitan na kami po ay iyong samahan, gabayan at pagpalain sa aming pag-aaral na ito, na ang mga butil ng katotohanan ito ay patuloy na mahayag sa aming pagkatao. Alalahanin mo po ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon. Ang iyo pong paggabay, pagpatnubay at pagpapala ay kanila ring sama-samang nagiging karanasan. Alang-alang po sa aming manunubos na si Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy lang po kayong manatili sa inyong pakikinig, sa inyong pong panonood ng ating programa at pwede nyo pong i-follow ang ating pong mga Facebook page, ating mga social media channels. Pwede nyo pong hanapin ang Adventist Teleradio sa Facebook. Gayun na rin po ang mismong official page ng Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
2: Sa atin pong pag-aaral na ito, sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ay ating bubuksan at pag-aaralan. Dudungawin natin ang kwento ng ating Panginoon at ang kanyang mga kapatid, ang mga kapatid ni Jesus. Sa aklat ng Marcos 3:20, at sumagot siya sa isang bahay, at pumasok siya sa isang bahay, at muling nagkatipon ang maraming tao, kaya't sila'y hindi man lamang makakain. Ang senaryo, ang usapan, ang loob ng kinalalagyan ng ating Panginoon ay isang bahay na nagsisiksikan sapagkat puno ng napakaraming tao. At sa ganong kalagayan, hindi na sila makakain kasi wala nang pagkakataon upang maghanda ng pagkain o mag-abot ng pagkain. Kaya anuman ang kanilang kalagayan, yun na yun. Nagsisiksikan sila na walang kinakain. At sila ay patuloy na nakikinig sa Panginoon. Ang iba'y sumasagot, ang iba'y nangangatwiran, ang iba'y humuhuni o anuman ang kanilang reaksyon sa pagpapaliwanag at sa salita ng ating Panginoon. Ang sitwasyon ay nasa loob ng bahay. Sa 3:21 ng aklat ng Marcos, nang mabalitaan iyon ng kanyang sambahayan, lumabas sila upang siya'y pigilan sapagkat sinabi ng mga tao, wala siya sa sarili. Ang mga tao na hindi pumapayag, hindi sumasang-ayon o kakontra ng ating Panginoon ay pinuntahan ang kanyang ina na si Maria at gayon din ang kaniyang mga kapatid. Yung kapatid nyo wala sa sarili, nandoon salita ng salita. Ayaw yon ng kaniyang mga kapatid na ang ating Panginoon ay binibintangan ng masasakit at masasamang salita. Kaya ang ginawa nila, pinuntahan nila yung bahay na yon kung nasaan ang ating Panginoon. At sinabi ng mga iskriba na bumaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Belzebub sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo ay nagpapalaya siya ng mga demonyo. Kanina, yung mga kapatid ng ating Panginoon ay sinabihan sila na ang ating Panginoong Jesus ay wala sa sarili. Wala na siyang bait, wala na siya sa katinuan. Nandoon, puntahan ninyo. Ngayon naman, ito namang mga iskriba na ito na nanggaling sa Jerusalem, ang sabi naman nila, nasa kanya si Belzebub. Yung Belzebub na yon ay tinatawag nilang prinsipe ng mga demonyo. Oh, sapagkat nagpapalayas siya ng demonyo, eh siyempre ang nagpapalayas ng demonyo, demonyo din. Kaya kung sino yung mataas ang ranggo, eh siyang makapangyarihan. Ganyan ang katwiran ng mga iskriba at ng mga pariseyo. Sapagkat dumating si Juan, ito naman ang sagot ng Panginoon sa Matthew 11:18-19, sapagkat dumating si Juan na hindi kumakain o umiinom at sinasabi nila mayroon siyang demonyo. Kaya alalahanin natin ang unang salita ay siya ay nasa loob ng bahay, napakaraming tao, nagsisiksikan, wala na silang pagkakataon na kumain. Binanggit uli ng Panginoon, hindi na nga sila nakakakain eh dahil sa sobrang siksikan. Sapagkat dumating si Juan na hindi kumakain o umiinom at sinasabi nila mayroon siyang demonyo. Dito naman sa 19, dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila tingnan ninyo ang isang taong matakaw at isang maglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga gawa. Narito ang sari-saring salita at bintang buhat sa mga iskriba at mga pariseo. Ang sabi nila, mayroon siyang demonyo. Ito namang ibinintang nila kay Juan. Ganon din, dahil sa si Juan naman, eh hindi kumakain, hindi umiinom. Ito namang anak ng tao, dahil kumakain, umiinom, ang sabi naman ng mga iskriba at pariseo, matatakaw daw. At siya, dahil sa gumawa siya ng alak na tapatapayan, ito daw taong ito ay maglalasing. At sapagkat inimbit niyaya niya, sumama siya, nakikain siya sa mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Pero yung komento sa ibaba, sa bandang huli ay sabi, ngunit ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga gawa. Talagang ganyan ang mga taong kontra sa ating Panginoon. Wala nang ginawang mabuti ang Panginoon sa kanila. Salita ng talinhaga, Marcos 3:23. Sila'y kanyang pinalapit sa kanya at nagsalita sa kanila sa mga talinhaga, paanong mapapalayas ni Satanas si Satanas? Yan ang katanungan na ibinigay ng Panginoon sa mga tao upang sila ay mag-isip, paanong mapapalayas ni Satanas si Satanas? Ito ang sagot ng ating Panginoon. Kung ang isang kaharian ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi makatatayo ang kahariang iyon. Kaya kung mayroong pinakamatinding away at labanan sa isang bansa, sa isang kaharian, ay walang iba kundi ang tinatawag na civil war. Kaya sa kasaysayan ng Amerika, ang pinakamahirap dyan ay yung kanilang civil war na liberation ng black. Yan ay pinagmulan ng napakaraming away at napakaraming digmaan at marami sa mga Amerikano ang nangamatay. Dahil yan ay labanan ng kaharian laban sa kanyang sariling kaharian, Amerikano laban sa Amerikano. Yan ay kwento na binanggit ng Panginoon kung papaano na ang isang kaharian ay makatatayo laban sa kanyang kaharian. Binanggit din ito ng Panginoon sa isang simpleng talinhaga at pahayag na may kinalaman sa pamilya. Pamilya na laban-laban. Marcos 3:25. At kung ang isang bahay naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi makatatayo ang bahay na iyon. Kaya sa pamilya, bawal na bawal talaga ang magkaaway ang mag-asawa. Kapag ang mag-asawa ay palaging nag-aaway, yung pamilya na yan ay hindi makatatayo. Kapag sa loob ng pamilya ay mayroong laban-laban, mayroong labanan, ang pamilyang yan ay hindi magtatagal at mawawasak yung tahanan na yan. Kaya sinabi yan ng Panginoon ng tungkol sa mga pinalalayas ng Panginoon na mga inaalihan ng masamang espiritu na ibinibintang sa kanya ng mga eskriba at pariseo. Pero sinabi rin niya yan upang ipahiwatig sa atin na ang ating Panginoon man ay mayroong suliranin sa kanyang pamilya. Ang Panginoon ay hindi nakatakas sa ganitong kwento ng paglalaban-laban na may kinalaman sa pamilya. Matutunghayan natin yan sa mga susunod na talata na ating babasahin ngayon. Matatag na pamilya, ngunit walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao upang sansamin ang kanyang mga ari-arian. Malibang gapusin muna niya ang malakas na tao at kung magkagayoy malolooban niya ang bahay nito. Ang ibig sabihin doon sa mga kwento ng inaalihan ng masamang espiritu, kinakailangang dumating sa karanasan ng inaalihan ng masamang espiritu ang lalong malakas at makapangyarihan upang siya'y magapos at magawan siya ng masama. Ganon, hindi daw maaari na si Satanas ay magkalaban-laban sa kanyang sarili. Hindi sila makatatayo. Kailangan ng isang lalong makapangyarihan ang dumating. At iyon ang kwento na ang ating Panginoon ay dumating sapagkat natalo niya ang mga anghel na ito doon sa digmaan sa langit, dito pa man sa ibabaw ng lupa, talo na sila. Wala na silang kapangyarihan. Ito naman ang isa pa sa mga complaint ng mga taong nakasaksi samantalang ang Panginoon ay nagpapalayas ng masamang espiritu. Marcos 3:28. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na patatawarin ang lahat ng mga kasalanan ng anak ng mga tao at anumang paglapastanganan na kanilang sabihin. Kung ang tao raw ay magsalita ng laban sa ating Panginoon, patatawarin pa. Pero mayroong kasalanang hindi pinatatawad. At yan ay ang kasalanan na may kinalaman sa Espiritu Santo. Marcos 3:29-30. Ngunit sino mang magsalita ng paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, magpakailanman, kundi nagkakasala ng isang kasalanang walang hanggan, sapagkat sinabi nila siya'y may masamang

ganon ang kasalanang walang kapatawaran. Yung ayaw nilang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos na tumubos ng kasalanan ng tao. Pero kahit na ano ang kasalanan natin, kapag ito ay ating inamin at ating ikinumpisal sa Panginoon at kinilala natin siya bilang ating Diyos na dapat nating paglingkuran, sambahin at paglingkuran habang tayo'y nabubuhay, siya rin ang ating Panginoon na ating sinasampalatayanan na tagapagligtas at tagapagpatawad sa ating mga kasalanan, tatanggapin natin ang kapatawaran. Tungkol naman sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na may kinalaman sa kaniyang mga kapatid, ganito ang sabi sa aklat ng Marcos 3:31. Dumating ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid na lalaki at nakatayo sila sa labas, nagsugo sa kanya at siya'y tinawag. Ang mga taong naroon sa kapaligiran ng ating Panginoon, lalong-lalo na ang mga Hudyo, ay pumunta sa kay Maria at sa kanyang mga kapatid upang i-pressure sila na kanilang patigilin ang kanilang kapatid na si Jesus sa pagsasalita at sa pagpapagaling, lalong-lalo na kung ang kanyang sinasabi ay laban sa mga Hudyo. Iyan ang kadahilanan kung bakit gusto ng mga Hudyo na patayin o patahimikin ang ating Panginoon. At para yan ay mangyari, ang ginagawa ng mga Hudyo ay nilalait nila yung mga alagad ng Panginoon. Ang sinasabihan ng mga Hudyo, yung mga alagad ng Panginoon, bakit yung inyong guro kumakain, nakasalo ng mga maniningil ng buwis at saka ng mga makasalanan? Siyempre, yung mga alagad ng Panginoon, hindi nila kayang mangatwiran. Siyempre, yung pamilya ng ating Panginoon, hindi nila yan kayang mangatwiran. At ang totoo niyan, ang mga kapatid man ng ating Panginoon ay hindi rin naniniwala sa kanya. At si Maria naman ay gayon din na nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan dahil pinepressure siya ng maraming mga tao. At naririnig niya ang sari-saring masasamang salita na sinasabi ng mga tao tungkol sa ating Panginoon. Kaya si Maria ay sumasama rin ang kanyang kalooban. Marcos 3:32. Nakaupo ang maraming tao sa palibot niya at sinabi nila sa kanya, nasa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid at hinahanap ka. Dahil ang ating Panginoon ay wala ng pagkakataon upang kumain at gayon din ang napakaraming tao sa loob ng bahay, hindi na rin makakain. At ang mga Hudyo ay umiisip ng paraan paano masira ang momentum ng preaching ng ating Panginoon. Lahat ng kanyang sinasabi ay puro masakit na patama sa mga leader sa kanilang kapanahunan, sa mga iskriba at pariseyo, sa mga saduseyo, at gayon din sa mga matatanda na mga leader ng mga Hudyo. Lahat ng sinasabi ng ating Panginoon ay pawang masasakit na salita at patama sa leader sa kanilang kapanahunan. Ano ngayon ang hinahanap na tiyempo ng mga taong ito na ayaw maniwala sa Panginoon? Kumahanap sila ng anumang pagkakataon na sila ay makakuha ng tiyempo upang sumbatan ang ating Panginoon. At nagkataon na ang kanyang mga kapatid ay nagsidating kasi nga sinasabihan sila ng mga Hudyo, yung kapatid nyo wala na sa sarili, andoon, puntahan ninyo kung ano-ano ang sinasabi. Alam ng mga kapatid ng ating Panginoon na ang kanyang sinasabi ay mga bagay na laban sa mga Hudyo at sa mga leader ng kanilang relihiyon. Kaya itong seryeng ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay ano ang sinabi ng ating Panginoon? Ano ang sinasabi ng mga tao? At ano ang sagot ng ating Panginoon? At gayon din, ano ang takbo ng pangyayari sa kwentong ito? Lahat iyan ay nagpapatunay na ang ating Panginoon ay siyang Kristo, siyang Misayas. Kaya lang, sa mga usapang ito ay narito, mayroong naniniwala at mayroong hindi naniniwala.

0: La. Ano ang paraan ng mga Hudyo upang ligaligin ang ating Panginoon? Ang kanilang ginagamit ay ang pamilya mismo ng ating Panginoon. Kasi doble ang sakit ng loob niyan sa ating Panginoon, na ang kanyang mga kapatid at ang kanyang pamilya mismo ay ayaw maniwala sa kanya. Ang ating Panginoon ay tuloy-tuloy lang ng pagsasalita. At ang lahat ng mga salitang lumalabas sa kaniyang bibig ay pawang sugat na masakit sa damdamin ng mga iskriba at pariseo at ng maraming mga tao na nakikinig sa kanya. Sumagot ngayon ang ating Panginoon, sino ang aking mga kapatid? Sumagot siya sa kanila, sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? Hindi ba alam naman ng mga tao kung sino yung ina ng ating Panginoon? Si Maria nga. At kilala rin ng mga tao sa paligid kung sino ang kanyang mga kapatid. Pero sila ay tinanong ng ating Panginoon ng ganito, sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? Kaya sinabi nila, hindi ba yung nasa labas, hindi ba yung si Maria, hindi ba ang iyong ama ay si Jose na karpintero, hindi ba ang iyong mga kapatid ay si ganito, si ganon? Nagsagutan sila. Pero sa kaniyang paglingon ay ganito, tiningnan niya ang mga nakaupo sa palibot niya at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sino ang tinutukoy ng ating Panginoon sa kwentong ito? Na kanyang mga kapatid, sinong kanyang ina at sinong kanyang mga kapatid. Ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ganito. Marcos 3:35, sapagkat sino man gumaganap ng kalooban ng Diyos ay siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Ang mga salitang ito na lumabas sa bibig ng ating Panginoon ay hindi ibig sabihin na siya ay walang galang sa kaniyang ina o hindi ibig sabihin na inaaway niya ang kaniyang mga kapatid o pinawawalang halaga niya ang kanilang pagiging magkapatid sa laman. Gayunpaman ay sinabi yan ng Panginoon upang kaniyang idiin at patnayan ang kahalagahan ng kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi doon sa mga nakaraang ating pag-aaral, naturo ng ating Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyaong gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Ang mga salitang ito ay nagdidiin ng pagpapahalaga sa kalooban ng ating Diyos Ama. Ito ang misyon ng ating Panginoon, na ipahayag niya ang kalooban ng Ama. Kaya nga sinasabi niya sa kanyang mga pagsasalita, ang mga bagay na aking sinasabi sa inyo ay ang mga bagay na aking narinig buhat sa aking Ama. Ang mga bagay na aking ginagawa ay ang mga bagay na aking nakita na ginagawa ng aking Ama. Sa ganito ring mga pagsasalita ay ipinakikita rin ng banal na kasulatan na mayroong suliranin ang ating Panginoon sa kanyang sariling mga kapatid. Na ang kanyang mga kapatid ay hindi rin lubusan na naniniwala sa ating Panginoon. At ang katotohanan nga niyan, sila rin mismo ay hayag na kumokontra sa ating Panginoon. Sa ganitong mga pagpapaliwanag ay ipinahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon na sa karanasan ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos ay talagang napakaswerte at napaka mapalad tayo kapag ang ating pamilya mismo ay buo at sama-sama na naglilingkod sa Panginoon. Gayon din ang karanasan na idinidiin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tayo na magkakasama, na gumaganap ng kalooban ng Diyos, ay mabuhay tayo na tulad sa magkakapatid. Alam po ninyo'y ito ay isang magsuliranin sa kalagitnaan din ng ating pananampalataya bilang Kristiyano, ang tayo ay kontra-kontra sa isa't isa na nagiging dahilan upang ang mga tao ay mag-alinlangan kung tayo ba ay nasa totoo at nasa tamang katotohanan. Ang paraan ng buhay na ating ipinakikita sa ibang mga tao, kung paano natin pinakikitunguhan ang ibang tao at gayon din ang ating mga kaaway, ay ebidensya kung tunay at tapat ang ating pagkakilala sa Diyos. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Salamat po Pastor Nick sa napakagandang aral na atin pong napakinggan. Kaya po mga kaibigan, patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Pastor?
0: Makapangyarihan at dakila po naming Diyos sa kalangitan. Patuloy po naming niluluwalhati, pinupuri, pinararangalan ang iyong dakilang pangalan na patuloy kang naghahatid sa amin ng mga pabalita ng pag-asa, mga salita ng buhay, mga salita ng paalala kung paano namin pakikitunguhan ang mga tao na nasa aming kapaligiran. Maaring ito'y aming kapamilya, ito ay aming kapitbahay, ito ay aming kapwa-tao, o ito ay aming kaaway. Dakilang Diyos, patuloy pong mahayag sa amin ang iyong dakila at banal na kalooban. At sa pamamagitan nito, ay mabuhay kami sa isang maayos, tiwasay, at payapang buhay habang kami ay naghihintay ng malapit ng pagdating ng aming Diyos. At kung magkagayon, maging karapatan namin ang magmana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ang aming mga taga-subaybay, kanuman ang kanilang kalagayan sa buhay, huwag mo po silang pababayaan. Pagpalain mo po sila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po inyo pong kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor?
0: Ang atin pong pinag-aralan na ito na mga salita na hindi maganda laban sa ating Panginoon na siya'y nagpapalayas ng mga inaalihan ng masamang espiritu ay ginamit niya ang kwentong ito para sa tunggalian. At ito ay nauwi sa tunggalian para sa kaniyang pamilya. Ang pamilya ng ating Panginoon ay hindi exempted sa labanan sapagkat siya at ang kaniyang mga kapatid ay mayroon ding lihim na kontrahan tungkol sa mga bagay na iniutos sa kanya ng Panginoon. Ang kaniyang pamilya ay hindi rin lubos na naunawaan ang tunay na pagkatao o pagkadiyos ng ating Panginoon. Tinanggihan din nila ang ating Panginoon. Kaya nga ang ating Panginoon ay pumarito sa sariling kanya at siya ay hindi rin tinanggap ng kanya. Subalit ito ay ginamit niyang ang labanan ng mga kaaway, ang masamang espiritu, si Belzebub o labanan ng demonyo, hindi ito totoo. Ang totoo niyan, silang lahat ay magkakakampi. Kaya lamang, bakit tayo na mga nakakakilala sa Diyos kung minsan ay naglalaban-laban? Iyan ang mahirap na tanawin sa ating kalagitnaan bilang mga Kristiyano mismo. Alalahanin natin na pahalagahan natin ang ating mga kapatid. Kung sila man ay hindi nakakakilala ng katotohanan, pahalagahan natin ang lahat ng tao na nasa ating kapaligiran. At ang gumaganap ng kalooban ng Diyos, sila yung ating kapamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Travel Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang mga talata sa Biblia na meron pong iba't iba ang pangunawa at meron din pong iba't iba ang interpretasyon, lalo na po kung iba't iba ang atin pong paniniwala. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay kukonfirm po natin kung ano po ang ibig sabihin ng talata po na yan sa pamamagitan po ng pag-aaral mula sa talata sa buong banal na kasulatan. Ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation, na kung saan ay ang una sa proseso po ay pinag-aaralan po natin yung salita, yung teksto. Ano? Magfo-focus lamang po tayo sa teksto at yun po ay papaliwanag mamaya ng aking partner. At pagkatapos po doon sa word study ay pinag-aaralan po natin yung tinatawag nating ina-apply natin yung immediate context, na kung saan yung talata na yon ay meron pa pong kabuuan yon, no, yung sinasabi nilang buong konteksto ay dapat po ay ma-confirm po natin na yung resulta ng pag-aaral doon sa teksto, sa word study, ay yun din dapat ang sinasabi doon sa immediate context. At pagkatapos po noon, ay pupunta po tayo sa tinatawag na wider context, na kung saan ay i-confirm natin sa buong kasulatan ng Biblia kung ang interpretasyon po ba na ito ay nag-a-affirm at pinapalakas yung interpretasyon. Ano? Kaya po dito po sa Reasoning from the Scriptures ay nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon ay interpretasyon po ito mula sa banal na kasulatan. Ano? Kaya po nais po namin na kayo po ay sundan po kami at tayo po ay patuloy na makinig at tapusin po natin ang atin pong programa upang malaman po natin ang ibig sabihin po ng atin pong pag-uusap. Bago ko po ibigay ang atin pong topic ngayong hapon po na ito, ay nais po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay sa mga nanonood sa kanilang mga transistor radio sa iba't ibang dako po ng Pilipinas, mula po sa Mindoro, ano, hanggang dyan po sa Batangas, maging dyan po sa Quezon Province, no, maging dyan sa Cavite, at dyan po sa Metro Manila. Gusto rin po nating batiin ang atin pong ang atin pong mga personnel dyan po sa studio sa Adventist World Radio Manila, ay si Sir Irv, si Sir Andy, at si Sir, nakalimutan ko na yung isang pangalan, Sir Leo, ayan. Ayan po yung ating pong tatlong technician na magigiting po, ayan. At ganun din naman, gusto rin po nating batiin ang lahat po na nakikinig dyan po sa Pampanga, no? Papunta po dito po sa Norte, kanina po yung sa South. At ngayon ay papunta po tayo sa Norte, dyan po sa Pampanga, Tarlac, hanggang po sa Pangasinan, ano? At maging po dito sa Northeast, yung kanina ay Northern, at meron din pong Northeast, dito po banda sa Vizcaya, Isabela, Quirino, Cagayan, Province. Ayan po, ano? At gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At ganun din naman po ang atin pong mga nakikinig mula po sa ating live broadcast sa Facebook. Ayan, naka-live po tayo ngayon at hindi lang po namin maisa-isa ang pangalan nyo po para i-greet po, no? Ngunit tayo po ay naka-live po ngayon at actually pwede po kayong tumawag sa numero na kung saan ay pwede pong ipadala ang inyo pong katanungan at sa mga talata na gusto nyo pong malaman. Sa mga nanonood po ng Facebook, naka-post po, no? Naka-prompt po sa atin pong screen. At sa lahat naman po ng mga nakikinig, ang atin pong numero ay pwede po kayong mag-text at tumawag dito po sa numero nito, 0946-1753-757. Ayan, pwede nyo pong i-text ang inyong pong katanungan o itawag po ang inyong katanungan. Kahit ngayon po, ano, naka-live po tayo, pwede nyo pong itawag yan sa numero na 0946-1753-757. Ayan, maraming salamat po. At tayo po ay pupunta na sa atin pong topic. Ang atin pong topic ngayon ay ang infant baptism. Kung nararapat po ba, at ang infant baptism po ba ay tinuturo at sinasabi na gawin sa banal na kasulatan. Ayan, dito po ay atin pong pag-aaralan kung ano po ba ang infant baptism at kung ang infant baptism po ba ay sinusuportahan po ng banal na kasulatan. Kaya po alam nyo, maganda po ano, na ang Biblia na po ang tinatawag po nating the final authority of belief. Dahil dito ay masasabi natin na ang isang Kristiyano o ang mga naniniwala sa Diyos ay nagkakaisa sila sapagkat meron silang basihan, ang banal na kasulatan. At kung yun po ay hindi tinuturo sa banal na kasulatan at yun naman ay ginagawa ano, at pinapractice, marahil kailangan ay sundin po natin kung ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dito po ay pag-uusapan po natin yung tinatawag po na infant baptism. Na kung ito ba, karapat dapat bang bautismuhan ng mga bata, lalo ng mga sanggol, yung iba bago mag-birthday, bago mag-isang taon, or yung iba sinasabay naman nila sa isang taon, ay binabautismuhan. At sa pamamaraan ng pababautismo, yung iba ay binubuhusan ng tubig ang kanilang ulo o yung iba naman ay sprinkling lang, yung winiwisik-wisikan yung bata ng tubig. Yun po ba yung ibig sabihin ng bautismo mula sa banal na kasulatan? Ano? Kaya dito po ay titignan po natin. Ngayon magfo-focus po tayo sa infant baptism. Sapagkat alam ko po na ako po ay nabautismuhan nung ako po ay bata sapagkat nung ako ay wala namang kinalaman sa desisyon ng aking mga magulang sa ginawa nila na siyempre walang choice, wala po akong choice ano, dahil ako pa ay baby pa lang ay nabautismuhan po ako nung ako ay bata, binuhusan po ang aking ulo. Ngunit titignan po natin, ito po ba ay tinatawag po na biblical or ito po ba ay tinuturo ng banal na kasulatan, ano? Dito po sa reasoning from the scripture, mga giliw po naming taga-subaybay ay nakakasigurado po kayo na ito po ay ang atin pong interpretasyon ay pula po sa banal na kasulatan. At gusto ko pong ipakilala po sa inyo akin pong partner, si Karisoning Glenn. Kamusta ka, Karisoning?
1: Maayos naman, Karison buddy.
0: Yan, thank you so much. Ano? Siya po ang aking magiging kasama isang beses sa isang linggo sa araw po ng Lunes. Ano? At mapapakinggan nyo po si Karisoning Glenn. Ayan. At bago po natin ibigay ang pagkakataon po kay Karisoning Glenn sa unang pagpapaliwanag at pag-aaralan niya at kanyang ididip ang tinatawag po nating word study, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, inihingi po namin ang iyong katalinuhan na ipahiram po sa amin upang maipaliwanag po namin ang ibig sabihin ng talata nito, hindi pa sa pamamagitan namin, kundi sa pamamagitan ninyo. At ganun din naman po, Panginoon, sa mga nakikinig at nanonood, maunawaan nila ang ibig sabihin po ng talata na ito. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang talata po na atin pong pag-aaralan ay mula po sa Gawa, Kapitulo 16, Versikulo 15, na ang sinasabi po ay, sabi po rito, nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. No? Nagpabautismo siya at ng kanyang pamilya, pagkatapos sinabi niya, kung maniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na mananampalataya ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay. At nakumbinsi niya kami. Sabi ng talata po, no? Ito po ang kwento po nito, itong si Lydia ay bagong mananampalataya. At nung itong si Lydia ay tumanggap sa atin pong Panginoong Hesus, ay siya ay nagpabautismo. At nung nagpabautismo po siya, ay kasama ang kanyang buong pamilya. Dito po natin nakukuha yung tinatawag po nating infant baptism, sapagkat pwede palang bautismuhan ang isang bata, kasi sabi rito, buong pamilya. Halimbawa, yung atin pong pamilya ay meron pong membro ng pamilya ay meron pong 1-year-old, ano? So pwede nating bautismuhan. Yun po yung, parang yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. At hindi lamang po yan ang atin pong titignan na talata, titignan din po natin yung verse 33. Ano, sabi po rito, kahit malalim na ang gabi, isinama sila ng gwardya at hinugasan ang mga sugat nila. Pagkatapos nito, agad siyang nagpabautismo kasama ang kanyang buong pamilya. So, titignan po natin, buong pamilya. So, doon po nagkaroon ng idea, wala po tayong mababasa sa ibang kasulatan. No? Pagkawan sa pinag-usapan, ang infant baptism, lalo na po sa mga tumatayo na tutunay ang infant baptism, biblical, ito po yung babasahin nila. At sasabihin nila na sabing ganon, agad siyang nagpabautismo kasama ng kanyang buong pamilya. Ibig sabihin, kung sino man ang membro sa pamilya, bata man yan o kung ano man yan, no? Kung 1 year old man yan, 1 month old man yan, kung gusto mong bautismuhan, pwede daw mong bautismuhan kasi yung sinasabi ng talata. Titignan po natin, no? I-apply natin dito yung word study at ito ay ipapaliwanag ni Karisoning Glenn. Bigay natin kay Karisoning Glenn.
1: Mapagpalang oras po sa ating lahat mga kapatid at mga na tagakinig. Ang ating pag-aaralan sa oras na ito ay patungkol dito sa infant baptism na ito yung verse na ginagawang pundasyon nila na

0: Sabi dito, sila'y kanyang kinuha ng oras ng iyon ng gabi at hinugasan ang kanyang mga sugat at agad siyang binautismuhan, pati ang buo. Sabi dito, buo niyang sambahayan. O, kung ating titignan dito sa verse na ito, mga kapatid, nandun yung kasama ang kanyang sambahayan at sabi pa, buo niyang sambahayan. So, sa kung titignan natin, talagang pwede na buo. Mm-hmm. Hindi naman sinabi na ilan, kundi buo. Mm-hmm. Sabi niya dito, no? So, at sabi dito, kasama lahat ng kanyang sambahayan. Di ba? Kung titignan dito, parang very tricky. Kung ating babasahin na mga ka-reasoning, ano? Kapag sinabi ba sa iyo na lahat ng kanyang sambahayan ay nakisama sa digmaan, ah, sa salitang yun, lahat ba sila ay sumama dun sa digmahan? O meron yun yung kapasidad lang na makisama sa digmaan? So, ating pag-aaralan, makapatid, kasi ito ay isang doktrina na dapat nating pag-aaralan mabubuti. Baka mamaya yung ating doktrina ay masobrahan natin o kaya makulangan natin. Dahil hindi lahat ng sobra ay mabuti, mm-hmm. di ba? At hindi rin mabuti yung kulang. Dapat yung saktong-sakto lang at naayon sa Biblia. So, ating tatalakayan, ano, mga kapatid, ating pag-aaralang mabuti upang sa gayon maunawaan natin kung ano ba talaga ang tinuturo ng banal na kasulatan para sa atin patungkol po dito sa infant baptism. No? So, sabi pa ng iba, 'di ba? Mga ka-reasoning, 'di ba? Mas maganda na kuan na sigurado kaya bautismuhan na lang natin lahat. 'Yun ang sinasabi nila eh. Mas mabuti na kuan kasi mabuti naman itong baptism, 'di ba? Mm-hmm. Baptism is good, 'di ba? Mm-hmm. Okay? Pero tignan nating mabuti kung ito ba ay naayon dito sa kalooban ng Panginoon, 'di ba? Mm-hmm. Ka-reasoning body. Anong masasabi mo dito sa mga verse na 'to?
1: Ayan, tama yan, ano, dyan sa Acts chapter 16, verse 15, makikita po natin, ano, katulad ng sinasabi ng ni Ka-reasoning Glenn, na kung titignan po natin dyan, bagamat tricky po siya, ano, na kung minsan dahil sinasabi na household, ay sinasama na natin yung buong pamilya, kasama na yung sanggol. Kalimbawa, yung sinabi na ang buong pamilya ay sumama sa digmaan, katulad ng isinampol ng aking partner, ay hindi naman nangangahulugan na pati yung bata, yung 7 years old, pati yung 5 years old, yung 1 year old, ay isasama sa gera. Hindi po ganun. Hindi yung bahay. Able lamang. Oo, tama yung sinasabi ni Ka-reasoning Glenn. At ganun din naman dito, mga ka-reasoning. Ano? Kung titignan po natin, ay mayroon pong requirements ang baptism. Kaya kung titignan po natin doon sa word study na pinag-aralan ng aking pong partner, nakita po niya na walang minention. Bagamat pwede mong isipin, it seems that it's implied because there is what we call the household or ang buong pamilya. Pwede mo sigurong i-implied doon, ano, kung iisipin mo. Pero bago mo i-implied yon, kailangan i-confirm muna yon kung ano po bang ibig sabihin ng baptism. At doon po sa talata na binasa, doon sa kasi naka-focus lang tayo sa Acts chapter 16 verse 15 and 33 ay wala pong binanggit doon yung word na infant, yung word na children, and even age. No? So wala pong binanggit po doon na kung anong edad, ano? So wala pong binabanggit doon, pero merong binabanggit na requirements, ano? Yan. Amen. Bago po natin malaman 'yan, pupunta po tayo sa pangalawa. Yun po yung word study, no? At very short lamang po siya sapagkat wala naman pong masyadong lalim na salita doon sa pero ang tinitignan po natin kung meron bang na mention na na bata ni infant or children or edad na pinag-uusapan. So wala po. Pag pumunta po tayo sa immediate context, ito na, no? Ito po yung aking ipapaliwanag. Pag pumunta po tayo sa immediate context, doon po natin malalaman na merong requirements ang baptism, no? Ngayon, dito natin malalaman. Tignan po natin, ano? Kung titignan natin sa verse 14, kasi ang talata po natin ay Acts 16 verse 15, uurong po tayo, aatras po tayo, bababa po tayo doon sa verse 14. At ito po yung

0: sinasabi, isa sa mga nakinig sa amin ay si Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay lila at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang tanggapin ang mga sinabi ni Pablo. So una, narinig niya yung salita. Sabi niya rito, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang tanggapin ang mga sinabi ni Pablo. Ibig sabihin, una, merong pagtanggap. No? So una, merong dapat na pagtanggap. So dapat, kailangan po mga ka-reasoning ano, na tinatanggap ang bautismo. Ano? So nagpabautismo siya sa kanyang pamilya pagkatapos sinabi niya, kung maniniwala kayo na ako ay isang ng tunay na mananampalataya ng Panginoon, doon kayo tumuloy sa aking bahay. So kung titignan po natin dito mga ka-reasoning, ano, nagsasabi rito na itong si Lydia ay kailangan niyang sumampalataya, maniwala. No? Nakita po natin doon sa talata, sabi niya, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Yung sa ibang talata, sabing sinasabi rito, nung narinig ni Lydia ay tinanggap niya, naniwala siya, sumampalataya siya sa sinasabi ni Pablo. Ano ba yung sinasabi ni Pablo? Ang sinasabi po ni Pablo ay patungkol po sa ebanghelyo. Response yun ni Lydia sa ebanghelyo na sinasabi ni Pablo. So ibig sabihin po mga ka-reasoning, no, ang isang requirements lamang na sinasabi rito, ay kailangan kang sumampalataya. Ngayon, ang tanong, kung ang bata or ang infant ay pwede ng bautismon, ang tanong, ang bata ba ay pwedeng kaya may kapasidad ng maniwala? Ayun. Yung sinasabi kanina ni ka-reasoning Glenn, ano, nang sabi niya kanina, yung may kapasidad lamang, yung mga sundalo, hindi nangangulugang buong sampu ng kanyang buong pamilya ay pumunta sa digmaan. Hindi nangangahulugan na kasama pati ang mga infant. No? Yung mga may kapasidad lamang, yun yung sinasabi ni ka-reasoning Glenn. Titignan din po natin yung Acts 16. Iko-confirm natin yung, kasi binasa natin yung verse 33. Kasi kung babasahin po natin yung verse 31, ito po yung kanyang, ito po yung sinasabi. Ito kasi yung tungkol dun sa jailer, ano? Yung tungkol sa jailer na tinulungan nila Pablo. Sabi nito, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Sabi niyang ganon. At ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Panginoon sa kanya at ang lahat ng membro ng kanyang pamilya. Kahit malalim na ang gabi, sabing ganito, pagkatapos ito, agad siyang nagpabautismo kasama ng kanyang buong pamilya.
1: Sambahayan.
0: O, kasambahayan. So, ibig sabihin, may requirements po dito na kailangan pong sumampalataya. No, kaya ang tanong po mga ka-reasoning, ano? Ang tanong po natin, pwede ho bang sumampalataya ang isang bata? 'Yun po yung katanungan. Hindi. Po natin. Pwede bang sumampalataya yung infant?
1: Hindi.
0: I know, alam ko na ang inyong sagot ay hindi siya pwedeng sumampalataya. Kaya yung sinasabing sampu ng kanyang buong pamilya, yung may kapasidad lamang po na sumampalataya. Yan po yung sinasabi ng kaya po napakahalaga. Hindi po pwedeng i-implied lang po natin yung word. Tama po yun. May mga implied statement po sa banal na kasulatan kapag ka in-interpret po natin. Pero hindi po tayo basta-basta mag-i-implied. Once we implied the statement, kailangan ma-confirm yun sa ibang talata. Kailangan dun sa immediate context, makita mo siya. O kung hindi mo man siya makita sa immediate context, makita mo siya sa buong kasulatan ng Biblia. Pero sasabihin ko po sa inyo, ano, bago po tayo pumunta sa wider context, wala po sa banal na kasulatan na binanggit na meron pong infant baptism, na pwede kang mag-baptize ng mga infant. Wala po dyan sa banal na kasulatan. Maniwala po kayo sa hindi. Ang pinaka-basis lamang na teksto na ginagamit sa infant baptism is ang Acts chapter 16, verse 15 and 33. The household, the whole household, sabi niyang ganun. Yun ang yun ang sinasabi niya doon, sampu ng buong pamilya. Yun, ito lamang po yung talata. Pero pagka dinigest mo yon, pagka binuklat mo yon, tinignan mo yung context, yung immediate context, malalaman po natin na ang ibig na ang yung kaisipan po ng infant baptism ay hindi po yan papasa. Bakit? Dahil hindi po, dahil ang requirements ng baptism na tinuturo ng Biblia ay kailangan sumampalataya. Kaya pagka hindi pa po yan sumasampalataya, ay hindi pa po yan pwedeng magpabinyag kahit nga yung malaking tao. Kapag kayong malaking tao, hindi naman siya sumampalataya, hindi mo rin bibinyagan. Sapagkat ang requirements ng baptism ay kailangang sumampalataya bago po yan mabautismuhan. No? Yan po yung ating yan po yung interpretasyon o atin pong nakita sa immediate context. Ngayon, ay titignan naman po natin dun sa tinatawag po nating the wider context or the whole scripture kung ito ba ay kung kinukonfirm ba ang atin pong stand, no, ang stand ng reasoning from the scripture doon sa word study at doon sa immediate context, ay ito ba talaga yung stand ng buong kasulatan ng Biblia. Ayan. Ibibigay ko po ang pagkakataon sa akin pong partner, si Ka-Reasoning Glenn. Partner.
1: Pupunta naman tayo doon sa wider context, di ba? Pero akin mo nang dadagdagan yung patungkol po dito sa immediate context. Mm-hmm. Di ba? Ka-reasoning body, very clear naman ang sinabi dito na ano ba yung rason bakit nagpabautismo itong si Lydia at saka yung gwardya ng bilangguan. So kung titignan natin dito na observe natin na sila ay nakinig sa ebanghelyo, naniwala, nagsisi at saka sila nagbautismo. Mm-hmm. So ibig sabihin, ang bata kaya, ang infant kaya, sila kaya ay nakakarinig ng mabuti na nauunawaan nila kaya? Isipin natin, di ba? Naniniwala sila kaya agad-agad? Ha? Yung infant ma, mahirapan pang magsabi ng papa, mama, di ba? Yung mga infant, tuwang-tuwa na tayo kapag makapagsalita sila. Kasi nga, hindi pa nila alam yung kanilang sinasabi o kaya ginagawa. Kaya hindi sila pwede doon sa baptism na sinasabi dito. Kasi yung mga sambahayan lamang na ano, capable na nakarinig ng ebanghelyo, naniwala at nagsisi. Saka sila nagpabautismo, di ba? It's very clear mga ka-reasoning na dito sa immediate context, napatunayan natin na yung mga kapasidad lamang na magpabautismo. Okay? At pupunta naman tayo dun sa wider context na ang sinasabi dito sa Mark 16 verse 16, ang sabi dito sa Tagalog, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.
0: Mm-hmm.
1: It's very clear mga kapatid na ang sumasampalataya, 'di ba? At ay mababautismuhan ay maliligtas. It's very clear na yung mga sumasampalataya lamang ang mababautismuhan. At kapag hindi ka sumasampalataya, paano kanila babautismuhan, 'di ba?
0: That's right. Oh,
1: 'yun po yung ating titignan nandito, okay? Lahat ng naniniwala at sumasampalataya ay dapat mabautismuhan. Kasi yun yung requirements. Dapat maniwala ka muna at sumasampalataya ka doon sa turo ng Panginoon, di ba? Yun yung sinasabi dito sa Mark 16 verse 16. At saka mahirap naman nasabihin na ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Oh, parang mahirap ata to, Pastor Buddy, baka sabihin nila yung bata, baka yung bata hindi, baka paparusahan siya kasi hindi siya sumasampalataya. Hindi po ganun mga kapatid. Yung sinasabi dito, yung mga tao lang na may kapasidad na sumampalataya.
0: At saka ka-reasoning Glenn, ano? Mga ka-reasoning, mahirap po nating sabihin na yung mga bata ay kasama sa parurusan. Kung halimbawa, dumating na si Kristo, ano, or yung bata namatay doon sa panahon na siya ay 1 year old. Sa panahon na wala pa siyang puwang. Tandahan po natin, ano, ang judgment po ng Panginoon ay depende po yan sa katotohanan. Yun ang po yung sinasabi. Hindi ko na po babasahin yung ano dahil mapapahaba po tayo. Sabi po sa Roma chapter 1 or kasanggang chapter 2, ano, na yung paghuhukom ng Panginoon, yung judgment niya ay nakabase yan sa nalalaman po natin. Ang sanggol po yan ay wala pong nalalaman yan. No? Kaya kung ako po yung inyong tatanungin, naniniwala po ako ng mga sanggol ay Panginoon na po ang bahala po sa kanila.
1: Amen.
0: No? Hindi po, kapag pinag-usapan po natin ang kaligtasan, hindi po natin hawak yan. Isa lamang po yung requirements ng kaligtasan. Kailangan po tayo po ay magsisi at kailangan tayo po ay magpabautismo. Yan po yung requirements niya. Pero kung yung isang tao wala siyang kapasidad na magsisi, no? So, ang Panginoon bahala na po sa kanya dahil meron siyang kapansanan or kaya siya pa ay nasa murang edad, kaya hindi pa po siya pwedeng magpabaptize yan. Balik ko sa iyo, ka-reasoning Glenn.
1: So, it's very clear pa, ka-reasoning body, na yung lahat na sumasampala, yung may kapasidad lang
0: yes.
1: na manampalataya.
0: Yes.
1: Diba? Huwag natin i-consider dito yung mga infant kasi wala pa silang kalam-alam
0: yes.
1: at hindi pa nila maintindihan at lubos na maunawaan.
0: That's right.
1: Yung salita ng Panginoon. Yun po yung sinasabi dito mga ka-reasoning. Ano?
0: Ayan, no, so pagka tinignan po natin, alam nyo po, isang malinaw, ano, isang talagang napaka-imposibling magawa ng isang bata. Kasi ang baptism, hindi lang po yan ginagawa because there is a requirement. So, though it's a ritual yung baptism because there is nothing to do, no? Yung pagka ikaw po ay nabautismoan sa tubig, hindi yan yung ikaw ay maitim na katulad po namin, no? Na ikaw ay biglang puputi, hindi po yan ang ibig sabihin ng baptism, ano? Hindi po yan yung ikaw ay masamang tao pag ikaw ay nabautismoan, magiging mabuti kang tao, hindi po yon, no? Yan po ang baptism, isang declaration po yan na ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon. Kaya po may requirements po yan. Requirements niyan bago ka sumampalataya, kailangan mong, sabi po rito, ano, kailangan mong magsisi. Sabi po rito sa chapter 2 ng libro ng aklat ng Acts, chapter verse 38, sabi, sumagot si Pedro sa kanila. Kasi yung mga tao nung nakarinig sila ng mensahe ng ebanghelyo, nakurot ang kanilang puso at nagtanong sila, Pedro, ano yung pwede naming gawin upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan? Kaya sumagot po rito si Pedro, sabi niya sa verse 38, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap nyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. So, merong sinasabi rito, una, magsisi. Pangalawa, tumalikod sa mga kasalanan at magpabautismo. Naniniwala po ako at kahit kayo, no, kung ipapasok po natin sa logic situation, hindi naniniwala po ako na ang isang bata ay hindi siya makakapagsisi sa kanyang mga kasalanan. Bagamat siya ay pinanganak na makasalanan, pero hindi siya makakapagsisi sa kanyang mga kasalanan at hindi rin siya makakatalikod sa kanyang mga kasalanan kasi wala pa naman siyang nalalaman. Ano? At hindi po sila pwedeng bautismuhan. Kaya kung kayo po ay meron pong nalalaman na grupo ng mananampalataya na kung saan ay binabautismuhan po ang bata, na kung saan ay bago mag 1-year-old or 1-year-old or before 1-year-old, kung ano man ang taon, bata pa lang siya, hindi pa nakakapaglakad, binubuhusan na yung ulo at binabautismuhan. Alam niyo mga ka-reasoning, nakakalungkot mang isipin at sabihin po, pero mali po yung katuruan po na yan. Hindi po cheap ang baptism na kung saan ay kung gusto mong magpabautismo, ay pwede ka nang magpabautismo. Hindi po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, kundi may requirements, kailangan maniwala, magsisi, at tumalikod sa kasalanan at magpabautismo. Ayan, balik ko kay ka-reasoning Glenn.
1: So, it's very clear naman mga kapatid ano, na dapat talagang yung, ating munang dadagdan ka-reasoning body, yung sinasabi na baptism, ano kasi yung baptism na sinasabi dito? Kasi yung iba, di ba yung pagbuhusan?
0: Yes.
1: At saka yung iba, sprinkling. Pero dito sa Biblia, babasahin natin, yung ang totoong baptism ay immersion.
0: Yes.
1: At kapag yung infant, at ilublob mo dun sa kuan, parang hindi ata maganda.
0: Ano ba ibig sabihin ng immersion, Karison?
1: Yung Glenn? Talagang ilublob dun sa tubig, yung talagang itong
0: parang buong kat- buo, buo lahat,
1: buo katawan, no? Na, tapos ilublob ganun. Parang kasi ang simbolika niyan is dying from sin and raised from new creation.
0: Yeah, diba? That's
1: yung,
0: right.
1: Yun yung symbolism ng baptism, no, mga kapatid. Kaya kung titignan natin, talagang imposible na bautismuhan ang mga bata. Kasi nga dito, sinasabi dito sa wider context na hindi sila makapag-repent. Kasi nga, sabi ko nga kanina, ang mga bata, mahirap pa sila magsalita. Diba? At hindi pa sila marunong makapag-unawa at makaintindi. Kaya, ang dapat na babautismuhan lamang ay yung nakakaintindi at nakakaunawa ng salita ng Panginoon at marunong ano, tumanggap ng salita ng Panginoon. Mm. Kasi hindi naman natin babautismuhan yan kung hindi niya pa alam-alam, alam yung katotohanan. Diba? Example, magbigay ko ng ilustrasyon. Kasi ang baptism ay kasing katulad ng pakikipagkasal. Kasi ito ay isang kasunduan.
0: Yes.
1: Ka-reasoning ba din, no? Gusto mo ba na ipapakasal ka na lang kahit sino na lang na hindi mo minamahal?
0: Tama.
1: Diba? Mahirap yun, mga kapatid. Kaya dapat yung nalalaman mo yung mga kagustuhan at kalooban niya bago ka magpabautismo. Ganun po yun. Ganun din sa pagpapakasal, diba? So, ang baptism, ito ay pagdideklara na pagsasang-ayon doon sa pananampalataya na inyong paniniwalaan.
0: Right.
1: Kaya mahirap naman na bigla ka na lang magsasign o kaya maglalagda na hindi mo alam yung binabasa, baka mamay may kulong ka pa. Mm-hmm. Diba? Hindi ganun, mga kapatid. Just a simple illustration na dapat na ating tignan at unawain. Huwag po tayong, sabi ko kanina, huwag nating dagdagan yung dito sa context na to, dito sa verse na to, na sabi, buong sambayan, hindi ibig sabihin na lahat yon buo. Dapat natin, aralin natin mabuti at unawain ano bang sinasabi ng buong chapter at ibang mga verses sa Biblia na patungkol dito sa baptism na to. Okay? Yun po ang aking masasabi, mga ka-reasonin.
0: Ayan, thank you so much. Ano, talagang totoo po yun. Talagang yung sinasabi ni ka-reasoning Glenn, hindi po yan basta-basta. No? Kasi katulad yan ng parang pag-aasawa, katulad yan ng pagpipirma sa mga kontrata. Kasi commitment po yan eh. Na pagka sinabi mong ikaw ay magbabautismo, ibig sabihin, nagkukumit ka sa Panginoon. Kasi tatalikod sa mga kasalanan eh. Binibigay mo ang iyong buhay. Kaya hindi po yan pwedeng basta-basta. At saka, yung baptism po na sinasample, kung kilala nyo po si Juan Bautista. Ayan, kaya siya tinawag na Juan Bautista sa Biblia sapagkat siya ang propeta na nagbabautismo. At kung makita po natin doon sa kwento, I know, naalam nyo po ang kwento sa banal na kasulatan. Madalas mapanood nyo po yan sa TV na kung paano nagbabautismo si Juan. At nung bautismuhan niya ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay nabigay siya yung isang pinakahalimbawa, no, a pinakamagandang the perfect example kung ano ang ibig sabihin ng bautismo sapagkat si Juan noon ay nangangaral siya at nagbabautismo siya doon sa ilog ng Jordan at pumunta doon ang ating Panginoong Hesus. Alam nyo, nung binautismuhan ng ating Panginoong Hesus, nilubog po siya. Walang kahit na anumang bahagi sa kanyang katawan ang hindi po nilubog. So ibig sabihin, nagbibigay ng, sabi nga ni Juan, ako dapat ang iyong bautismuhan, sabi niya sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, hindi, hayaan mo na ang katwiran ang siyang mangyari. So ibig sabihin, itong si Juan Bautista, binautismuhan niya ang atin pong Panginoong Hesus. So, nagsasabi lang po rito na yung klase ng bautismo na ginawa, no, kapag binasa po natin yon, nilubog po yon, nilulubog po yon sa tubig. Yung buo, kasi ang symbol po niyan sa Roma ay ikaw ay, sa Roma 6, ikaw ay namamatay. Ibig sabihin, pag nilubog ka na, sabi ni Ka-reasoning Glenn, ikaw ay patay na. At pag ikaw ay bumangon, isa ka ng bagong nilalang. Bagong nilalang, in a sense, na yung ang tingin sa'yo ng Panginoon ay isa ka ng bagong nilalang. Sapagkat ang banal na spirito ay pupunta sa'yo at babalutin ka ng banal na spirito. At ang nakikita ng Diyos sa'yo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yun po yung symbolical at essence ng bautismo. Kaya po hindi po natin ito pwedeng basta-bastahan lamang, ano? In fact, mayroon pong nangyari sa banal na kasulatan doon sa yung kakalagayan ng utopian, ano? Doon sa verse chapter 8 ng Acts verse 36 to 37, sabing ganoon dito, habang patuloy silang naglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng eunuch kay Pilipe, "Tignan mo, may tubig dito. May dahilan pa ba upang hindi ako mabautismuhan?" Kaya dito po ay binautismuhan siya ni Pilipe. Yung eunuco po ay inaralan ni Pilipe. At nung inaralan ni Pilipe, sumampalataya yung eunuco. At nung nalaman ng eunuco na kailangan niyang mabautismuhan, nung dumaan po sila na nasa ilog, malapit sa ilog, nakita niya, oh, may tubig. Sabi niyang ganun. So, may dahilan pa ba na hindi ako mabautismuhan? So, yung eunuco tumanggap kay Kristo at tinanggap niya yung pinangaral ni Pilipe. At ngayon, itong eunuco ay nagpabautismo. Ayan. So, nandun po kasi yung requirements. Una, sumampalataya. Pangalawa, ay una, tinanggap yung mensahe. Pangalawa, sumampalataya. Pangatlo, ay nagpabautismo. So, mga ka-reasoning, ano, napakalinaw po yan. Ano? Hopefully na naunawaan nyo po. At hopefully ay... yung kung kayo po ay nakakabilang ng isang grupo na kung saan ang kanilang pamamaraan ng bautismo ay infant baptism, naku, tingnan po natin, pag-aralan po natin mabuti. Ito bang aking kinabibilangan ay ito ba ang iglesia ng Diyos? Kasi kung iglesia po ng Diyos yan, dapat ang tinuturo po niyan ay yung tama ang turo. Yung nasa Biblia ang turo, hindi po yung tinuturo nila ay yung isip ng tao. Alam niyo po, ang infant baptism, yan po ay kaisipan ng tao. Yan po ay ideya ng tao at hindi po yan ideya ng banal na kasulatan. Alam niyo po kasi nung araw, kaya po sinimulan nila yung infant baptism, ang background po niyan ay dahil gusto nilang maimembro ng marami, ma-register ng marami, yung maimembro nila ang lahat ng tao sa isang relihiyon. Kasi maganda rin naman po yun, strategy yun, no? Pagka gusto mong sakupin ng isang lugar, kailangan ibautismo. Pagka iisa na ang kanilang relihiyon, ibig sabihin, madali na lang silang makakausap. Kaya yan po yung kanyang background, ano? Kaya ginawa po nila. Pero yan po ay ideya ng tao, at hindi po yan ideya ng banal na kasulatan. Kaya kung kayo po gusto niyo pong maging tunay na Kristiyano, ano, magbasa po tayo ng banal na kasulatan at tignan po natin kung ano po yung dapat na sundin at yung kalooban ng Panginoon at yun po yung ating i-practice po sa ating buhay. Ayan, ka-reasoning Glenn, baka meron kang gustong sabihin sa yung closing statement.
1: So, ang ating napag-aralan dito sa Acts chapter 16 verse 15 at saka Acts chapter 16 verse 3, mm-hmm, na dito sinabi na talagang it's very clear na hindi yung implied na buong pamilya kasama ang mm-hmm infant, hindi po yun noon. Ating napag-aralan na itong capable lamang na mabautismuhan kasi ang proseso ng baptism ay dapat muna ay nakakarinig, nakakaunawa ng salita ng Panginoon at saka naniniwala, saka magsisisi at saka mababautismuhan. Yun po yung mga tao na may kapasidad na mag na tumanggap, ano, hindi katulad ng mga infant at mga batang musmus pa lamang, ano? Yun po yung buod ng ating lesson sa oras na ito, mga ka-reasoning, ano, na huwag nating dagdagan o kaya sobrahan yung sinasabi dito sa kasi dito kwento eh para bang hindi implied, ano, na sinabi lahat na kasama ng infant, kundi ating araling mabuti, sabi ko nga mm-hmm kanina, no, kaya it's very clear naman aming namang napag dinipensahan na dito sa Biblia pinapaliwanag na mabuti na hindi dapat na bautismuhan ang mga infant kasi nga hindi pa sila capable, ano, hindi pa sila pwede kasi nga merong mga rason ng pagbabautismo ay dapat yung mga nakakarinig, naniniwala at nagsisisi. Yun po yung mga step, di ba? believe, repent, confess, and be baptized. Yun po yung step po, mga ka-reasoning. Yun po.
0: Ayan, tama, tama po yan. Ayan, thank you so much, ka-reasoning Glenn. Totoo po yun, ano? Kasi talagang kung titignan mo talaga, hindi mo pwedeng implied, no? Yung dahil ito. At saka una po, tatandaan nyo po, ano? Alam nyo po, ang reasoning from the scripture ay gusto po nating turuan ang bawat isa. Kaya po ginagawa po natin merong step 1, step 2, step 3. Dahil gusto po nating turuan ang bawat isa kung paano po mag-interpret ng banal na kasulatan. Kung paano po mag-aral sa banal na kasulatan. Hindi po natin tatanggapin itong interpretation na infant baptism na pwedeng i-baptize ang mga bata. Dahil ito po ay nakita lamang po yung doon sa Acts chapter 15 verse 16. Verse 15 and 33, yung household lamang po, tas in-implied lang. Kung talagang nagbabautismo ng bata, dapat pinapakita po yan sa mga ibang libro. Or ibig sabihin, sa buong kasulatan ng Biblia, meron siyang sinasabi tungkol po sa bagay na yan. Kaya kung kami po, kung yan ay nakita lang po sa isang libro, at doon sa libro na yon ay nakita na doon lamang binanggit yon tas alanganin pa, ay nako, ay hindi po natin yan panghahawakan. Kasi dapat yung atin pong pananampalataya nagiging practice po talaga, no, ng atin pong mga tagasulat ng Biblia. Pero gusto ko pong ibasahin po sa inyo, ano, na gusto ko pong i-affirm itong kay Ma'am Evelyn Tayag, no, sa kanyang understanding. Sabi niya, opo, sabi niya ganon, ang mga bata ay ating itinatalaga sa ating Panginoon. Yun, no? So, dinededicate, tama yun. Ano? Kaya, ano po ang gagawin po natin sa mga bata? Kasi maganda rin naman pagka sa kanyang isang taon ay dapat ma-bless din, no? Ma-bless din. Pero tama po 'yun, i-bless niyo po sila, pero 'wag naman pong babautismuhan kasi mali po 'yun, ano? Pero ano pong gagawin? Tama si Ma'am Evelyn, sabi niya ay i-dedicate.
1: Amen.
0: Italaga sa isa Panginoon. I-offer po natin ang ating mga anak. Yun po yung napakahalaga kasi yung atin pong mga anak, hindi naman po natin 'yan pag-aari. Hindi po natin sila kayang alagaan. Hindi po 24 hours ay nakatingin ang ating mga mata sa kanila. Kapag ka sila ay umalis na at lumayo na, hindi po natin sila hawak. Pero kapag ka, ang essence po ng dedication ay kapag ka dinedikar mo or dinedicate mo ang isang bata sa Panginoon, ang Panginoon bahala siya na mag-alaga doon. Pwede kasi sabing pabayaan, pero ibig sabihin, dahil dinededicate mo ang bata na yan sa Panginoon, aalagaan siya ng Panginoon at darating ang panahon na ang batang ito ay gagamitin ng Diyos sapagkat siya ay dinedicate mo sa Diyos. Yun po yung magandang gawin po natin sa mga bata. Hindi po yung ipabautismo po natin sila. Nako, kung kayo po ay nakikinig, sana po ay naunawaan po natin, ano? At wag po na, sayang po yun, ano? Kung halimbawa po ay gagawin po natin yung bagay na yan, ano? Ibig sabihin na mamali po tayo sa aral. Ano? Kaya yan po yung goal ng reasoning from the scriptures. Ginawa po natin ang programa na ito upang interpret ang mga talata, no? Na meron pong iba't iba ang pangunawa. At nang sa gayon ay makita po natin na mapalabas po natin ang tamang interpretasyon. Kaya po dito sa reasoning from the scriptures ay nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon ay interpretasyon mula po sa banal na kasulatan. Ayan, ano? Kaya bago po kami, ano, tinitignan po natin ang mabuti yan. Pero pag in-apply nyo po yung 3-step na yan, I'm telling you, hindi po tayo magkakamali sa ating interpret. Hindi po tayo mawawala. Very basic lamang po yan. Pag-aralan mo yung teksto, word study. Pagkatapos ng word study, pumunta ka sa immediate context. Yung mga malapit lang na text, basahin mo yung buong kwento. Tignan mo kung ano yun ba yung ibig sabihin. Then, pangatlo, inquire mo yung buong Biblia. Kung yun ba talaga, mayroon bang binanggit sa buong Biblia tungkol sa bagay na iniisip po natin. Ano? Kaya po tayo po ay natutuwa sapagkat mayroon po tayong programa na ito na kung saan ay magtuturo po sa atin kung paano po mag-interpret ng banal na kasulatan at kung ano po yung ibig sabihin ng mga talata na yan na merong iba't iba ang pangunawa. Ayan, at bago po tayo magpaalam mga ka-reasoning, ay hingin po natin ang akin pong partner na si ka-reasoning Glenn na manalangin sa panghuling panalangin.
1: Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpapasalamat sa pagkakataong ito at sa oras na ito na kami po yung nakapag-aral ng iyong mga salita at aming naunawaan at naintindihan ano po ba ang patungkol po sa baptism sa mga infant. Alam po namin Panginoon at naunawaan namin na ang baptism ay personal po na decision po yan na yung kapabalo lang po ang mga naniwala.
0: Yes, Lord.
1: At sumasampalataya dahil alam po namin Panginoon kapag kami naniwala at sumampalataya sa iyo, kami po ay maliligtas. Yun po ay yung pangako, Panginoon, amin pong panghawakan, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat at bigyan mo kami ng lagi ng katalinuhan at pagkauna upang sa gayon aming maunawang lubos ang iyong mga salita. Kung kami po ay nagkasalat at hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian, inyo po kaming pakalinisin. Itong aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Thank you so much, ka-reasoning Glenn. At maraming salamat din po sa atin pong taga-subaybay sa radio. At ganun din naman ang nanonood po sa atin pong live broadcast sa Facebook. At kami po ay magpapaalam na. At muli, makita-kita po muli tayo Monday, Wednesday, Friday. MWF po ito from 6 p.m. to 7 p.m. po. Ayan, at dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Hey friends, hindi lingid sa ating kaalaman na ang mundong kinabubuhayan natin ngayon ay napapalibutan ng mga bagay na totoo at mga bagay na hindi din totoo. Mga bagay na genuine at mga bagay din na imitation o mga fake. In fact, kamakailan lamang ay nagkaroon ng proliferation ng mga fake news. Kahit yung mga boses, kahit yung mga photo, kahit yung mga videos ay kanilang na-edit upang mapagmukha itong
1: tunay at totoo. Ngunit ito ay isang fake. Ang panahon natin
0: ngayon, kung hindi ka masusi o hindi ka eksperto, ay madali ka lamang maloloko o madadaya ng mga nagpapanggap na tunay. Meron ng mga peking bag, peking damit, peking sapatos, peking relo, peking buhok, peking katawan, at mga peking mga pag-uugali. Alam niyo ba na kahit yung pera ay pinepeke din? At ito ay nakakadulot minsan ng pagkalungkot o pagkalugi ng mga tao. Yung iba naman ay talaga namang ine-embrace nila at tinatangkilik nila ang mga bagay na imitation o peke sapagkat yun lamang ang kanilang kakayanan. Samantalang may ibang mga bagay na marahil ay pupwede na ninyong embrace o tanggapin sapagkat bagaman ito ay fake o imitation, kagaya ng damit, ay pupwede namang magamit. Ngunit pagdating sa pananampalataya, pagdating sa samahang inyong kinakaaniban, mabuti po na hindi ito peke, hindi po imitation, kundi genuine. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sa aklat ng Mateo Kapitulo 24 ang talata ay 5, marami ang magsisiparito sa aking pangalan ng mga nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Gusto ko pong ipapansin sa inyo ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami daw po ang magsisiparito sa kanyang pangalan. Hindi po sila kakaunti at marami din po ang mga maliligaw. Dahil dinala nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sila, ang iba pa nga, ay tahasang nagpakilala na sila na diumano ang ating Panginoong Hesukristo at sila na diumano ang Son of God, ay marami din po ang kanilang mga naililigaw. Sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagtatag talaga ng kanyang iglesia. Nagtatag talaga ng kanyang samahan nang siya ay pumarito dito sa lupa. At mag-iingat po kayo sapagkat baka ang inyong kinabibilangan, baka ang inyong kinaaniban ay scam o peke at hindi siya tunay na legit. Sa banal na kasulatan ay palagi ang merong contest o merong paglalaban ang liwanag at ang kadiliman, ang kasamaan at ang kabutihan, ang Diyos at ang kalaban ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi si Satanas. Sa banal na kasulatan, sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 10, 11, 12, 13 hanggang 14, ang mga kapitulo pong ito sa aklat ng Apokalipsis na madalas na iniiwasan ng mga nagbabasa ng banal na kasulatan sapagkat di umano ay parang complicated. Ngunit sa mga kapitulong ito, simula sa chapter 10 hanggang chapter 14, ng aklat ng Revelation ay inihayag dito ang malaking tunggalian ng dalawang panig na ayaw mo man o sa hindi, ikaw ay kabilang either sa panig ng ating Panginoong Hesukristo o sa panig ni Satanas ng kanyang kalaban na Diablo. Ganito po nagsimula ang kanilang pagtatangisan, ang kanilang pag-aaway sa Apokalipsis 12, talatang 7. Nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ipapapansin ko po sa inyo na meron ng dalawang grupo ng mga nilalang at saka ng manlalalang at yung kumampi sa manlalalang kahit pa po doon sa langit. Ito po ay ang grupo ni Miguel at pagkatapos po ay ang grupo ng dragon. sila po ay nagkaroon ng pangbabaka, sila po ay nagkaroon ng pagtutugisan at sila po ay nagkaroon ng paglalaban. Sabi sa 12:8 ng Apokalipsis, ngunit itong dragon at ang kanyang mga kasama ay hindi nagwagi, ni wala nang lugar para sa kanila sa langit. Kaya po sa langit, nang nagkaroon ng pagkakataon ang mga nilalang doon na pumili kung sila ay sasama sa ating Panginoong Diyos o sasama sa mandaraya na si Satanas, ay nagkaroon na po ng division. Nagkaroon na po ng pagkakapilanlan ang mabuti at ang masama. At ang wika ng banal na kasulatan, dumating din sa ating mga tao ang pagkakataon at oportunidad na piliin either ang ating Panginoong Diyos o ang kalaban ng ating Panginoong Diyos. Sa Apokalipsis 12:9, ganito po ang iniulat. Itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Ang kaaway po ng ating kaluluwa ay narito din sa lupa. At siya po ang dumadaya sa mga tao upang sumama sa kanyang mga pampepeke pandaraya. At gagawin niya po ito sa paraan na kabigha-bighani. Batid ng kaaway ng ating kaluluwa, ng Diablo, ang ating mga puso at ang ating mga pagdanasa. At ginagamit niya ito upang tayo ay umanib sa kanya at maniwala sa kanya. Nagsimula po ito sa Apokalipsis 12:1. Isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamta ng araw at ng buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Sa aklat po ng Apokalipsis ay may dalawang babae na binabanggit. Ang babae na nauuna ay nasa 12:1. Ito nga pong ating binasa. Ngunit makikita niyo po na ang paglalarawan sa kanya ay nararamtan ng araw. Ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Lahat po ito, yung araw, buwan, bituin, damit na puti, ay nagbibigay sa atin ng maliwanag na katotohanan na ang babaeng ito ay siyang katuwiran. Siya na nagre-represent ng kabutihan. At ito daw pong babaeng ito, sangayon sa banal na kasulatan, siyang kumakatawan sa tunay na samahan, tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang daladala niya ay liwanag mula sa araw, sa buwan, sa bituin, sa damit na maputi compared doon sa parang patutot, harlot doon sa Apokalipsis Kapitulo 17 at Kapitulo 18. Ang sabi sa banal na kasulatan sa 2 Korinto 11:2, sapagkat ako'y nanibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Sa 5:23 ng Epeso, ito pa po ang ipinagpatuloy ni San Pablo, sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo, na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Sa mga talata po na aking binasa sa inyo, ay maliwanag po na sa banal na kasulatan o sa Bible, ang babae ay siyang kasintahan ng ating Panginoong Hesukristo, walang iba po kundi ang iglesia na kanyang itinayo samantalang siya ay narito sa lupa. Ito po ang kumakatawan sa babae na malinis. Ito po ang kumakatawan naman sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang iglesia. Itong iglesyang ito o samahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na narito siya sa lupa ay siya namang binaka ng dragon. Ito po ang sabi sa 12:3. At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo ay may 7 diadema at kinakaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. napansin niyo po dito na yung dragon na mapula ay nagpunta po doon sa harapan ng babae na manganganak. At ang sabi sa 12:13, nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Baliwanag po yan sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Nang ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, siya po ay nagdanas ng katakot-takot na pag-uusig. Bagaman ito po ang sistemang ginamit ay ang imperyo ng Roma sa kanyang kapanahunan. Ang imperyo din ng Roma sa pamamagitan ng instigation ng mga eskriba at mga pariseo ang nagpako sa kanya. Ito po pala at the back of the scene ay walang iba kundi ang dragon mismo ang nag-i-instigate. Ang kaaway ng ating mga kaluluwa, ang kalaban ng iglesia, ang dragon, ang matandang ahas, walang iba po kundi si Satanas. Napansin niyo po kanina na mula doon sa langit ay nakikipaglaban na siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman ng ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao at pumarito dito sa lupa, ipinagpatuloy po ng dragon ang pakikipaglaban sa ating Panginoong Hesukristo at gayon na rin po sa mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito po iniulat ng banal na kasulatan ang pag-uusig, ang pagpatay na ginawa ng dragon, hindi lamang sa ating Panginoong Hesukristo mismo, kundi doon sa mga nagsisisunod sa Kanya. Hebreo 11:36. Parang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, na napipighati, tinatampalasan. Ganito po ang karanasan ng mga Kristiyano nung unang panahon matapos maitatag ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia dito sa lupa. Sila po ay pinagsususunog, pinagpapapatay, pinag-uusig at ginawa lamang nakatuwaan ng kalaban ng ating kaluluwa na gumamit ng mga tao, mga institusyon upang maganap ang mga bagay na ito. Dahil o dito, sabi sa Apokalipsis 12:6, tumakas ang babae, ang iglesia, sa ilang na dooy ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Batin po natin na ang Dark Ages o panahon ng kadiliman o panahon ng pag-uusig sa mga taong nagbabasa ng Biblia, sa mga taong naniniwala at dapat sundin ang ating Panginoong Diyos at hindi ang sistema lamang ng simbahang itinatag ng mga tao na di umano doon ka magpapaligtas, doon ka hihingi ng tawad, doon ka lalapit, sila ang mediator, sila di umano ang tagapamagitan at kung wala sila, di umano ay hindi magtatamo ng kaligtasan ang mga tao. Ito po ang panahon na madilim ang sanglibutan, ang Dark Ages. Nagpasimula po ito ng 538 AD hanggang 1798 AD. Nang 538 AD ay naging opisyal na batas kung saan ang iglesia at ang tinatawag nating civil society, ang government, ay parang naging isa at siya ang nag-i-implement ng tinatawag natin na mga pag-uusig sa sinumang hindi aanib sa kanya o hindi maniniwala sa kanya. Nang AD 1798, ang kapangyarihan ng relihiyon at ng estado ay muling naghiwalay nang makapture si Pope Pius ni General Bertier at dahil doon ay naging independent na muli ang hudikatura, ganun na din po ang gobyerno. Maliwanag po itong inihula sa banal na kasulatan na for 1260 years o 1260 years ay magkakaroon ng pag-uusig ang samahang ito para sa mga Kristiyano. So nagkaroon ng round 1 sa langit. Nagkaroon ng round 2 nang ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa hanggang umabot ng 1260 years ng 1798. Ito na po yung round 2 kung saan patuloy na inusig ng dragon sa pamamagitan ng institusyon, ng simbahan at ng gobyerno. Ang mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon po ng malaking pag-uusig. Pero ang sabi sa 12:17 ng Apokalipsis, nagalit ang dragon sa babae sapagkat yung babae po ay nakapagtago doon sa ilang. Ang ibig sabihin, hindi siya lubos na napuksa. Ang mga tagapagdala ng katotohanan, ang mga nagdadala ng tamang aral sangayon sa banal na kasulatan ay hindi lubos na napuksa. Kung paanong hindi lubos na nagtagapagdala,

pinilitan ni Satanas, sila daw po yung nalabi, sila daw po yung natira o remnant mula doon sa orihinal na grupo na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sino daw po sila at ano ang kanilang katangian? Mapapansin niyo po sa 12:17 kung saan ipinakita sa atin ang malaking tunggalian ng mabuti at ng masama, ng kalikuan at ng katuwiran, ng liwanag at saka ng dilim. Ito po, dalawang grupo lamang po ito. The rest, kagaya ng introduction ko po sa inyo kanina, marahil ay pawang mga nagpapanggap lamang at marahil sila ay kabilan din sa kadiliman. Ito po ang grupo na kalaban ni Satanas. Ibig sabihin, sila yung nasa liwanag, sila yung totoo, sila ang nasa katuwiran at sila ang nasa panig ng ating Panginoong Diyos. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi, sa natira sa kanyang binhi. Sino po ang natira sa binhi ng tunay na iglesia? Siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Sa Apokalipsis Kapitulo 13 ay ipinakita po doon in detail kung paanong nakikipagbaka, kung paanong inuusig ni Satanas ang nalabi sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kanya silang pinagpapatay, kanya silang dinala sa mga bilangguan, kanila silang dinala doon sa mga panahon ng kahirapan at pinag-uusig at naging complicated at mahirap ang kanilang mga buhay, hindi sila makabili o makapagbili dahilan na kung sila ay hindi tatanggap ng marka ng hayop o marka ni Satanas, sila ay patuloy na uusigin hanggang ang kanilang buhay at kabuhayan ay malagay sa alanganin. Sa Kapitulo 14 naman po, ay ipinakita doon ang ilan pang katangian ng tunay na nalabi, natitira, naiiwan na lamang na tunay na iglesia. Pakinggan niyo po ang 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Halos kaparehas po sa nasa 12:17 ng Apokalipsis, ang 14:12. Ito po ay parehas na naglalarawan na ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga banal, ang mga nasa katuwiran sa huling kapanahunan, na tunay na kalaban ng Diablo at ng Satanas ay sila na mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Alam ko po na marami ngayon ang mga allergy kapag ka pinag-uusapan ang utos ng Diyos. Marami ngayon ang nangangaral na ito ay obsolete na, na ito ay wala na at hindi na dapat pag-usapan. At ang iba din sa kanilang kasigasiga na maipangaral ang biyaya, kasigasiga na maipangaral ang pananampalataya, kasigasiga na maipangaral ang pagliligtas, ay kanila naman pong inaapakan o dili kaya naman ay nadidiminis ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag po ang turo ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Diyos ay merong grupo ng mga tao dito sa lupa na nalabi at ang katangian po nila ay sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Sa Isaiah 8, talatang 20, ito po ang sabi ng Biblia, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, sa dahilang wala silang umaga. Kapag kadaw po ang mga tao o samahang pananampalataya ay nangangaral ng hindi kasang-ayon sa kautusan ng ating Panginoong Diyos ay dahil walang umaga sa kanila, walang liwanag sa kanila. Batin po natin na sa banal na kasulatan ay merong moral law, merong civil law, meron din pong ceremonial law. Ang pagkakamali po ng maraming nag-aaral ng banal na kasulatan o lalo na yung hindi nga nag-aral ng banal na kasulatan at parang nakinig-kinig lang sa sabi-sabi ng mga tagapagturong hindi lubos na inaral ang mga salita ng ating Panginoong Diyos ay kasama nang nawala ang moral law at nawala na din ang civil law at ang ceremonial law. Tama po, sangayon sa ating pag-aaral sa isa sa mga serye ng ating gabi-gabing pag-aaral na yung civil law at saka ceremonial law. Ang ibig sabihin ng civil law ay mga batas
na naaayon lamang sa bansa ng Israel, sapagkat iyo

ay bahagi ng kanilang gobyerno, civil law. At yung kanilang ceremonial law na tumutukoy naman sa pagdating ng Mesiyas at ng tagapagligtas, ay ito po ay pawang nawala na, yung civil law at saka yung ceremonial law. Pero yung moral law po, ang sabi ng banal na kasulatan, dahil ito ay ekspresyon ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos, ito po ay nananatili pa rin hanggang ngayon. At sa huling mga araw, ang tunay na samahan ay tumutupad sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ang sampung utos ay nagsasabi na dapat wala kang ibang mga Diyos. Yung ibang samahan na ipinipilit pa rin na tama sila, okay lang na merong mga ribulto na kanilang ipinuprosesyon, ipinaparada, pinapasan sa balikat, pinupunasan ng kanilang mga panyo, niluluhuran, at pagkatapos sasabihin tama lang yon, ay mali po iyon. Sangkaterbang mga talata sa banal na kasulatan, at lalo na po sa utos ng ating Panginoong Diyos sa 10 utos, na ito po ay ipinagbabawal ang pagsamba sa mga larawang inanyuan. Number 2 po ay yung paggawa ng mga larawang inanyuan at pagsamba sa mga ito. Ang tunay po na samahan sa huling araw ay walang ibang Diyos. Hindi sumasamba sa mga larawan na inanyuan. Sila po ay iniingatan ang pangalan ng ating Panginoong Diyos at hindi binabanggit sa walang kabuluhan. Sila din po ay nangingili ng Sabat. Kagaya po ng ating napag-aralan sa Season 1 ng Tanging Pag-asa at isa po sa mga episode ng ating season ngayon, na ang Sabat ay nananatili pa rin sapagkat ito ang utos na sinulat mismo ng daliri ng ating Panginoong Diyos. Ano man po ang idahilan ng ibang mga samahang pananampalataya na di umano nagpulong na sila ng unang araw ng Sanglinggo, di umano nagputol-putol na sila ng tinapay ng unang araw ng Sanglinggo, lahat po ito ay hindi nagpapatibay na ipinag-utos na ang pangingili ng unang araw ng Sanglinggo o Linggo, kundi maliwanag pa rin po ng sinulat mismo ng daliri ng Diyos ay ang pangingili ng araw ng Sabat o Sabado. Iskam po at malaking panluloko na sabihin na kayang baguhin ng mga tao at ng grupo ng mga tao yung sinulat mismo ng daliri ng Diyos. Ito po ay pamimeke. Ito po ay isang bagay na panggagaya lamang at mas mabuti po na tayo ay sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Maraming samahan naman po halos ngayon ang naniniwala sa 10 utos. Hindi po sila pumapatay, ginagalang po nilang kanilang mga magulang, hindi po sila nangangalunya, hindi po sila nagnanakaw, nagsisinungaling o nag-iimbot. Lahat po ito ay itinuturo nila sa kanilang mga kaanib. Ngunit sila po ay allergic pagdating sa Sabat. E paano po iyan? Yan po ay nasa 10 utos din. At ang wika ng banal na kasulatan, ang nalabi na binabaka ng kaaway ng ating kaluluwa, ng dragon at ng Satanas, ay ang tumutupad ng mga utos ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag po iyan na sa mga huling araw, ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos bilang paraan ng pagiging alagad niya, hindi bilang paraan ng para tayo ay maligtas, ay mahalaga sapagkat ito ang katangian ng tunay na nalabi na iglesia sa huling mga araw. Sa banal na kasulatan, ang lahat ng pagsunod natin ay dahilan sa pag-ibig. Maliwanag po ito sa Mateo 22:37 hanggang 39. Ang rurok ng pagsunod sa utos ay dahilan sa pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Sabi nga ni Pablo sa Roma 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kaya naman po importante na ang tunay na relihiyon, ang tunay na samahan ay hindi lamang sumusunod sa utos ng Diyos, kundi habang siya ay sumusunod, siya'y sumusunod ng may pag-ibig. Hindi naman tama na dahilan sa pagpapanukala nating sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos, nawala naman ang pag-ibig sa ating mga puso, naging maldito-maldita naman tayo at naging self-righteous naman tayo at naging tayong mga taong mga very dogmatic. Ang rurok po ng pagsunod sa utos ng Diyos ay dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. At ang ikalawang bahagi ng rurok ng utos ng ating Panginoong Diyos ay pagmamahal sa ating kapwa.
Kaya ang sabi sa Santiago 1:27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanglibutan. Ito na po ang tunay na kahayagan ng aral ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa ating mga sumusunod sa Kanya. Dapat ang relihiyong kinaaniba natin ay hindi relihiyong mga palaaway, palamura, pumapatay ng mga kalaban nito at pagkatapos ay sinisikil ang mga hindi naniniwala at hindi umaanib sa Kanya na ipinangangaral na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagiging kaanib nila at kung hindi ka kaanib ay di umano hindi ka maliligtas. Kailan pa man naging tagapagligtas ang samahang pananampalataya? Maliwanag po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, Talatang 46, na ang mga naliligtas ay napaparoon sa iglesia, hindi po baliktad. Hindi sinabi na para ka maligtas, kailangan mong umanib sa iglesia. Kaya ka napapaanib sa iglesia dahil sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo na naligtas at ngayon nagiging bahagi ka ng kanyang katawan. Importante po na ang pag-ibig ang siyang plataporma, motivation natin sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos dahil tinanggap nating nauna ang kanyang pag-ibig sa atin. Tinanggap nating nauna ang kanyang pagliligtas. At dahil iniligtas na niya tayo ngayon ay nagiging masunurin sa kanyang mga utos. Kaya kahit ano pa po ang pambobolang gawin ng mga mangangaral na sasabihin nila, lahat naman yan papunta sa langit, eka, hawak ko na ang susi ng langit, ako ang pipirma sa inyong mga kala, huwag mo kayong paluloko. Huwag mo kayong padadaya sapagkat maliwanag po na iisa ang may hawak ng ating mga kaluluwa. Walang iba ang tunay na Panginoong Hesukristo. Hindi po sino mang tao na nagpapakilalang sila na ang ating Panginoong Hesukristo. Napag-aralan po natin iyan sa panahon ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman na po siya muling ipapanganak sa lupa, kundi siya po ay mananatili lamang sa mga himpapawid at tayo po ay aangat upang agawing kasama niya sa mga alapaap at sa gayo'y isa sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Kung ang nagpapakilalang Kristo po ay ipinanganak sa lupa, nandito sa lupa, hindi po yan ang tunay na Kristo, sapagkat ang tunay na Kristo ay darating po sa mga alapaap ng langit at hindi na po muling tatapak dito sa lupa sa kanyang ikalawang pagbabalik. Bukod po doon sa katibayan na ang mga nalabi sa huling araw ay sumusunod ng may pag-ibig sa ating Panginoong Diyos sa kanyang mga utos. May ikalawang bahagi po ito. Narito ang pagtiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. Sangayon sa 13:10 ng Apokalipsis. Inulit po iyan sa Apokalipsis 14:12. Narito ang pagtiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Nalulugod po akong ibahagi sa inyo ang tunay na aral ng inyong mga kaibigang Seventh-day Adventist. Naniniwala po kami na ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ang nagliligtas sa atin at ito po ang maliwanag na katangian ng mga banal ng nalabing iglesia sa mga huling araw na binabaka, inaaway ni Satanas. Hindi lamang sila sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ang kanilang pagsunod ay nakabatay sa kanilang pananampalataya na nagligtas sa kanila, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala po kami na ang aming kaligtasan at ang ating kaligtasan at kung maliligtas man ang sino mang tao ay dahilan lamang sa biyaya na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo at ating sinampalatayanan. Ito bang sabi sa Juan 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya silang ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Buo po at malinaw ang aral na amin pong pinaniniwalaan at ibinabahagi sa inyo. Ang kaligtasan ay dahilan lamang sa biyayang ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo at ito ay ating sasampalatayanan at kapag ka ating sinampalatayanan,
inihahatid na tayo sa buhay ng isang naligtas, ito ay ang buhay ng pagsunod at hindi buhay ng pagsuway. Kaya balansing-balansi po eh. Sumasampalataya sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at dahil sa pagsampalataya, tayo'y nangaligtas at nang tayo'y mangaligtas na, buhay pa tayo ngayon, inihahatid naman tayo sa matapat na pagsunod sa utos at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa Apokalipsis Kapitulo 14 ay inihayag pa po ang katangian ng mga banal, ng mga naligtas na nilalabanan nitong si Satanas. Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Maliwanag po na ang panawagan sa huling mga araw ay magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Sa 1 Korinto 10:31, ito po ang ating mababasa. Kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang atin pong pagkain o pag-inom ay nagpapakilala din ng ating kinabibilangan. Nagpapakilala din ng ating obedience sa panawagang magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Kung ang samang kinaaniban niyo po ay ganito ang turo, pakinggan niyo po, Ezekiel 22:26. Ang mga saserdote niyon ay nagsigawa ng pandada sa aking kautusan at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Sila hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at karaniwan o kanilamang pinapagmuni-muni ang mga tao sa marumi at malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabath at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Kung ang samahang pananampalataya na inyo pong kinabibilangan ay hindi nagtuturo ng pagkakaiba ng marumi at ng malinis, hindi nagtuturo na sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ay nakapagbibigay tayo ng luwalhati o di kaya naman ay nawawala ng luwalhati ang ating Panginoong Diyos, kayo po ay nasa panig pa ng pagkakamali. Kayo po ay inaanyayahan namin na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya. Kung ang inyong samahang kinabibilangan ay pumapayag na kayo'y naninigarilyo bago kayo pumasok ng inyong simbahan o di kaya naman mag-inuman habang kayo nag-care group o di kaya naman normal lang, okay lang, kahit kainin ninyo basta kahit anong kaya ng sikmura ninyong kainin at hindi itinuturo ang pagkakaiba ng marumi at malinis. Maliwanag po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Ito po ay hindi samahan na naitatag sa katuwiran na nalabi na iglesia, kundi ito po ay samahan na hindi tapat sa mga turo at aral ng ating Panginoong Diyos. May panawagan din sa aklat ng Apokalipsis na sa 14:7, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ipinakilala ko nga po sa inyo kanina na ang Apokalipsis 12, ang Revelation chapter 12, ay naroon ang snapshot ng kasaysayan ng tunay na samahan. Tunay na mga sumusunod sa Panginoong Diyos mula sa langit, hanggang sa lupa, hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo at pagkatapos ng ating Panginoong Jesucristo ay bumalik na sa langit at ngayon ay naiwan ang mga sumusunod sa Kanya. Chapter 12 po yan. Ang chapter 13 naman ay kung paano pinag-usig ng kalaban ng mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos ang mga taong ito, kung paano niya inusig, nasa chapter 13. At sa chapter 14 ay naroon pa rin ang mga paglalarawan ng tunay na iglesia, ng tunay na grupo na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ay ganito, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng mga tubig. Mapapansin niyo po na ang mga salitang ito ay halos kaparehas ng nasa Exodo Kapitulo 20, talatang 11. Ang sabi po ay ganito, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, nagpahinga sa ikapitong araw na lupa at pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. Sa mga huling araw po, bahagi ng katangian, ng binabaka, nilalabanan ni Satanas ay ang tamang pagsamba. Ang grupo ng mga tao na sumasamba sa gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito po ay hindi mapagkakamalan ng lahat ng nagbabasa ng Biblia na ito'y may kinalaman sa pagsamba, may kinalaman sa araw ng Sabat. Sa mga huling araw, ang nalabi ay walang iba kundi mga taong nananatili pa ring
nag-iingat ng banal na araw ng Sabat at ito ang panahon ng kanilang pagsamba. Sa katapusan, ipinakilala ang mga naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo, ang mga tagasunod niya at mga binabakat nilalabanan ng dragon ni Satanas na sila ay mga nagtsatsaga. Yan ay naiulat sa 13:10 ng Revelation. Narito ang pagtsatsaga at ang pananampalataya ng mga banal. Inulit yan sa Revelation 14 verse 12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Bakit sila nagtsatsaga? Sapagkat ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos at ang pagsampalataya pa rin sa Kanya ay nangangailangan ng pagtsatsaga dahil sila ay inuusig ng dragon sa Revelation chapter 13. Gagawing mahirap ang kanilang pag-aaral, gagawing mahirap ang kanilang pagnenegosyo, gagawing mahirap ang kanilang mga pagtatrabaho, gagawing mahirap ang kanilang mga sitwasyon ng dragon samantalang sila ay sumusunod sa utos ng Diyos at samantalang sila ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nananawagan ito ng pagtsatsaga. Kaya pala ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7, 13 at 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyaon. Ang tunay na samahan po sa mga huling araw, kung siya ay totoo, tama, ay hindi po nakabatay sa laki ng kanilang bahay-sambahan. Hindi po ito nakabatay sa dami ng mga naniniwala o mga nag-i-espouse ng kanyang beliefs. Kung totoo at tunay, ang banal na kasulatan ang siyang nagsasabi nito. Ito po ay nakasalalay sa kanilang matapat na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na ipinapangaral ng maraming samahang wala na. Obsolete na, kainin mo kung anong gusto mo, sumamba ka kahit anong araw na araw na gusto mo, wala nang banal na araw, ito na lang yung banal na araw, mas mabuti itong itinalaga ng mga tao. Maliwanag po na sa mga huling araw, makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong niyaon. Opo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang katangian ng tunay na iglesia sa mga huling araw ay nananawagan ng pagtsatsaga, nananawagan ng pagtitiis. At sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Tamang pananampalataya, tamang pagsunod, at patuloy na pagtitiyaga sa tamang pananampalataya, tamang pagsunod, ito ang maliwanag na katangian na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa mga banal na sulat. Kung kayo po ay kaanib sa mga grupo o samahang pananampalataya na hindi tumutugon sa ganitong mga katangian, ito po ang panawagan ng banal na kasulatan. Apokalipsis 18:4. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang langit. Hanggang sa panahong ito po, ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na nananawagan sa atin upang lumabas tayo sa samahang mali, sa samahang hindi nagtuturo ng pagsunod sa kanyang banal na kalooban, sa samahan na nagre-rebelde at lumalaban sa maliwanag na kalooban ng ating Panginoong Diyos. At tayo po, pagkatapos na lumabas sa maling samahan, ay pumasok naman at sumunod sa samahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang sumusunod sa kanyang banal na kalooban dito sa lupa. Kaya pala ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa kung paano sa langit. Sa mundo po nating ito, marami na pong fake, marami na pong imitation, marami hong nagpapanggap. Mabuti po na ang ating pananampalataya ay hindi ginagabayan
ng sabi ng mga tao lamang, kundi ginagabayan ng sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos na siyang nagtatag ng tunay na iglesia dito sa lupa. Sapagkat hanggang ngayon po, meron tayong pag-asa na mapasama at mapabilang sa tunay at hindi doon sa peke. Ako po ay nag-aanyaya sa inyo ng tamang pagsunod, ng tamang pananampalataya at patuloy na pagtsatsaga samantalang hinihintay natin ang kanyang malapit ng pagbabalik.

Sa paglago natin bilang isang Kristiyano, nagsisimula nating panagumpayan ang mga makasariling pag-iisip at kapag tunay nating tinanggap si Kristo sa buhay natin, gugustuhin nating lumago sa Kanya. Kapag natupad na ang layunin ng Diyos para sa atin, tiyak na makakaranas tayo ng patuloy na pagpapakabanal na isang gawain panghabang buhay ng isang Kristiyano.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Palugod namin kayong tinatanggap sa ikasampung bahagi ng sere ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng paglago sa ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya't samahan si Pastor Laude Mergatus sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Panginoong Diyos, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, tulungan niyo po kami sa amin pong pagsasaliksik ng inyong mga salita. Nawa ay bilang kami, mga katiwala ninyo, magampanan po namin ang aming tungkulin. Salamat Panginoon sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen.

May mga ilang turista ang dumayo sa ilang lugar sa Europa na walang tour guide at magkakasamang nakasakay sa isang van. Tumitigil sila sa bawat lugar para magtanong kung saan ang lugar ng mga kilalang tao sa kasaysayan gaya ni Luther at Calvin at iba pang mga hari ng kasaysayan. At sila ay nakarating sa isang magandang village sa border ng France at Switzerland. Sa pagkuha nila ng mga larawan, may nakita silang isang lalaki na nakaupo sa town square at nagtanong kung meron bang isang kilalang tao sa kasaysayan ang ipinanganak sa village na iyon. At siya'y sumagot, mga ordinaryong sanggol lang ang ipinanganak dito. Mahal na kaibigan at kapatid, hindi mahalaga kung anong edad ka na. Kung ikaw ba ay 8 years old or 80 years old, kapag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay magiging Kristiyanong sanggol o baby sa una. Ito ay normal dahil sa unang pagtanggap natin kay Kristo, tayo ay pinapanganak muli sa spiritual. Subalit, isa ring katotohanan na hindi natin gustong manatili na lang sa pagkasanggol habang panahon. Nakakalungkot makita ang ilang mga naging Kristiyano na sa loob ng mahabang panahon ay hindi sila nagsipaglago. Dito sa aklat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 3, ang talata'y 1 hanggang 3, ang wika. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagkatalo, hindi baga kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Ang isang sanggol ay isang kaaya-aya at kahali-halina. Sila'y dalisay sa maraming paraan. Ngunit sa stage na ito, sila'y nakatuon pa sa kanilang sarili. Parang sinasabi nilang gusto kong maging komportable, gusto kong aliwin, gusto kong mapakain, kailangan akong linisin o linisan. Ang isang sanggol ay hindi nag-iisip kung ano ang pwede niyang gawin o may tulong sa iba. Sila'y nakatuon lamang sa kanilang mga sarili. Kaya nga bilang katiwala ng paglago, mga kaibigan, ay ibinigay sa atin ng Diyos ang malaking responsibilidad na sa araw-araw at tayo ay lumalago sa pagkakilala kay Kristo at sa Kanyang mga banal na saloobin. Kapag tayo ay unang lumapit kay Kristo, ang agad nating iniisip ay ang ating sarili. Ayaw nating mapunta sa dagat-dagat ang apoy at gusto nating mapunta sa langit. Sa una, ang naisip natin ay ang ating mga sarili, subalit sa paglago natin bilang isang Kristiyano, nagsisimula nating panagumpayan ang mga makasariling pag-iisip at magsisimulang kumain ng mga matitigas na Kristiyanong pagkain. Dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 5, ang talatay 12 hanggang 14, ganito ang sabi ng Biblia. Sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guru na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulay ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran, palibhasa'y isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama.
Meron tayong tinatawag na gatas ng salita at pagkain ng salita. Kapag ikaw ay isang ebanghelista na nangangaral ng isang evangelistic meeting, nagbibigay ka ng gatas ng salita. Dahil ang kailangan pa ng mga tao ay ang mga saligan o pangunahin na mga salita. Kaya kailangan pasimplihin ng mga pastor ang mensahe. Subalit kapag ka ang isang pastor ay nagsasalita sa mga taong lumalakad sa Panginoon sa loob marahil ng 10, 30, or 40 ng mga edad o higit pa, pwede ka na magsalita tungkol sa mga pagkaing matitigas ng salita at ilang malalalim na mga kaisipan. Dito ay mapupuno sila ng kayamanang walang hanggan mula sa salita ng ating mahal na Diyos. Tayong lahat ay dapat lumago sa ating pangunawa sa salita ng ating mahal na Diyos. Dito sa Biblia, si Pablo ay kilala sa pagbabahagi ng matitigas na mga pagkain ng salita. Isinulat niya ang mga aklat ng Roma, Efeso, at Filipos. At sinasabi din sa aklat ng Pedro, dito sa 2 Pedro 3, na ang kapatid na si Pablo ay nagsusulat sa kanyang mga sulat ng ilang mga bagay na mahirap unawain. Tiyak na ang mga ito ay hindi pagkain para sa mga sanggol sa pananampalataya. Sinasabi din ni Pedro na ang mga sanggol o sanggol pa sa pananampalataya ay pwedeng magkaroon ng lihis na pagkaunawa dito. Kaya, mga kaibigan, ang tawag ni Pablo dito ay malalim na kasulatan ni Pablo sa nangangailangan ng malalim na pag-iisip. Kaya sa ating paglakad sa Panginoong Hesus, sinasabi sa atin ng Diyos na di sapat ang pagiging Kristiyano lamang kapag tunay nating tinanggap si Kristo sa buhay natin. Gugustuhin nating lumago sa Kanya. Sasabihin nating, gusto kong lumagong matibay kay Jesus. Gusto kong lumagong malapit kay Jesus. Gusto kong lumagong epektibo sa salita ng Diyos. Ito, mga kaibigan, ay napakahalagang malaman na bilang Kristiyano at katiwala ng paglago. Sapagkat tayo ay dapat lumago, katulad ng sinasabi sa 2 Pedro 3, ang talata ay 18, ganito ang wika. Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Dito ay tinatapos ni Pedro ang kanyang mensahe sa paghihikayat sa kanila na lumago. Kung meron mang makakaalam ng paglago kay Kristo, ito rin ay si Pedro na sa unang pagtawag sa kanya na maging tagasunod, sinabi niya kay Jesus, ako'y isang makasalanang tao. Nagkaroon siya ng tunay na conversion o pagkahikayat. Sa kanyang paglakad kasama si Kristo ay may panahon noon na sinabi niyang hindi niya may pagkakaila si Jesus. Subalit, tuwirang sinabi sa kanya ni Jesus na gagawin niya ito ng 3 beses bago magbukang liwayway. Ang bagay na ito ay tunay na nangyari. Pagkatapos na maranasan ito ni Pedro, napagtanto niya ito. Siya'y natuto at lumago. Kaya kung ang pag-aaralan natin ng chapter 3 and chapter 4, makikita natin hindi na niya ipinagkakaila ang Panginoon. Siya'y lumalago, siya'y nagkakaroon ng tinatawag na maturity. Mga kaibigan, naniniwala kung lahat tayo ay gustong lumago. At dapat nating alalahaning may mga bagay na maaari nating gawin para lumago.
At meron ding mga bagay na maaari nating magawa na pumipigil sa ating paglago. Dito po sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 4, Talatay 26, ganito po ang sinasabi. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Balinaw na ang paglagong Kristiyano ay iniahalin tulad sa paglago ng isang binhi. Kapag tayo ay sumubok na magtanim ng binhi sa bakuran ng ating tahanan, makikita natin ang himala ng paglago ng isang binhi. Kapag ito ay naalagaan ng tama, ito ay malusog na lalago. Kahanga-hangang mga binhi na nadiskubre noon sa libingan ng isang Egyptian pharaoh na si King Tutankhamun, nang makita nila ang mga purple pea

ay sa tamang kondisyon, ito ay lalago. Kaya ang isang sikreto na sinasabi ni Jesus tungkol sa paglagong ito ay ang pagkakaroon ng tamang kondisyon. Kapag tayo ay nasa tamang kondisyon na nainitan ang araw at may tamang moisture ng lupa, natural, lalago tayo. Subalit kung tatanggalin natin ang liwanag mula sa araw, ang moisture mula sa lupa at aalisin ang hangin, ang binhi ay natural na mamamatay. Gayon din sa ating buhay, mga kaibigan, may mga spiritual na tuntunin na hindi dapat alisin. Kailangan natin ang araw, ng moisture, yung lupa at hangin. At sa magitan nito, tayo'y magiging isang malusog na mga binhi, magiging malusog sa spiritual na buhay. Ito po yung sinasabi ni Ellen G. White, isang babaeng napakadunong. Sa Christ Object Lesson sa pahina 66, ganito po ang sinasabi, ang pagtubo ng binhi ay kumakatawan sa pagsisimula ng spiritual na buhay. At ang paglago ng isang halaman ay isang magandang paglalarawan sa Kristiyanong paglago, gaya sa kalikasan, gayon din sa biyaya. Walang buhay kung walang paglago. Ang halaman ay maaaring lumago o mamatay. Opo, mga kaibigan at mga kapatid, ang paglago ay nagaganap sa isang magandang kondisyon. Subalit minsan, kung mapapansin natin, kapag tayo ay nag-alaga ng tanim, minsan kahit ilagay sa tamang kondisyon, may mga hindi inaasahang pangyayari na nagiging dahilan para hindi ito lumago. Kagaya ng ating paglago sa Panginoon, gumagawa pa rin ang kaaway na si Satanas para pigilan tayong lumago. Subalit sa tuwing tayo ay nasusubok, hindi dapat tayong panghinaan ng loob. Maging malakas tayo sa pagkapit kay Kristo at siya ang tutulong sa atin. Ang paglagong pagkatuto o ang paglago at pagkatuto natin ay maaring may halintulad sa pag-aaral ng pagsakay ng bisikleta. Di po ba at sa unang pagkakataon ay nahihirapan tayo at minsan tayo'y natutumba at nasusugatan pa. Subalit kailangan lakasan ang loob para makapagpatuloy at lubusang matuto. Sa bawat yugto ng ating pag-unlad, ang ating spiritual na buhay, maraming maaring mangyari na hindi inasahan. Subalit, kailangan natin laksan o lakasan ang loob at maging matapat na kung saan o kung nasaan man tayo naroon. At kapag natupad na ang layunin ng Diyos para sa atin, tiyak na makakaranas tayo ng patuloy na pagpapakabanal na isang gawaing panghabang buhay ng isang Kristiyano. Muli po tutunghayan natin ang aklat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikalawang sulat, kapitulo 13, ang talata po ay 5. Ganito ang sinasabi, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesukristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Isa ring magandang kaisipan na palaging sinusuri natin ay ang binhing o binhing itinanim natin kung ito ba ay lumalago. Isang magandang ideya na siyasatin ang ating mga sarili kung tayo ba ay tunay na lumalago kay Kristo? Tayo ba'y tapat na katiwala ng paglago? Sa buhay Kristiyano ay may mga panahong nadudulas tayo at nadadapa. May mga panahon din naman na nagpapatuloy tayong umuusad sa paglago. Kapag nalaman natin ang totoo nating kalagayan,
malalaman natin

ang aksyon na dapat nating gawin. Sa pagtingin natin sa ating mga sarili, kailangan din nating siguruhin kung tayo ba ay nagkakaroon ng mabuting paglago. Ang paglago kay Kristo. At ganito po ang sabi ni George MacDonald, hindi lahat ng paglago ay patungo sa Diyos. Ang iba ay patungo sa pagkabulok. Ang ibig sabihin mga kaibigan, kailangan natin ng tamang paglago. Isang paglago na ninanais ng Diyos para sa atin. Minsan may naririnig tayong nagsasabing may kirot sa paglago. Sa paglago natin minsan bilang isang Kristiyano ay mahirap o maraming pagsubok. Subalit kung tayo naman ay magtitiis at titingin lamang sa Diyos, ito ay magiging makabuluhan. Tatandaan din po natin na ang paglago ay hindi isang biglaang pangyayari. Ang isang batang ipinanganak ay dapat matuto mula sa kanilang mga magulang kung papaano maglakad at kung papaano magsalita at kung paano kumain at kumilos. Walang sanggol na bagong panganak na alam na agad ang lahat ng mga bagay. Ang mga sanggol ay magaganda. Subalit may malaking pagkakaiba ang maging sanggol or baby at maging lalaki o babae na nasa hustong gulang na. Ang nasa edad ay mas maraming advantage. Sila ay mas maraming kaalaman, mas malakas at mas maraming kayang gawin. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi dapat tayo manatili na mga sanggol na lamang sa ating spiritual na buhay. Meron tayong makikitang ilang mga child prodigy. Gaya ni William Sidis, kilala bilang isa sa mga pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Siya isang mathematical prodigy. Nakapasok siya sa Harvard School sa edad lamang na 11 taon at natuto ng 25 mga iba't ibang wika. Si Mozart, sinasabi nila ay isang music prodigy. Napakabihira ang batang gaya niya sa unang mga pagkakataon pa lang ay nakatugtog ng piano at violin sa edad na 5 taon. At nakapag-compose at nakatugtog ng napakagandang musika. Sila ay mga pawang mga gifted child. Subalit karamihan sa atin ay dapat pang dumaan sa proseso ng pagkatuto. Totoong may ilan tayong makikitang dramatic conversion ng ilan na talagang sa kapangyarihan ng Diyos ay naging mabilis ang kanilang pagbabago. Sa pagtanggap nila sa Diyos ay kaagad nilang natigilan ang lahat ng bisyo kagaya ng paninigarilyo, pag-inom ng nakalalasing na inumin, at pagmumura o pagtutong ayaw. Marami kaagad ang nababago sa kanila. Subalit, mga kaibigan, ito ay bihira lamang. At kadalasan sa karamihan, ang pagbabago ay dahan-dahang proseso ng pagkatuto. Ang pinakamahalagang pangahawakan o panghawakan ay ang kapag nasa atin si Kristo ay tiyak na may paglagong magaganap. Tayong lahat ay mabibigyang katuwiran ni Kristo at pumapasok sa tinatawag na proseso ng pagpapakabanal o sanctification. Ito, mga kaibigan, ay hindi biglaan at perpektong pag-usad. Subalit ang mahalaga, patuloy tayong natututo, nagbabago at lumalago. Ang isang paglago ay isang unti-unting proseso. Sa paglakad natin kay Kristo ay unti-unti tayong mababago. Sang-ayon sa kanyang karakter at larawan. At bilang katiwala ng paglago,
ay naisa sa katuparan ang mga kagustuhan sa loobin ng Diyos na magaganap sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nagbalik loob sa Diyos, ang Banal na Espiritu ay magtuturo sa atin kung paano talikuran ang mga makasalanan nating gawain. Dito po ay pinahayag ni Propeta Isaias sa Kapitulo 1 ang talatay 16. Ganito po ang sabi, "Magugas kayo ng inyong sarili. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan." Ilan sa atin ang nagpupunta sa isang school? Sa unang araw ng klase ay hindi natin masasabing alam na agad natin ang lahat. Hindi natin matututunan ang lahat sa loob lamang ng isang araw. Ganito rin sa ating paglago. Ito ay isang proseso ng pagkatuto. Sa paglapit natin kay Kristo, tuturuan niya tayo na kung paano dapat mamuhay ng tama bilang isang Kristiyano. At ganito ang sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 6, talatay 45, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Bakit sumunod ang mga alagad kay Jesus sa loob ng 3 taon bago siya umakyat sa langit? Ang kasagutan ay para maturuan niya sila. At sa pag-akyat ni Jesus sa langit, natutunan na ba nila ang lahat? Mga kaibigan at mga katiwala, kahit na sa paglakad kasama ang pinakadakilang guro na si Jesus sa loob ng 3 taon, hindi pa rin nilalubos na naunawaan lahat ang mga pahayag ng langit. May mga bagay na kailangan pa nilang matutunan. Ang paglago ay isang proseso. Kung titingnan ang paglagong naranasan ng mga apostol dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 5, talatay 10, ganito ang sabi, "Inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon." Ang isa sa nakalulungkot na pangyayari sa buhay Kristiyano ay ang pagkatisod ng marami. Marami ang hindi lumalagong pasulong kundi pabalik. Marami ang matapos na tumanggap sa Panginoon ay nadala ng pagsubok sa buhay. Patuloy na nauhulog sa kasalanan at di gumagawa ng anumang hakbang o paraan para lumago. Sila ay kaawa-awang lumalayo sa Diyos. Katulad na sinasabi sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 2, talatay 4, "Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig." Naniniwala ako na walang tinatawag na bigla ang paglayo sa Panginoon. Ito ay isang tuloy-tuloy na pagbagsak at paglayo. Ang isang taong patuloy na gumagawa ng mga gawain ng kasalanan at di nagsisisi at lumalapit sa Diyos ay napapalayo sa Kanya. Ang pahayag sa 2 Pedro, Kapitulo 2, ang talatay 20-22, ganito po ang sabi, "Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa magitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig, ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik." Kapag tayo ay lumalago sa maling paraan, alalahanin natin, mga kaibigan, hindi tayo tapat na katiwala ng paglago. Lumapit tayo
at magbalik loob sa Kanya, magsisi at humingi ng tawad. Dito ay tiyak na tayong didinggin at patatawarin. Sapagkat sinasabi po dito sa 1:1-9 ang wika, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ngayong mga sandaling ito, atin titignan ang mga nararapat na pangunahing kailangan natin para tayo ay lubusang lumago na matapos nating tanggapin si Kristo sa ating buhay, ay una kailangan natin ng pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng tamang pagkain sa ating mga kaluluwa. Ang pagkain na ito ay ang salita ng Diyos. Dito sa 1 Pedro, Kapitulo 2, ang talata ay 2, ganito ang wika. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitihin ninyo ang malinis na spiritual na gatas, upang sa magitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Tayo ay nagiging gaya ng mga bagay na palagi nating pinakikinggan at tinitingnan. Tayo ang kabuuan ng ating mga iniisip. Ano ang ipinapasok natin sa ating mga isipan? Ano ang binabasa at pinapanood natin? Isang katotohanan na malaki ang epekto nito sa kung magiging sino tayo at ano ang magiging karakter natin. Kapag tayo ay kumain ng tamang pagkain, tayo ay magiging malusog. Kung totoo ito sa physical, gayon din sa spiritual. Ang dapat nating ipakain sa ating mga kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Katulad ng wika ni Job, sa aklat ng Job, Kapitulo 23, ang talata'y 12, pinahalagahan ko ang mga salita niya nang higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Ang sabi rin sa Roma 10:17, ang wika, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa magitan ng salita ni Kristo. Sa taimtim at palagi ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos o ng Biblia ay magbibigay sa atin ng sapat na kalakasan at kalusugan na magpapatibay sa atin sa ating pananampalataya. Sa magitan nito ay mapaglalabanan natin ang lahat ng tukso at pagsubok sa buhay. Sa tuwing tayo ay nag-aaral ng Kanyang mga salita, tayo ay napapalapit sa Kanya na ating Diyos. Sa unang pagtanggap natin kay Jesus bilang tagapagligtas, tayo ay nagiging sanggol sa pananampalataya na kinakailangan pang subuan. Subalit sa paglaki o paglago natin sa pananampalataya ay hindi na natin kinakailangan pang subuan. Ang tunay na Kristiyano ay nag-aaral sa kanyang sarili ng banal na kasulatan. Magsasaliksik siya at patuloy na natututo sa mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ikalawa, upang tayo ay lumago sa ating pagkakristyano, kinakailangan ng pananalangin. Ang pananalangin ay hininga ng kaluluwa. Ayon sa isang matalinong babae sa katauhan ni Ellen G. White, sa kanyang aklat na Prayer sa pahina 12, ang wika, ang panalangin ay ang hininga ng kaluluwa. Ito ang sikreto ng spiritual na kapangyarihan. Walang ibang paraan ng biyaya ang maaring makapalit dito at makapangalaga sa kalusugan ng kaluluwa gaya nito. Dinadala ng panalangin ang puso sa agarang pakikipag-ugnayan sa bukal ng buhay at pinalalakas ang ugat at kalamnan ng karanasan sa relihiyon. Ang pagbabaliwala sa pananalangin o pagkakaroon na mabilis ang pananalangin ngayon at noon na tila'y maginhawa ay mag-aalis ng iyong
paghawak sa Diyos. Mawawala ang sigla ng espiritual na kakayahan. Magkukulang sa kalusugan at sigla ang karanasang relihiyon. Mga kaibigan at tapat na katiwala ng paglago, sa pananalangin natin ay patuloy tayong magkakaroon ng lumalagong relasyon sa Diyos na bumubuhay sa araw-araw nating espiritual na buhay kay Jesus. Ito rin ay nagbibigay pagkakataon sa Diyos na gawing gumawa sa ating buhay. Dito sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata ay 7, ganito ang sabi, "Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo." Ang ikatlo, mga minamahal kong mga katiwala ng paglago, ay kinakailangan ibahagi sa iba ang pananampalataya. Ibahagi natin ang ating pananampalataya at sa bawat mananampalataya ay tinawagan para ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan mula kay Jesus. Kung tayo ay magpapakwento sa mga sundalong veterano na nakaranas na makipaglaban tungkol sa karanasan, makikita natin ang ilan na mapapaluha sa tuwing na ibabahagi nila ang matinding naranasan. At sa tuwing ibabahagi nila ito ay nananariwa sa kanila ang kanilang mga mapapait na karanasan. Sa tuwing ibinabahagi natin ang ating pananampalataya sa iba, ay nasasariwa sa ating mga pag-iisip ang ligayang naranasan natin nang tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay. Nabubuhay muli at napapalakas ang ating relasyon sa Diyos. Dito sa unong Timoteo, sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 6, talata 12, ganito ang sabi, "Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harap o sa harapan ng maraming mga saksi." Kung nais natin maging mga Kristiyano, kailangan nating lumago. Patuloy na lumalago sa ating pagkatuto at pagkakilala sa Diyos. Ito ay sa magitan ng paggawa ng mga pangunahing gawain ng mga Kristiyano. Ito ang palagi ang pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin, at pagbabahagi ng pananampalataya sa iba. Ilang taon ang nakalilipas. May isang lumang barko ang naglayag patungo sa Caribbean at nagkaroon ng napakalakas na alon sa dagat. Umugan ng malakas ang barko, nahirapan sila itong imaneho. Maya-maya ay mayroong isang crew ng barko ang nalaglag sa dagat. Tinawag ng kapitan ang pansin ng lahat at pinabalik ang barko para iligtas ang kasamahan nila. Kinakailangan nilang magmadali dahil napakalamig ng tubig at maraming pating ang naroon sa dagat. Kaya mabilis nilang ibinaba ang lubid at lifeboat sa kabutihang palad na iligtas nila ang kanilang kasama at naibalik siya sa barko at nagsaya. Matapos ang ilang oras dahil sa lakas ng alon at mayroon na namang nahulog na kasamahan, nakita ito ng kapitan at muling nagpatawag ng emergency. Ipinabalik muli ang barko, ibinaba ang lubid, at laking gulat nila na ang lalaking unang nahulog, ilang oras ang nakalipas, ay siya rin yung dating lalaki na muling nahulog. Matapos siyang mailigtas, tinanong siya kung bakit siya nahulog. Ang sagot niya, "Ito ay dahil hindi ako umalis malapit sa pwesto kung saan ako nailigtas." Maraming mga tao ngayon ang muling nahuhulog dahil masyado silang malapit kung saan sila nagsimula. Hindi sila lumago sa kanilang pananampalataya.
matapos nilang tanggapin si Kristo, na natili silang sanggol at marupok sa pananampalataya. Mga kaibigan, kailangan natin ng mas malalim na karanasan. Kailangan nating lumago. Kailangan natin ng mas malalaking hamon para kay Kristo. Bilang katiwala ng paglago, kailangan natin ng mas mainam na pananaw kay Kristo.

0: Mga kaibigan at mga kapatid, tayo'y mga katiwala ng paglago. Ngayon na ang panahon para isuko ang lahat sa Kanya at hilingin ang paglago sa iyong buhay. Tanggapin siya ng lubusan at tiyak na mararanasan mo, kaibigan, ang isang tunay na buhay Kristiyano na lumalago kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal na Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, salamat po sa pribilehiyo na kami ginawang katiwala po ninyo sa paglago. Subalit, hindi po namin maisagawa ang paglagong ito sa buhay namin kung hindi po ninyo kami sasamahan. Inihiling po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang lumukob sa amin at kami, O Diyos, ay lumago ayon sa saloobin at kagustuhan ng aming Panginoong Hesus. Tulungan po ninyo, O Diyos, kaming lumalago araw-araw sa pagkakilala sa aming Panginoong Hesus. At tulungan din ninyo ang aming mga kaibigan na magpapasya para lumago sa pagkakilala sa inyo. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Hesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang mga paraan upang tayo magbunga't lumago sa ating pagkakilala sa Kanya. Ang pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagbabahagi ng Kanyang mga salita, ang mga paraan upang magpatuloy, lumalim, lumawak ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya't nasa sa iyo pa rin ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. At para sa ating pag-aaral bukas, tunghayan ang mga katotohanan ng kapaloob sa pagiging katiwala ng tunay na iglesia na itinatag ng Diyos. Muli, maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa 10th gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Dan Rivricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Talaga bang may special na grupo ang Diyos sa loob ng sangkakristyanuhan na kinikilala niya bilang kanyang iglesia ngayon? Maraming Kristiyano ang nananatiling tapat sa mga katotohanan ng Diyos at tumutol sa mga pagbabagong pumasok sa iglesia. Ang tapat na mga tagasunod ng Diyos ay tatawagin mula sa reliyosong pagkakamali at kalituhan na umiiral sa katapusan ng panahon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR, 89.1 FM.
2: Ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: kayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: awa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisolve po yung IBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chat Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako, hindi kumakita-kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko ron, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko kung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay, di punta kami sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung pala, Biyernes kami, wala naman tao, tutul kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami, nakita kami isang batang walit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito ganyan yung makausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay di, yung naman si, nahabang na ako sa pimbata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad na.

0: ba ay sabat?
1: Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777. 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Kami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa si Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sa dihang nabautismuhan ako,
1: lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Isang bago at puno ng pagpapalang mga kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza. At ito ang AWR 89.1 FM sa atin pong pangumagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong maagang pag-tune in. At ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa umagang ito. Purihin muli natin ang ating Panginoon at pasalamatan sa buhay, lakas na kanyang ipinagkaloob sa atin sa araw na ito, sa panibagong pagkakataon upang tayo ay makapaglingkod sa kanya at sa ating mga mahal sa buhay. Sa Apokalipsis, Kabanatang Siyam, Talatang 13 at 14, at hinipan ng ika-anim na anghel ang kanyang trompeta at narinig ko ang isang tinig mula sa apat na sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos na nagsasabi sa ika-anim na anghel na may trompeta, kalagan mo ang apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Ang tinig ay nagmumula sa gintong dambana, isang larawan ng presensya ng Diyos sa kalangitan. Ang lahat ng nangyayari, kaibigan, ay hindi aksidente. May banal na pahintulot at kontrol sa likod ng mga pangyayari sa kasaysayan. Ang talatang ito ay hindi lamang tungkol sa digmaan o kasaysayan at propesiya, ito ay tungkol sa soberenya ng Diyos sa gitna ng mga pangyayari sa sanlibutan ito. Kahit ang mga puwersa na tila nakagapos o nakalaya ay nasa ilalim pa rin ng kanyang pangangasiwa at kapangyarihan. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung ikaw ay mayroong katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin po natin ngayon ang Apokalipsis, Kabanatang Siyam, sa mga talatang 13 hanggang 21. Hinipan ng pang-anim na angel yung trumpet niya. May narinig akong boses galing sa apat na sulok ng gold na altar na nasa harap ng Diyos. Sinabi ng boses doon sa pang-anim na angel, pakawalan mo na yung apat na angels na nakatali sa malaking ilog ng Euphrates. Pinakawalan nga yung apat na angels, matagal na silang neredy para sa oras, araw, buwan at taon na papatayin nila ang 1/3 ng mga tao. Sinabi sa akin kung ilan yung mga hukbong nakakabayo, 200 million lahat. Nakita ko sa vision ko yung mga kabayo at yung mga nakasakay sa kanila ay nakasuot ng armor na kasing red ng apoy, kasing blue ng sapphire at kasing yellow ng sulfur. Parang ulo ng mga layon yung ulo ng mga kabayo at bumubuga sila ng apoy, usok at sulfur. 1/3 ng mga tao ang namatay dahil sa tatlong salot na ito. Yung apoy, usok at sulfur na lumalabas sa bibig ng mga kabayo. Nasa bibig kasi ng mga kabayo yung kapangyarihan nila, pati rin sa buntot nila. Parang ahas na may ulo yung buntot nila at ginagamit nila yon para sakta ng mga tao. Hindi nagsisi yung natira sa lahi ng mga tao na nakasurvive sa mga salot na ito. Hindi sila tumalikod o tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga ginawa nilang Diyos-Diyos ang gawa sa gold, silver, bronze, bato at kahoy. Mga Diyos-Diyos ang hindi nakakakita, nakakarinig o nakakalakad. Hindi rin nila pinagsisihan ang mga ginawa nilang pagpatay, pangkukulam, paggawa ng immoral at pagnanakaw. Nang humihip ang ika-anim na anghel, isang tinig ang narinig ni Juan na nagsasabi, kalagan ninyo ang apat na anghel na nakagapos sa dakilang ilog ng Euphrates. Ang ilog ng Euphrates ay dapat unawain bilang simbolo ng kahariang kinabibilangan nito bilang pangunahing ilog, yung kaharian na nakakasakop dito sa ilog ng Euphrates na siyang imperyong Ottoman o Turks.
Ang apat na anghel ay kumakatawan sa apat na pangunahing sultan na bumubuo sa imperyong iyon, Iconium, Aleppo, Damascus at Baghdad. Sila ay pinalaya upang magkaroon hindi lamang ng kapangyarihang magdulot ng pagdurusa kundi ng pagwasak. Ito ay naisakatuparan sa mga sumusunod na pangyayari. Noong mamatay ang huling emperador ng mga Griego na si John Palaiologos na walang anak, si Constantine Dracoses ang humalili sa imperyo. Ngunit hindi siya nangahas umupo sa trono nang hindi humihingi ng pahintulot kay Amurath, ang sultan ng mga Turks. Sa gayon, ipinasa niya ang kanyang kapangyarihan sa kamay ng mga Turks. Ito ay nangyari mismo sa taon ng pagtatapos ng 150 years ng naunang trompeta noong 1449. Hindi nagtagal ay namatay si Amurath at pinalitan ni Mohammed II noong 1451 na naglayong makuha ang Constantinople. Nagsimula ang pagkubkob noong April 6, 1453 at ang lungsod ay nasakop noong May 16 ng parehong taon. Sa gayon, ang silangang upuan ng mga Sasar ay naging upuan ng Imperyong Ottoman. Ang paraan ng kanilang pananakop ay inilarawan bilang apoy, usok at asopre. At kapansin-pansin na sa panahong ito unang ginamit ang pulbura sa pakikipagdigma. Kaya't ito ay itinuturing na katuparan ng propesiya tungkol sa mahalagang imbensyon ng pulbura na isinulat ni Juan noong AD 96. Noong 1838, ang Turkey ay nakipagdigma sa Ehipto. Halos matalo ang mga Turks kung hindi nakialam ang ibang bansa. Upang maiwasan ito, ang apat na dakilang kapangyarihan ng Europa, Inglaterra, Russia, Austria at Prussia ay nakialam upang suportahan ang kahariang o imperyong Turks. Tinanggap ng Turkey ang kanilang intervention, isang pagpupulong ang ginanap sa London at gumawa ng ultimatum na ipapakita kay Muhammad Ali ang pinuno ng Ehipto. Kapag ito ay ibinigay, ang kapangyarihan ay mapupunta sa kamay ng mga Kristiyanong bansa. Noong August 11, 1840, ibinigay ang ultimatum at sa araw ding iyon, opisyal na tinanggap ng sultan ang intervention ng apat na kapangyarihan. Kaya't ang ika-anim na trompeta ay natapos. Pagkatapos ay nilaktawan ang ikasampo at bahagi ng ikalabing isang kabanata ng Apokalipsis at muling kinuha ang serye ng mga trompeta sa Apokalipsis kabanatang 11 talatang 14. Ang mga pangyayari ng trompeta na ito ay nagpapakita ng katapusan ng lahat ng makalupang kaharian at ang simula ng walang hanggang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Kabilang sa mga pangyayaring ito ang pagbubukas ng templo ng Diyos sa langit sangayon sa talatang 19, na siyang simula ng gawain ng paglilinis ng sanctuaryo gaya ng ipinaliwanag sa kaugnay na paksa. Ito rin ang tinatawag na pagtatapos ng hiwaga ng Diyos na binanggit sa Apokalipsis kabanatang 10 talatang 7. Ang ika-anim na trompeta ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan ng mga imperyo. Ito ay paalaala na ang Diyos ang may hawak ng kasaysayan, ang kaguluhan ay may hangganan, at ang kaharian ni Kristo ang magtatagumpay. Kaibigan, sa gitna ng kaguluhan ng sanlibutan, naniniwala ka bang ang Diyos pa rin ang may control sa direksyon ng kasaysayan at ng ating buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At para naman po sa inyo na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, dyan po sa comment section, maaari nyo pong i-comment ang inyo pong reflection. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin.
Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, maraming salamat pong muli sa buhay at kalakasan na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito at sa inyo pong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Makapangyarihan naming Diyos, sa gitna ng mga kaguluhan ng sanlibutan ito at ng kasaysayan, nagpapasalamat kami dahil ikaw ang nananatiling nasa control ng lahat. Kapag nakikita namin ang digmaan, pagbabago at kawalang katiyakan, tulungan mo po kaming magtiwala ng iyong plano ay hindi nagkakamali. Turuan mo kaming hindi lang tumingin sa mga pangyayari sa paligid, kundi sa aming Panginoong Hesukristo na nangako ng buhay na walang hanggan at isang kahariang hindi mawawasak at mananatili magpakailanman. Maraming maraming salamat po, Panginoon, na inyo pong diringgin ang mga panalangin at kahilingan ng aming mga mahal na tagapagpunan.

sa inyong maagang pagising at akin pong inio-offer sa inyo ang atin pong napakagandang aklat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available sa English, The Great Controversy. Mapapasa inyo ang aklat na ito ng libre kung inyo pong ipapadala sa amin ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay at nakikinig sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang aklat na ito, The Great Controversy o Ang Dakilang Tunggalian. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Karansapan, samantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan sa buong maghapong ito.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo sa pagkumbayan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwirang ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon, talaga, Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Napakaganda na sa pagising natin sa umaga, napakasarap marinig yung mga katagang may nagmamahal sa iyo. At ang nagmamahal sa iyo, mga kapatid, ay hindi balat kayo lamang. Tunay na siya ay interesado sa iyo. Kaya nga, kapatid, tumutok sa programang ito upang lubos mong makilala ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ang ating programa ay pagbubulay-bulayan natin ang mga salita mula sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. Ito yung dalawang aklat ng Biblia na napakahalaga na ating maunawaan dahil ito'y magagamit natin lalo't tigit sa ating mga huling paglalakbay na ito sa sanlibutan. Ito yung dalawang aklat na nagbibigay ng maliwanag na propesiya na mangyayari sa darating na araw. Kaya nga, ang aklat ng Daniel, para maunawaan natin, ito ay nagtuturo kung paano magiging handa ang mga bansa para sa nalalapit na pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos. At ang aklat naman ng Apokalipsis ay nagtuturo kung paanong ang mga anak ng Diyos ay magiging handa sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, ang dakilang aklat na ito o ang dalawang aklat na ito ay mapagkukuhanan natin ng napakagagandang mga prinsipyo kung papaano tayo mamumuhay ng matuwid sa mga huling araw at siyempre mararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Para sa inyong kaalaman, ang mga aklat ng Daniel at Apokalipsis ay sumasaklaw sa banal na pagpapahayag sa pamamagitan ng mga propesiya sa luma at bagong tipan bilang saksi kay Jesus hanggang sa mga katapusan ng mundo. Kaya nga sa ating pagsama-sama, sa bawat umaga, ang ating programa ay siyempre katatampukan nito ng mga makalangit na awitin. Yung mensahe mula sa aking nabanggit na aklat sa Biblia at mga pagsagot sa mga tanong. At kasama rin dito yung ating special na panalangin para doon sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin na mayroong nais ilapit sa Panginoon. Kaya nga ba ako'y nag-aaniyaya bilang pasimula ng ating programa na tayo'y tumutok tuwing umaga sa programang ito ng may nagmamahal sa iyo. At sa pangmugad na talakayan, aking nais natin munang alamin ang dahilan kung bakit dapat nating pag-aralan ang aklat ng Daniel at Apokalipsis. Nais ko kayong anyayahang manalangin. Sumalok tayo ng karunungan mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dakila naming Diyos sa umagang ito, kami nagpapasalamat at ginising niyo kami upang magpatuloy ng aming mga gawain. Subalit napakagandang gamiting inspirasyon, Panginoon, na siyang gagabay sa amin ang inyong mga salita. Mangyari nawa sana ang banal na Espiritu'y pangunahan kami at turuan niyo kami kung anong mga dapat naming gawin. Sa pagharap namin ng iba't ibang hamon sa buhay na ito at sa aming paglalakbay, at sa aming pag-aaral ng aklat ng Daniel at ng Apokalipsis, dalangin namin, Panginoon, matuklasan nawa namin ang tunay na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ba'y nag-aalala tungkol sa iyong hinaharap? Naitanong ko ito dahil maraming tao ang nag-aalala tungkol sa hinaharap. Nais ng lahat na maging tiyak tungkol sa hinaharap at nais na mabago ito. Ito po mga kapatid at mga kaibigan ay kabalintunaan na sa ika-21 siglo ay lumitaw na mas walang katiyakan ang hinaharap.
Alam ba ninyo, mas dumarami ang propesiya at mga pilosopiya, yung mga panghuhula tungkol sa hinaharap ng ating mundo. Atin ngang narinig ni kamakailan lamang ang isang prediksyon na ngayong April 22 ay maaaring magkaroon ng isang malakas na lindol. O yung iba, sila ay nagkakaroon ng panghuhula na darating ang Panginoong Hesus sa ganoong petsa, pero marami nang lumipas na mga petsa ang kanilang mga prediksyon ay hindi ho nagkaroon ng katuparan. Kaya nga, bakit ba may iba't ibang interpretasyon ang mga tao sa hinaharap? Ito'y dahil ang mga tao ay walang katiyakan sa hinaharap. Ngunit kapatid, ang Diyos na nag-aayos ng kasaysayan ay nakakaalam ng kinabukasan ng mundo at nakakaalam kung ano ang hinaharap. Ipinapaalam din niya sa atin ang nakaplanong kapalaran ng langit para sa ating mundo nang maaga sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya nga doon sa Amos 3:7, tunay na ang soberanong Panginoon ay walang ginagawa kung hindi ihahayag ang kanyang mga plano sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Napakagandang talata na nagbibigay katiyakan na hindi sikreto ang mga nangyayari sa mundong ito, kundi ihahayag ng Diyos kung ano yung mga darating na mga pangyayari para tayo'y makapaghanda. Ang katanungan nga ay, natupad ba ang mga hula ng Biblia na sinabi ng mga propeta? Naitala noong 2,600 taon na ang nakalipas, inilarawan ng aklat ni Daniel ang pagbangon at pagbagsak ng apat na dakilang imperyo na naglalarawan sa kanilang kasaysayan sa anyo ng isang estatwang ginto, pilak, tanso at bakal, at pagkatapos ay muli sa pamamagitan ng alternatibong imahen ng isang leon, isang oso, isang leopardo at isang nakakatakot na hindi mailarawan na hayop na may ngiping bakal at mga kuko na tanso. Yan ay ilan lamang mga elemento na makikita natin sa aklat ng Daniel, at yan ay sa bawat umaga ay ating hihimay-himayin kung anong mga kahulugan nito at kung bakit natin ito dapat pinag-aaralan. Mga kapatid at mga kaibigan, tumpak na itinala ng kasaysayan ang pagsulong ng apat na dakilang imperyo na ito sa tiyak na pagkasunod-sunod kung saan ibinigay ang mga ito sa aklat ni Daniel. Una, yung tinatawag na Neo-Babylonia. Pagkatapos, Media-Persia, then Gresya, at pagkatapos ay Roma. Tulad ng sinabi ng propetang si Amos, naggagawin ng Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang mga plano ng una pa sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ibig lamang sabihin, itong mga hulang ito ay mauunawaan nating mainam sa pamamagitan ng mga propetang pinili ng Diyos na naglahad ng mga salitang ito. Kaya nga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na laging tumutok sa programang ito sa loob ng 30 minuto bawat umaga ay tatalakayin natin ang inyong katanungan. Aalalahanin natin yung mga bagay tungkol sa hinaharap at paano nga ba tayo magkakaroon ng kapayapaan habang narito sa lupa at pag-asa sa lumalalang sitwasyon ng mundo. Hindi ba napakagandang pag-aralan natin ang mga bagay na ito para tayo laging handa at meron tayong inspirasyon sa bawat umaga pagkagising natin para ang lahat ng ating mga gagawin ay magiging wasto doon sa panukala ng Diyos. At sa atin ng programa, sasagutin natin ang mga katanungan tungkol sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. Dahil sa mga aklat na to, makikita
ninyo ang tumpak na katuparan ng hula, gaya ng hinulaan ng mga aklat ng Daniel at Apokalipsis. Kaya nga ba, ang aklat ni Daniel ay nag-aalok ng mahalagang pahiwatig na atin hong buksan, yung aklat ng Apokalipsis. Katulad ng ginagawa ng isang lihim na code kapag nag-aaral ng Apokalipsis na nasa isip ang aklat ng Daniel, ang kahulugan ng buong Biblia ay mas madaling mauunawaan. At matutuklasan natin, matutuklasan mo, na si ng ating Panginoong Hesukristo ang may hawak ng susi na maaaring magbukas ng saradong pinto sa hinaharap na haharapin ng bawat isa sa ating buhay. Alam niyo yung makilala mo yung may hawak ng susi at ikaw ay magtiwala sa kanya. Hindi ba pwede ka rin niyang pagkatiwalaan ng susi para ikaw na yung magbukas upang sa ganoon ay maliwanag mong makita yung kanyang mga pinahayag sa pamamagitan ng mga propeta? At bilang karagdagan, makikita niyo po na ang Panginoon ay may mahigpit na pagkahawak sa timon ng ating barko habang ito ay nanginginig sa bukas na dagat ng buhay. Kaya nga sa luma at bagong tipan, makikita mo ang isa na nagliligtas, humahawak at namumuno sa ating buhay mula sa nakaraan hanggang sa hinaharap at pagkatapos ay sa buong kawalang hanggan. Kaya nga ba ang Daniel at Apokalipsis ay itinala para sa layuning iyon at dapat itong pag-aralan ng masinsinan ng bawat Kristiyanong naniniwala sa Biblia para sa kaukulang layunin nito. Ang ganda-ganda mga kaibigan at mga kapatid ng pangako kapag ka tayo sasama sa pag-aaral sa bawat umaga dahil ang sabi sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya nga sabi ganoon ng isang awit, maaari daw dumating yung mga alon ng tribulation. Nagsasabi yung awit, sabi niya, sa gitna ng mga alon ng kawalan ng pag-asa na maaaring magpabagsak sa atin sa mga huling araw na ito, huwag tayong matatakot dahil si Jesus na ating kapitan ang namumuno sa ating barko. Kaya nga ba, nagsasabi na ang ating pag-aaral na ito, na sa ating pagbabasa ng mga salitang ng Diyos, magiging mapalad tayo dahil makikilala natin ng lubusan ang nagmamahal sa iyo. Ano pa sabi gano'n ng awit? Bagamat umiikot sa ating paligid ang mga agos ng kapighatian sa madilim na panahong ito, huwag tayong matitinag dahil hawak ng Panginoon ang mga susi ng walang hanggan. Pag-aralan nating mabuti ang mga propesiya upang tayo magkaroon ng lalong pagtitiwala na ang Panginoong Jesus ang ating liwanag at kapitan. Wow! Napakagandang pangako ng Panginoon. Mula dito sa atin hong introduction tungkol sa magiging pag-aaral natin sa bawat umaga ay nagpapakita na mayroon talagang nagmamahal sa iyo at ang nagmamahal na ito, siya yung ating liwanag at kapitan ng ating buhay. Di ba napakasarap na sa bawat umaga maging inspirasyon natin siya? Kaya kaibigan, maraming salamat sa iyong pagtutok at pakikisama sa bawat umaga para sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain ka nawa
ng atin hong mahal na Panginoon. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami nagagalak na magpasalamat sa inyo. Ipinahiwatig mo sa amin ang kahalagahan ng pag-aaral ng aklat ng Daniel at ng Apokalipsis, na sa mga salita na aming maririnig at mapagbubulay-bulayan, lubos naming makikilala ang Diyos na lumalang at tumubos sa amin, na siyang nagmamahal sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyong lahat ng nakikinig sa programang ito, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga tinatangkilik. Pagpalain niyo, Panginoon, at ang kanilang buong pamilya. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning, sa mapagpalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat, mga gilo namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayo lahat mga minamahal? Nawa kayo'y madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Meron malusog na paang ang tawaan at higit sa lahat, meron magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating patuloy na purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagbulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang mailikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Ngayon po araw ng Martes, May 5, 2026. Nakalive tayo sa atin pong AWR, 9.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakasubaybay sa atin sa mga oras na ito. Kayo man mga minamahal ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay o kayo'y nasa inyong trabaho. So balit kayo sumusubaybay ng programang ito, ang pagbati po ang aking pinapaabot sa inyo at naway paranasan ninyo ang pagpapala at pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. And of course, sa lahat po ng ating mga viewers na nanonood sa Adventist World Radio Facebook page, maging sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, maging sa akin po ang personal na Facebook account, naka-live din po tayo mga minamahal para may reserve tayo. In case na biglang mawala ang ating live sa GMM, ano ho mga minamahal. At sa lahat po ng mga viewers natin, ano ho, binabati natin ng isang maligayang oras ng panunood dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning mga minamahal. At ganun din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Saan mong bansa kayo na naroon mga minamahal, anumang oras kayo nadatna ng ating programa, kinagagala ko po na kayo'y mabati at patuloy nawang maranasan natin ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Muli niyo makasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, sa inyo'y bumabati at of course, patuloy na nakikiusap na inyo pong i-share ng ating pong live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa inyong mga kaibigan ng atin pong paglilingkod ngayong umaga, mga minamahal. Ano ho? At share niyo po sa inyong timeline, sa inyong mga groups na kayo kasama, mga sa messenger ng inyong mga kaibigan. Pwede rin po na inyo pong i-mention sila dito sa ating live or mag at followers or mag at highlights kayo sa ating comment section para sila ay ma-notify sa bawat live natin mga minamahal. Ano ho, tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting mga minamahal. Ano ho, kaya huwag kalimutang mag-share para maging blessing din sa kanilang ating paglilingkod mga minamahal. Ano po, at samantalang kayo po ay nag-share, sa lahat po naman ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga pagbati, ano ho, mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay mari lamang ninyong ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Iyan po ang ating cellphone number, mga minamahal, text lamang ninyo at ipaglilingkod mamaya ang inyong mga kahilingan. Ano po? At sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ito ay mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. At para lagi kayong makasubaybay sa ating program at lagi namin kayong makakasama mga minamahal, mari lamang ninyong i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at manotify kayo sa bawat live natin. At
At doon naman sa may mga radio, ay di abangan lamang ninyo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Ayan. At nandiyan po palagi no, ang ating programa at marami pang mga programa sa AWR, mga minamahal. Alright, so tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagi naming Diyos, ang tahanan ay nasa mga langit. Sa umagang ito, Panginoon, muli kaming nagpailan lang ng aming mga tinig. Patuloy na ika'y aming pinupuri at pinasasalamatan sa inyong kadakilaan at kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa panibagong araw, panibagong umaga na puno ng pag-asa, panibagong pagkakataon upang kami makapaglingkod sa inyo. Salamat po sa buhay at kalakasan na taglay ng bawat isa sa amin, biyayang hindi namin mababayaran. Subalit aming kinikilala na ikaw, Panginoon, ang pinagmulan ng lahat ng bagay kasama ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli po kaming makapaglingkod at makapagbahagi ng inyong mga salita. Aming dalangin, O Diyos, na ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na magbukas ng mga puso't isipan ng aming mga tagasubaybay. Patuloy na maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon, ng inyong mga salita at maging mabangong samyo sa banal sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy na namin maranasan ang inyong banal na presensya. Inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa. Kakabukas ng kanilang mga radio at ganoon din sa Facebook at YouTube. Ngayong umaga, mga minamahal, ay napakaganda ng atin pong pag-aaral sapagkat gaya na binabanggit ko sa inyo ay lagi namang maganda ang atin pong pag-aaral. Ano ho? Lagi namang maganda at nawa ay patuloy na maging pagpapala ito, mga minamahal, sa bawat isa sa atin para lalo naman tayong mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Ma-inspire tayo sa mga paggawa natin. Ano ho? Na bago tayo gumawa sa ating mga gawain, ay meron tayong mga inspirational no, sa ating buhay. Sapagkat ito ay ating pagkaing espiritual, mga minamahal. Ano ho? Kaya ngayong umaga, napagandang tanong. How much, no, mga minamahal, is your worth? Ay napakaganda. Magkano ang halaga mo? Ano ho? Ang ganda, no, mga minamahal. Sa mga tao, ang halaga ng isang tao ay parang kailiit lang. Ano ho? Ang ilan pa nga ay binabayaran ang ulo ng tao, no, pagka meron silang gustong ipatumba. Mga ganun, mga minamahal. Ano po? So gaano ka ba kahalaga sa iyong palagay? Ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, kapag ka iyong iisipin, iyong i-estimate, gaano ka kahalaga? Ano, meron bang nagbibigay ng halaga sa iyo? Ano ho? Sapagkat sa sanlibutan ito, mga minamahal, ay nakakalungkot na ang tao, ang buhay ng tao, parang kasing halaga na lamang sa buhay ng hayop. Lalo na kapag makita natin sunod-sunod ang patayan, krimen dito, krimen doon, ay patayan dito, patayan doon, mga minamahal, na parabagang sabi doon sa amin sa probinsya, parang pumapatay na lamang ng mga hayop ang mga taong walang, ang sabi nga nila ay walang puso, ano ho, walang konsensya ginawa doon sa kanilang kapwa, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, magkaiba po ng pananaw at ang mundo pagdating sa pagbibigay ng halaga ng tao, mga minamahal. Ano ho? Ang mundo, sinusukat nila ang pagbibigay halaga sa tao una sa pagkamayaman. Ano ho? Napansin ninyo, mas iba ang turing pagkamayaman eh. No, pagka may pera, mayroong dating, may datong. Ano ba kaibahan nun? May dating, may datong. Ano ho?
pagka popular, pagka maraming mga achievements, iba yung pagpapahalaga nila, mga minamahal. Minsan ay nakita yung halaga kapag malaki ang sahod o di kaya ay maganda ang kasuotan, ano, mga minamahal. Minsan doon nakabase yung kanilang pagpapahalaga sa tao. Minsan yung kanilang appearance, ano, sa kanilang mga sa success, sa tagumpay na kanilang naranasan, mga minamahal. Kaya marami mga tao na iniisip nila parang wala silang halaga, ano ho. Kaya ngayong umaga, mga minamahal, kung sa iyong palagay ikaw ay yung feeling mo lang, karamdam mo na parang walang nagpapahalaga sa iyo, walang nagmamahal, parang palagay mo wala kang kwenta. Ano, may nagsabi sa nabasa iyo ng ganyan, no? Wala kang kwenta. Alam niyo, masakit yung salita na yon. Pero alam niyo, mga minamahal, huwag tayo basta-basta maniwala doon sa sinasabi ng tao. Ano ho? Di ba? Kasi ang mga tao, pag nagsalita sa iyo ng mga ganon, mga minamahal, ay hindi lahat ng sinasabi nila para sa iyo ay totoo yon, na ikaw yon, mga minamahal. Ano ho? Minsan pa nga, iniisip natin na mas mahalaga pa yung isang bagay kaysa tao. Yung ilan, mas mahalaga pa yung hayop kaysa sa tao, mga minamahal. Ano po? Dahil may mga ganun eh. Meron nga isang merong grupo ng mga kabataan ang hingi ng kanin, no? Ay sabi, wala nang kanin. Tutong na lang ho, tutong, sabi. Hindi pwede ang tutong at para ito sa aso. Bumatindi yan, no? Sabi na mahal. Ang tutong ay hindi binigay doon sa nang hingi dahil para daw sa aso, mga minamahal. Para nakakalungkot pagka parang walang nagpapahalaga sa iyo. Ano ho? Walang pag nawala ka, parang walang malungkot. Ano ho? Pag namatay ka, parang walang manghihinayang. Ano ho, mga minamahal? Bay, napakalumbay naman pag gaganon. Walang nagmamahal, walang nagpapahalaga. May mga ganong mga tao, mga minamahal. Kaya yung ilan ay na isipan nilang kitilin ang kanilang buhay dahil sa ganong mga naranasan nila, mga minamahal. Ano ho? Pero alam niyo, huwag niyong gawin yon. Dahil ang mundo, iba't iba yung kanilang perception, ang kanilang perspective pagdating sa pagbibigay value at pagpapahalaga sa tao, mga minamahal. Ano ho? Pero hindi nasusukat kung gaano kakahalaga, no, dito sa tao, sa mga tao sa mundo, mga minamahal. Alam niyo, kung may mga ganong karanasan ka sa buhay, manghihina ka talaga. Pero alam niyo, gusto kong sabihin sa inyo ng ngayong umaga, mga minamahal, na ang iyong halaga ay hindi nakabase doon sa perception ng mga tao. Na maging sa palibot mo, doon sa mga kakilala mo, sa kausap mo, mga minamahal, hindi rin nakabase doon sa iyong trabaho, sa iyong hanap buhay, hindi nakabase doon sa laki ng iyong kinikita. Kapag ang Diyos ang sa atin tumitingin, mga minamahal, hindi niya tinitingnan ang iyong success. Hindi niya tinitingnan ang iyong kayamanan, ang iyong appearance, ano ho, ang iyong kasikatan, ang iyong kasadami ng pera, sa mga achievements na iyong nakuha. Hindi yan tinitingnan ng Panginoon, mga minamahal, para sabihin, ikaw ay mahalaga sapagkat ang Diyos kakaiba, mga minamahal. Sabi pa nga rito ay kakaiba ang presyo ng Diyos para sa iyo. Kung pipresyuhan mo ang iyong sarili, no, ang ilan nga parang may mga salita tayo sa mga kanto narinig na ganito ka lang, no? Malungkot din yung mga binamahal. Pero alam nyo, sa ating Panginoon, gusto ko sabihin, ang pagtingin ng Diyos sa tao, mga binamahal, ay iba sa pagtingin ng mga ng mundo sa tao. Ano ho? Dahil ang Diyos kapag ka tumitingin sa atin, mga minamahal, ay walang katumbas na halaga ang sa halaga dito sa mundo, ang pagpapahalaga niya sa tao. Kaya ngayon, sa mga nakikinig at nanonood ngayon, pagka mayroon kang kaisipan na parang walang nagmamahal, walang nagpapahalaga, parang wala ka ng kwenta sa kanilang palagay, no, yung bang sabihin na naalala ka lang kapag kailangan ka, di ba? Pero pag hindi, parang wala ka ng kwenta. Alam nyo, mga minamahal, gusto ko sabihin sa inyo, ang bawat isa na narito ngayon, nakikinig, nanonood, sampo ng inyong pamilya, kung kayo hindi pinahalagahan ng sukat ng halaga ng mundo, merong nag-iisang nagpapahalaga
sa inyo, sa akin at sa iyo. Walang iba ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Yan ang napakagandang balita eh. Ano ho? O sa palagay natin, meron ngang kanta na ano eh. Yung kantang, ang akala ko'y walang nagmamahal. No, kapag nalulungkot, walang dumaramay. Di ba? May mga ganun eh. Mga minamahal. Pero sa pag-aaral natin ngayong umaga, dapat mabuhay yung ating tinatawag nating kaisipan na hindi pala kailangan na manlupaypay o manghina dahil parang walang nagpapahalaga sa'yo dito sa mundo. Dahil merong nag-iisang nagpapahalaga sa atin. Itakwil ka man ng mga tao, talikuran ka man ng lahat, iiwan ka man ng lahat. Merong nag-iisang hindi mang iiwan. Merong isang lagi nagpapahalaga sa atin, mga minamahal. Walang ibang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Tingnan ninyo, ang ilang mga punto na ating matutunan ngayong umaga. Ano ho? Ang una, mga minamahal, yung halaga mo, mga minamahal, ay napapatunayan nung panahon pa lang ng paglalang. Alam niyo kung bakit? No? At the very beginning, sa panahon ng creation, mga minamahal, sa paglikha ng Diyos sa sanlibutan, kung inyong mapapansin, nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, mga minamahal, nilikha niya sa magitan ng salita, ano ho, na pag sinabi ng Panginoong Diyos na ganito, may lilitaw, mangyayari yung mga nilikha, mga minamahal. At alam niyo ba, ang pinakahuling nilikha ng Diyos na special sa Kanya ay ang tinatawag nating tao. Ano ho? Ang tao, mga minamahal. Noong sabihin ng Diyos na likhain natin ang tao o lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, napansin ninyo, mga minamahal, hindi ka lang basta parang mahalaga, mga minamahal, na ito yung mahalaga. Ito talagang napaka, kung sa English pa, napaka-special mo. Ano ho? Napaka-special mo sa ating Panginoon. Napaka-special natin, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos, nung likhain niya ang tao, mga minamahal, hindi niya nilikha, mga minamahal, sa anumang wangis. Gusto ko sabihin sa inyo, mga minamahal. Hindi ka nilikha sa wangis ng unggoy, sa wangis ng kabayo. Ano ho? Kaya yung mga pelikula na, ano ba yung pelikula na yon? Petra ang kabayo. Ayun ay bunga lamang ng imahinasyon at gawa ng tao. Pero alam nyo, ang tao pala ay hindi basta nilikha lamang na kung kanino-kanino ang kawangis, kundi tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos, mga minamahal. Pag-aari ka ng Panginoon, property ka ng Diyos, mga minamahal. Special ka sa Panginoon, kaya walang sino man tao na pwedeng manlait sa iyo. Dahil sabi ng Biblia, ang sino mang manlait sa kanyang kapwa, ang nilalait ay ang kanyang manlilikha, mga minamahal. Mabatindi, ano? Bakit? Sapagkat tayo nilikha ng Panginoong Diyos ayon sa kanyang wangis. O, tingnan natin ha. Sa Genesis chapter 1, verse 27, ito yung ating napakagandang mababasa, mga minamahal. Dito tayo sa medyo maiksi. Sabi riyan, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos yan nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at

0: Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So mga kaibigan, yung greatest hoax po na sinasabi, ano po, tumutukoy sa isa sa pinakamalaking panlilinlang sa espiritual na kasaysayan, ang maling pagkaunawa tungkol sa kamatayan at kung ano ang nangyayari pagkatapos nito. Ito ay mahalagang aralin sapagkat nakakaapekto ito sa ating pananampalataya, pag-asa at kaligtasan. Ang ating pumpaksa ay pinamagatang The Greatest Hoax. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito. Kaibigan, ang ating pag-aaral ngayon ay bibigyan tayo ng pagkakataon na ating makita kung ano ang panukala ng Diyos at papaano ang panukalang ito ay sinira ng kaaway at siya ay nagbigay ng isang malaking pagkakamali o pandaraya sa maraming mga tao. Tingnan natin ang pasimula. Sinasabi ng Biblia noong nilikha ng Diyos ang tao ayon sa Genesis Kapitulo 1, Versikulo 26 at 27. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Kaya ito yung pasimula. Noong ang Diyos sa ika-anim na araw ay nilikha ng Diyos ang tao at ang wika ng Biblia sa larawan ng Diyos sa makatuwid hindi kung ano paman, hindi kung saan galing, kundi ang wika sa larawan ng Diyos. Noong nilikha ng Diyos ang mga isda, tumingin ang Diyos sa tubig. Kaya nga ang mga isda, karamihan sa kanila, alisin mo sa tubig, mamamatay sila. At gayon din, noong nilikha ng Diyos ang mga halaman, ay tumingin ang Diyos sa lupa. Kaya nga, ang mga halaman, alisin mo sa lupa, karamihan sa mga halaman ay mamamatay pagkawala sa lupa. Subalit noong nilikha ng Diyos ang tao, ang wika ng Biblia, sa larawan ng Diyos, nilikha ang lalaki at ang babae. At sinasabi pa rin sa aklat ng Genesis 2:7 hanggang 9, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaya nga, pinorma ng Diyos ang tao galing sa alabok. Kapag ka ang Diyos sa una ay lumilikha, nung una ay nagsasalita lang ang Diyos pagkatapos nagkakaroon. Sinabi ng Diyos magkaroon ng mga isda, sinabi ng Diyos magkaroon ng mga puno, mga hayop, nagkaroon at ang

0: Diyos ay nagsalita lang. Subalit noong nilikha ng Diyos ang tao, ang wika pinorma na galing sa alabok. At pagkatapos ay hiningahan ng buhay sa kanyang butas ng ilong at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Patuloy tayo. Ang wika, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Kaibigan, dalawang klaseng puno na meron na very prominent doon sa paglikha ng ating Diyos. Kaibigan, yung isang puno, ang wika ay punong kahoy ng buhay. At ang pangalawang puno, ito ang puno ng pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Walang masamang lasa yung sinasabing pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Walang lason na nandoon. Subalit ang involved sa pangyayaring ito kung ang tao ay susunod sa Diyos o hindi susunod sa Diyos. Ang involved dito ay obedience, kaibigan. At ang wika pa ng ating Biblia, ayon sa Genesis 2:15 hanggang 17, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Kaya hindi totoo na ang tao kung hindi nagkasala ay wala siyang trabaho. Nilagay ng Diyos ang tao sa Eden, ang wika, upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Siya'y katiwala ng ating Diyos. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw. Take note, kaibigan, ng wika, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, yon ay tiyak na mamamatay ka. Tiniyak ng ating Diyos na kapag kumain ang tao sa bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng ating Panginoon that involves obedience, kaibigan, ang wika, tiyak na ikaw ay mamamatay. Yan ang sabi ng ating Panginoon at ang ating Diyos ay hindi nagsisinungaling. Subalit ganito ngayon, pumasok ang hindi maganda sa buhay ng tao. Sa Kapitulo 3 ng Genesis 1-3, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mahilap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Kaibigan, ang kaaway ay tuso. Siya ay nagbalat kayo. Pumasok siya sa isang magandang nilikha ng Diyos, walang iba kundi yung ahas. At ang sabi sa versikulo 2, at sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hipuin o hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Sa makatwid, very certain ang sinasabi ng ating Panginoon na kapag kayo ay humipo, kumain, tiyak na mamamatay kayo sa oras na iyon, ang wika. Kaya sa araw na kumain kayo, mamamatay kayo. Sa Genesis 3:22-24, sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo ang tao'y naging parang isa sa atin at nakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Sa makatwid, kaibigan, ang sikreto ng mahabang buhay na walang kamatayan, walang iba kundi yung pagkain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. E noong ngayon nagkasalang tao, ang sabi ay ganito, kaya't pinalayas sila ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Kaya ngayon, nung sila ngayon ay kumain, kasi sinabi ng ating Panginoon na oras o yung sa araw na kayo ay kakain na pinagbabawal ko sa inyo na huwag kainin, tiyak na kayo ay mamamatay. Subalit, sinabi ng kaaway, tiyak na hindi kayo mamamatay sapagkat tingnan niyo ako, ako'y hindi namatay. Kaibigan, sino ang nagsasabi ng totoo? Ang kaaway ba o ang Diyos? Kasi sinabi ng Diyos, sa araw na kayo ay kumain, tiyak na kayo ay mamamatay. Sabi naman ng kaaway, hindi kayo mamamatay. Kaya nga yung paniniwala, ang tao bagamat nagkasala at meron ng kamatayan, ang kaluluwa ay hindi namamatay. Ilan kaya sa atin na hindi takot sa patay? Bakit kapag may patay, takot ang ating mga maraming kababayan? Kasi natanim sa isip ng tao na kapag ang tao'y namatay, hindi talagang siya patay. Ang wika, nagbabalik siya. Ang tao, after 3 days, babalik yan. Ang iba naman sa kanilang paniniwala, hindi siya mamatay kundi ang kanyang kaluluwa pupunta ngayon sa sanlibutan ng mga espiritu. O kaya naman pupunta sa mga kambing o kaya sa mga anumang mga hayop. Kaya kapag kinain mong kambing o kaya baka, ay baka makakain mo yung kaluluwa ng iyong mahal sa buhay. Ang iba naman kapag ang sabi ang tao namatay ay wala na. Kaya nga, kainin mo ang gusto mong kainin, gawin mo ang kanyang gusto, ang iyong gustong gawin, pagka ika'y namatay, wala na. Kaibigan, ano ba talaga ang panukala o ang sinasabing ang ating Diyos ay merong ngayong tiyak na pabalita? Kaya ang sabi sa 3 ng Genesis, sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo ang tao'y naging parang isa sa atin, nakakilala ng mabuti at ng masama, at ngayon baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya take note kaibigan, mabuhay magpakailanman kung siya ngayon ay kakain ng bunga na punong kahoy ng buhay. Kaya nga ang Diyos naglagay siya ng isang bantay na kerubin, anghel, na ginagamit ng ating Panginoon. Kaya nga, ano mo talagang nangyari? Talaga bang namatay ang tao, kaibigan? Ating pagpapatuloy ngayon ang ating pag-aaral. Ang sabi sa Epeso 2:1, 4 at 5, ganito ang ating mababasa. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya noong ang tao ay sumalansang at siya ay nagkasala, ang taong ang wika ay mga patay. Kayo'y nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya noong ang tao ay kumain sa bunga na pinagbabawal ng ating Diyos, ang sinasabi, oras na kayo o sa araw na kayo ay kumain, mamamatay kayo. Nagsimula ngayon ang tao, bagamat hindi nakita sa oras na yon ang tao ay namatay. Pero kaibigan, kapag ka ang isang tao ay hiwalay kay Kristo, sapagkat si Kristo ang buhay, kaibigan, ang taong yon ay patay. Kaya ang sabi ng Biblia, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. 4. Ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. 5. Maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Kaibigan, ang Diyos ay hindi nagsinungaling. Ang nagsisinungaling, ang kaaway, sapagkat ang sabi niya, tiyak na hindi kayo mamatay. E nagkaroon ng kamatayan ng tao. Ang sabi naman, kung bakit ang tao ay hindi agad namatay, sapagkat ang wika, ayon kay Apostol Pedro, ang 1,000 taon ay isang araw sa Panginoon. Kaibigan, ibang konteksto ang binabanggit ni Apostol Pedro. Pero sabi ng Panginoon, kayo ay kapag kayo kumain sa araw na yon, kayo ay mamamatay. Nagkaroon ng kamatayan ngayon ang buhay ng isang tao. Parang sabihin natin, walking dead. Kaya nga, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Subalit, dahilan sa biyaya ni Kristo, ang isang taong nagkasala ay binuhay ng ating Panginoon. Merong binabanggit sa aklat ng Hob 14:1-14, ganito ang ating mababasa. Ang tao na pinanganak ng babae ay may konting araw at puno ng kaguluhan. Siya'y umuusbong na gaya ng bulaklak at nalalanta. Siya'y nawawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. 12. Gayon ang tao ay humiga at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, siya'y hindi na muling magigising. Ni mapupukaw man sa kanilang pagkakatulog o sa siyol ay ikubli mo ako nawa. Itago mo ako hanggang sa ang iyong puot ay mawala. Versikulo 14. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Yun ang katanungan. Kasi noong ang tao ay nagkasala, ang tao ay nagkaroon ng kamatayan. Lahat ng araw ng aking pagpunyagi ay ipaghihintay ko hanggang sa dumating ang pagbabago ko. Kaibigan, ang Biblia ang siyang sasagot sa mga katanungan sa obserbasyon ng sumulat ng aklat ng Hob na ang tao nung siya ay nagkasala, para siyang anino, nawawala, para siyang bulaklak, nalalanta, at pagkatapos ngayon, ito'y itinatapon sa kalan. At ang tao kapag siya'y namatay, saan nandoon ang tao? Kaya nga, ating ngayong bigyan ng pansin ayon sa Biblia, ano ang katotohanan na ayon sa Biblia na pagkatapos ang tao ay nagkasala at nagkaroon ng kamatayan? Kaibigan, ang ating mababasa sa Biblia sa aklat ng Hob 27:3, ganito ang ating mababasa. Habang nasa aking pa ang aking hininga at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Kaibigan, noong ang tao ay nilikha ng Diyos at pagkatapos iningahan ng kanyang hilinga ng buhay sa kanyang butas ng ilong, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sa mga tuwid, kapag ka ngayon ang isang tao ay namatay, siya ay hindi na sinasabing kaluluwang may buhay. At kapag ka umalis sa kanya yung hininga ng buhay, ang tao ay patay. At ang sabi pa sa mga awit 146, versikulo 4, ang kanyang espiritu ay humihiwalay, siya'y mabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding yon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Sa mga tuwid, kapag ka ang tao ay namatay, ang kanyang katawan na galing sa alabok ng lupa ay uuwi sa lupa at ang kanyang hininga ng buhay, ang wika, ay humihiwalay sa kanya. Mga awit, kapitulo 6, versikulo 5, sapagkat sa kamatayan ay hindi ka naalala. Sa siyol naman ay sino sa inyo ay magpupuri pa. Sa mga tuwid, kapag ka ang tao ay namatay, wala nang alam. Wala na siyang, sasabihin natin, maaring siya'y maglingkod sa Diyos. Hanggang doon, kapag ka ang tao ay namatay. Bakit? Itong sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes 3:19-20, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng mga tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad. Kung paanong namamatay ang hayop, namamatay din ang tao. Silang lahat ay may isang hininga. Ang tao ay walang kalamangan sa mga hayop sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay bunga buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. Kaya ang sabi ng pantas na lalaki, kung papaano ang mga hayop ay namamatay, ang tao ganun din namamatay. Kaya walang wika na kalamangan sa bagay na ito. Ano pang sabi sa Ecclesiastes 9, kapitulo 9 versikulo 5 at 6, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ang kanilang pag-ibig, ang pagkapuot at ang pagkaingit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng lupa. Kaya hindi totoo yung kapag ang sabi, pagka ako'y namatay, kukulamin kita, hindi po totoo yun. Kapag ang tao'y namatay, wala na siyang alam, wala na siyang pag-ibig. Merong isang istorya ay ganito. Yung lalaki ay malapit ng mamatay. Ang sabi sa kanyang asawa, tanong, pagka ako ba'y namatay, ikaw ba'y mag-aasawang muli? Sabi ng babae, hindi na. Kapag ka ba ako'y namatay, kung sakasakali mag-aasawa ka, yung aking bang mga damit ay ipapasuot mo sa mga pangasawa mo? Sabi ng hindi ako mag-aasawa eh. Ay kapag ka ba ako'y namatay, yung bang aking ginagamit sa golf ay ipapagamit mo sa iyong mga pangasawa? Hindi, kasi kaliwete yun eh. Kaibigan, ang sabi ng Biblia, pagka ang tao namatay, wala na siyang alam. Wala na. Kaya nga, hindi totoo na siya'y bumabalik. Na sinasabi ng iba, pagka siya'y namatay, kung siya'y banal, pupunta sa langit. Kapagka siya'y makasalanan, pupunta sa impyerno. Kapagka konting banal, konting makasalanan, pupunta sa purgatorio. Walang turong ganon ang Biblia. At meron namang paniniwala, kapagka ang tao'y namatay, hindi na binyagan, by proxy ay merong ibang bibinyagan on behalf sa taong yon na namatay na hindi na binyagan. Kaya nga, pagka ang tao ay namatay, siya ay nasa libingan at pagkatapos ngayon, mga banal, mga makasalanan, pare-pareho silang nasa libingan. Tingnan natin kung ano ang paliwanag ng ating Biblia, saan nandoon ang tao at merong pabang pag-asa. Ito yung sabi ng Biblia. Sangwan Kapitulo 5, versikulo 28 at 29. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Sa makatuwid, kapag ka ang tao ay namatay, maging banal, maging makasalanan, sila ay pare-pareho nasa mga libingan. Ang binabanggit lang na pumunta sa langit na maliwanag na hindi namatay ay si Elias at saka si Enoch. Kung meron pa bang iba, sabi ng mga nag-aaral sa Biblia, noong si Kristo ay nabuhay sa mga patay, ay meron ding mga nabuhay na iba. At ang sabi nila, 24 elders, yun ay parang bunga ng pag-aaral ng ibang mga nag-aaral sa Biblia. Pero sinasabi ng Biblia na kapag si Kristo ay dumating, yung mga namatay kay Kristo ay babangon na muna, at pagkatapos ngayon, yung mga namatay na makasalanan tungo sa parusa. Ano sabi sa Aklat ng Gawa 2:29? Ganito ang ating babasa. Mga kapatid, may tiwalang masabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Si David ay kaibigan ng Diyos, after the heart of God. In fact, noong ating Panginoon ay pinasulat ang aklat ng Apokalipsis, sa huling kapitulo nito, pinakilala ng Panginoon, I am the root of David. Ang sabi niya, mahalaga, kaibigan ng Diyos si David, after the heart of God. Pero ang wika, siya inilibing, hanggang ngayon ang kanyang libingan ay nasa ating kalagitnaan o yung kanyang katawan. Kaibigan, kaya maliwanag sa ating Biblia yung sinasabing pandaraya ng kaaway. Ang tao, noong siya ay nagkasala, namatay ang tao. Subalit, merong good news, kaibigan. Meron tayong buhay na walang hanggan na kapag tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Ito yung sinasabi sa 1 Tesalonica 4, versikulo 13 hanggang 17. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman. Sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na titira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayoy ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanpaman. Kaibigan, yung mga taong namatay, banal, makasalanan, nasa kanilang mga libingan. At kapag ka ang ating Panginoon ay dumating, gigisingin sila sa kanilang pagkakatulog sa kanilang mga libingan, kaibigan. At ang ating Diyos, ang wika nga sa tinig ng arkanghel ng ating Panginoon, sa tunog ng trumpeta ay gigising ang mga banal tungo sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, napakagandang pangako ng ating Panginoon. Na bagamat merong pandaraya ang kaaway, subalit ang ating Panginoon ay meron siyang tiyakan na pabalita, isang buhay na walang hanggan. Bagamat ang tao ay natikman ng kamatayan, kaibigan, ang ating Diyos ay meron siyang pinangakong buhay na walang hanggan. Bago tayo ngayon magtatapos, nais kong basahin ang sinasabi sa Marcos 11:24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangit at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mangyayari sa inyo. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat na bagamat merong ginawang pandaraya ang kaaway, subalit ang Biblia ay napakaliwanag ang kanyang pabalita. At bagamat kami ay merong kamatayan sa lupang ito, subalit dahilan sa aming Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kami ay merong buhay na walang hanggan. Na aming itong mararanasan na kapag dumating ang aming Panginoon sa ikalawa. Dakilang Diyos, agpalain po ang aking kaibigan. Ingatan po sa araw-araw kasama ng kanyang pamilya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, sa mundong puno ng panlilinlang, ang katotohanan ng Biblia ang ating gabay. Ang greatest hoax ay maaaring makalinlang sa marami. Ngunit ang mga kumakapit sa salita ng Diyos ay mananatiling matatag. Kaya naman mga kaibigan, suriin po ang paniniwala ayon sa Biblia. Iwasan po natin ang mga gawain na may kaugnayan sa espiritismo. Ibahagi po ang katotohanan sa iba ng may pag-ibig at kumapit sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Muli, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Magandang umaga po at isang pagpapala ang makasama po namin kayo. Ngayong umaga, ang atin pong pag-aaral ay may kinalaman sa life is unique. Ngunit bago po tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral, ay nais ko pong tayong lahat ay yumuko sa isang panalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito kami po'y lumalapit sa inyo, buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang ang aming pong matutunan ay magamit namin sa araw-araw na buhay bilang kami po'y nag-aantay sa iyong malapit ng pagdating. Ang pagpapala ng langit ang siyang igawad sa bawat isa. Ito po ang aming hiling at dalangin, alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa umagang ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay nais ko po kayong dalhin sa isang pag-aaral at ito ay may kinalaman sa ang katangi-tanging buhay ng tao, or human life is unique. Kaibigan, napag-isip-isip mo ba na ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang uri ng mga hayop? Masasabi mo ba na ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang mga bagay sa mundong ito? Ang sabi po sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis 1 verse 26, ganito po ang sabi, "And God said, let us make man in our image after our likeness. So God created man in His image. In the image of God created He him. The male and female created He them." Sinabi ng Diyos, aking lilikain ang tao ayon sa aking larawan. Saan po sinabi ng Diyos na lilikain ang tao ayon sa kanyang larawan? So God created men in His image, in the image of God. Kaya we are created in the image of God, my dear brothers and sisters. Nilikha tayo ayon sa wangis, ayon sa larawan ng Diyos. Kaibigan at kapatid, ang masarap makita o malaman na tayo ay minahal ng Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos mula sa alabok ng lupa. At kanyang inihipan ang ating butas ng ilong. Napakaganda nga ang pagkakasulat sa banal na kasulatan. Ito'y isinulat na nostril. Pero kung babasahin mo sa wikang Tagalog, ang pagkakasaad po, mga kapatid, ay butas ng ilong. Hiningahan ng Diyos ang ating butas ng ilong, at ang butas na ito ay nilagyan niya ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ito pa ang pinakamahalaga, bakit unique ang buhay? Sa kadahilanan na binigyan niya ng kapangyarihan ang tao, kaibigan, na siyang maging tagapamahala sa lahat ng kanyang nilikha, sa lahat ng kanyang nilalang sa balat ng lupa. Sa verse 28, "And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth." Binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang tao na magkaroon siya ng kapamahalaan sa lahat ng nasasakupan, maging sa mga isda, maging sa himpapawid, sa mga ibon, at maging sa lahat ng umuusad sa ibabaw ng lupa. Kaibigan, ang buhay ay unique. Sa ating bansang Pilipinas, ay binigyan tayo ng right, ng karapatan. You have the right to live. You have the right to choose sino ang iyong mapapangasawa, kailan ka mag-aasawa. You have the right to suffrage. The right of suffrage. Meron tayong kalayaan, meron tayong karapatang bumoto. Pumili ng ating nais. Pumili ng mga nararapat. At yun ay ang ating karapatang pantao. Human life is unique, kaibigan. Lahat ng iyong gustong mabili, lahat ng iyong gustong makuha ay mapapa sa iyo. Bakit? Sapagkat ikaw ay may kalayaan at ikaw ay may karapatan. Kaya nga't pakaingatan mo, kaibigan, kapatid, ang iyong buhay. Mahal ka ng Diyos. Kaya't pakaingatan mo ang iyong sarili. You are a special creation by God. God created us. Nagkakaiba-iba na nga lamang tayo ngayon sa ating laki, sa ating taas, sa ating mukha, sa lahat ng uri ng ating pisikal, nagkakaiba-iba tayo. Ngunit, bagamat tayo'y iba-iba, sa sukat, sa laki, sa timbang, ang pinakamahalaga, nilalang tayo ng ating Panginoon upang mabuhay at maipahayag natin ang kagalakan, maipahayag natin ang kadakilaan na ang Diyos ang lumikha sa akin at sa iyo, kaibigan. Ang sabi po ng Genesis 9 verse 6, "Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed." Ganito pinahahalagahan ng Diyos ang buhay ng tao. Na kung sa pamamagitan ng dugo na tumulok o dumanak ay nararapat din na dumanak ang dugo. Ngunit tayo, ito po yung pinakamahalaga, we are in the image of God. He made us. Meron ka bang karapatan na kitilin ang buhay ng isang tao? No! Wala tayong karapatan na kumuha, bumawi, o kumitil ng buhay ng isang tao. Kaibigan, you are made by the image of God and made by the likeness of God. Man allowed us to use the lower creation for food. In the books of Acts 10, 12, and 13, ang tao ay pinahintulutan ng Diyos upang magkaroon ng kanyang makakain. At ipinahintulot din ng Panginoong Diyos ang mga mababang uri na kanyang nilikha na makakain ng tao. Kagaya ng fruits, vegetables, at iba pa. Kaibigan, karaniwan ang nangyayari sa atin, man has often mocked the uniqueness of human life. Ang mga mamamatay tao ay hindi napaparusahan. At karaniwan ang mga tao, wala nang ibang iniisip sila, kundi kapag ka sila ay may suliranin, kapag ka sila ay may problema, wala silang ibang iniisip kundi magpatiwakal. Suicide viewed as option of their life. Kaibigan, kapatid, sa pananampalataya, mga kaibigan namin, saan man kayong lugar na naroon, huwag nawang sumagi sa isipan ninyo, sa isipan natin, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga kabataan. Huwag nawang sumagi ang salitang suicide sa inyong isipan. Karaniwan, maraming mga kabataan na iniisip nila na sila'y napabayaan na ng kanilang mga magulang, sila'y napabayaan na ng kanilang mga ama, sila'y iniwan ng kanilang ina, kaya nga't ang tanging paraan, ang tanging solusyon na lamang para mawala na ang lahat ng suliranin, kaibigan, iniisip nila na mag-suicide na lamang para matapos na ang paghihirap. Kaibigan, ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Ang Panginoon, lalo't higit, na siya'y kumakatok sa pintuan ng ating mga puso, sasabihin, anak, kaibigan, magulang, huwag mong sirain ang iyong katawan. Huwag mong sirain ang iyong kalusugan. Huwag mong sirain ang iyong katawan sapagkat ang ating katawan ay templo ng ating Panginoon. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ikatlo, ang tao ay karaniwang nangyayari ay meron tayong tinatawag na genocide. Pinapatay ang lahi, ayaw magkalahi, o kaya sa ibang term ay ubusan ng lahi. May mga tao na ang kanilang iniisip, ayaw kong makita ang taong yan, ang pamilyang yan, ayaw kong makita ang lahi ng taong yan. Pero ang ating pag-aaral, ang genocide, sometimes inuubos o pinapatay ang lahi. Karaniwan, ito'y paglapastangan sa kalooban ng Panginoon. Euthanasia. Ipinahihintulot na lamang natin karaniwan o pagkaminsan na ang ating mga magulang na siyang nag-alaga sa atin nung tayo'y maliit pa, na siyang nagbigay sa atin ng pagmamahal, iningatan tayo ng ating mga magulang nung tayo'y maliliit pang mga bata, nung tayo'y sanggol pa. Ngunit nung tayo ay naging ganap na isang tao na, at ang ating magulang ay tumanda na, at ang ating magulang ay naging masakitin na, meron ng karamdaman, meron ng sakit, at ang ating magulang ay naging lantang gulay na, bagamat siya'y may buhay, ngunit wala na siyang lakas, ipinahintulot na lamang natin, kaibigan, yung tinatawag na euthanasia. Pinahihintulotan na lamang natin na injection na yung ating magulang sapagkat nahihirapan tayong makita na ang ating magulang ay nahihirapan sa banig habang siya'y nakahiga. Kaya't sasabihin natin, okay na, pahihintulutan ko na lamang na injection na lamang ang aking magulang. Ano kaya't baliktarin natin, kaibigan, ang sitwasyon? Nung tayo ay maliit pang mga bata, nung tayo ay sanggol, ang ating mga magulang ay nahihirapan sa atin, ano kaya't sabihin nila, ano kaya't injectionan ko na lamang ang batang ito sapagkat napakakulit, napakaingay, napakaiyakin. Pero hindi ginawa ng ating mga magulang sapagkat mahal na mahal niya kayo, mahal niya tayo, mahal niya ako, mahal tayong lahat. Ang ating mga anak ay mahal ng ating mga magulang. Bakit natin gagawin, kaibigan, kapatid, sa ating mga magulang, sa mga may sakit, ang bagay na ito? Ikalima, minsan ipinahihintulot na sapagkat ang pagdadalang tao ay hindi gusto, ang pagdadalang tao ay hindi sinasadya, na disgrasya lamang, kaya't ang ibang mga tao, ang ibang mga kababaihan, ang kanilang iniisip ay magpa-abort na lang ako. Man has often mocked the uniqueness of human life. Karaniwan, binabaliwala natin, pinawawalang halagan natin ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa inyo at sa akin. At sinisira natin ang buhay na ito. Bakit? Sapagkat walang halaga sa ating pag-iisip, sa ating pananaw, sa ating puso. Sometimes life is useless. Kaibigan, kapatid, ang buhay ay mahalaga. Pinahahalagahan ng Diyos ang ating mga buhay higit sa lahat, kaya nga't ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. And two times you are mine, wika ng ating Panginoon. Nung tayo ay napariwara, nung tayo ay napalayo sa Diyos, ngunit tayo'y kanyang tinubos, tayo'y kanyang kinuhang muli mula sa makasalanang daigdig. Two times you are mine. Once because God created us, Once because God made us, and once because tinubos niya tayo sa ating pagkakasala. Merong isang pananaw na ito yung tinatawag na organic evolution theory. Ano yung organic evolution? It teaches us, it teaches our young people that all life evolved in the same way and from the same source. Ang buhay ay umiikot sa ganun ding paraan at ito'y nagmula sa parehong pinanggalingan. Hence, there is no essential difference in human life. And that is the organic evolution. Minsan, baka iisipin ng mga tao, iisipin ng mga kabataan, paulit-ulit na lamang ang buhay, ganun na lamang ang cycle ng buhay. Yes? Pero bagamat ang buhay natin, meron tayong naririnig ng mga awit, ang buhay natin minsan ay nasa itaas, nasa ibabaw, minsan naman ay nasa ilalim. Ngunit, kaibigan, kapatid, ang buhay na ito ay natural lamang na makaranas tayo ng pag-angat, ng pagbaba, at ng normal na buhay upang makita natin na ang buhay na ating ginagalawan ay buhay na kakaiba. Sapagkat meron kang pakiramdam, meron kang pag-iisip, meron kang prinsipyo, at meron kang sariling pagpapasya. Kaibigan, kapatid, ikaw ba ay kabahagi sa pag-ibig ng Diyos? Yes. Sa 1 Corinthians 11 verse 7, ganito po ang sabi ng talata, at ito po ang nais ko pong bigyan ng pansin sa verse 7. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Ito po yung pinaka magandang point. Palibhasay larawan siya at kalwalhatian ng Diyos. Ano raw? Sapagkat siya ay larawan at kalwalhatian ng Diyos. Sino raw ang kalwalhatian? Ang tao ay larawan at kalwalhatian ng Diyos. Kaibigan, hindi marapat na masira ang larawan at ang kalwalhatian ng Diyos sa atin bilang tayo ay kanyang nilalang. Binibigyan mo ba ng halaga ang iyong buhay? Pinahahalagahan mo ba ang iyong buhay? Maraming mga tao ngayon ang nag-iisip, marami ang mga tao ngayon na engage ang kanilang mga buhay, engage ang kanilang sarili sa iba't ibang mga vices or bisyo. Ang ibang mga nanay ay abalang-abala sa paglalaro ng iba't ibang sa iba't ibang larangan ng pasugalan. Hindi na naiisip, hindi na natututukan ang mga anak. Huwag po tayong masasaktan, kaibigan, kapatid. Paalaala lamang ang bagay na ito para sa ating lahat. Minsan tayo mga magulang, para ang ating mga anak ay hindi maging malikot sa iglesia, hindi maging malikot kung saan man, ang ating ginagawa ay binibigyan natin ang ating mga anak ng cellphone. Kaya nga't upgraded na rin yung tinatawag nating pacifier ng bata ay upgraded na. Hindi na pacifier ang ginagamit, kundi cellphone na lamang. Pansinin ninyo, kapag ka ang bata ay umiiyak, bigyan mo ng cellphone, titigil. Lalaruin kahit na maliit na bata. Alam buksan, alam ang password, alam kung saan tutungo, alam kung saan naka-imbak o nakalagay ang games sa yung application ng ating cellphone. Alam puntahan ng ating maliliit na mga anak. Subukan mong kunin ang cellphone sa kanya. Ang batang ito ay iiyak. Bakit? Level up na ang pacifier sa mga bata.
1: Wala na rin ganang ang ating mga kabataan, maging elementary o high school, ay wala na rin ganang buksan ang banal na salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat mas mabuti pa sa magdamag, sa buong maghapon, ng kanilang bubuksan ay ang cellphone. Nag-aantay ng text, nag-aantay ng mga messages, nag-aantay sa Facebook, sa upload, sa download. Inaantay ang My Day kung ano ang nakalagay o kaya maglalagay din ng My Day sa kanilang Facebook. Pero nakalimutan na ang pagtingin, ang pagsulyap, ang pagsilip sa salita ng Panginoon. Mga minamahal na mga kaibigan, mga magulang. Ang sabi po ng Ecclesiastes 12, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, matakot ka sa Diyos, and keep His commandment, for this is the whole duty of men," sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao na alin? Na matakot sa Diyos. Kaibigan, kapatid, tignan na lamang natin ang ating mga anak. Kapag ang ating mga anak ay merong takot sa kanyang mga magulang, ang magulang kapag ka sila'y nag-whistle, sila'y nagpa-sweet sa kanilang bahay at narinig ang ng mga anak kung saan man sila naroon, ang mga anak ay tumatakbong papauwi sa bahay sapagkat may rules sa bahay na kapag ka 6 o'clock in the evening, dapat ang mga bata ay nasa tahanan. Ito na yung panahon ng worship time. Ito na yung panahon ng hapunan. Ito na ang panahon ng pagkakasama-sama ng buong pamilya. How much more sa Diyos? Ito ang panahon ng ating pakikipagtagpo at pakikipag-usap sa ating Panginoon, kaibigan. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. For God shall bring every work into judgment, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kaibigan, involved in this special relationship and responsibility. Number one, be separate. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 17, "Kaya nga magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo," sabi ng Panginoon, "at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin." Be separate. Magsialis kayo sa kanila. At magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Mag-iba kayo. Paano tayo nagiging iba? Number one, sa pag-iisip. Number two, sa pananalita. Number three, sa pagkilos. Sa ating pakikipagtalastasan sa ating kapwa. Sa ating pag-iisip sa ating kapwa. Karaniwan at madalas na nangyayari kapag tayo nag-iisip, ay merong bahid

Kapag ka tayo'y magkahiwalay, sasabihin nila, kaibigan, salamat, naging pagpapala ka sa akin sa araw na ito. May napulot ako na aral sa ating pag-uusap. Number two, take care of our bodies. Ang sabi sa aklat ng Roma 12 verse 1, mag-iba ka ng iyong pag-iisip nang hindi ayon sa sanglibutang ito. We have to take care of our bodies. Kaya nga, minamahal na mga kaibigan, paano natin iniingatan? Number one, sa pamamagitan ng tamang pagtulog, ehersisyo at tamang pagkain. Ilan lamang yan sa mga sangkap ng ating pag-iingat ng ating katawan. Cleanse body and spirit ang ating katawan at ang ating espiritu. Pagka minsan dala-dala pa natin, baon-baon pa natin ang sama ng loob. Kahit anong sabi ng ating pag-aaral, ikatlo, cleanse your body and the spirit. Linisin natin ang ating katawan at ang espiritu. Ang sabi ng Psalms 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaibigan, kapatid, alam ko po na kayo, tayong lahat, ay nagsisikap na maging mabuti at maging maayos sa ating kapwa at sa harap ng ating Panginoon. Ikaapat, examine yourself. Examine my personal self. In the book of 2 Corinthians 13, verse 5, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Si Jesus ay nasa atin. Kaya nga't siyasatin ninyo, sisiyasatin ko, sisiyasatin natin ang ating mga sarili. Ikalima, repent. Ikaanim, redeem the time. Minsan ang mga oras na lumipas, natapos na lamang ang isang araw kapapanood ng telenovela. Sa gabi, natapos na lamang din ang hapon kaaantay ng telenovela. At minsan tayo ay nahihilig na sa Korean novela. At ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoon ay nawawala na at nalilimutan na. How can you redeem the time? How can I redeem the time? Kaibigan, paano ba natin pinahahalagahan ang ating panahon, ang ating oras? Alam ko po, marami tayong mga manggagawa, marami tayong mga kaibigan, mga magulang na nasa iba't ibang larangan ng kanilang mga gawain. Ngunit, huwag nating kalilimutan ang oras para sa Panginoon. Prepare for the next world. Maging handa tayo sa darating na panahon, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa inihahanda ng ating Panginoon, ang paraiso, ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na inihanda ng Panginoon para sa inyo at para sa akin. Ito ang tahanan ng mga banal. Kayo, kaibigan, tayong lahat ay itunuring ni John the Revelator na mga banal sa kanyang perspective. Sapagkat ang wika niya, narito ang pagtitiyaga ng mga banal ng mga nagsisampalataya kay Kristo. Ikaw ba'y nagtitiyaga? Ikaw ba'y nagtitiis? Yes, ang pananaw ni John, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, marami man tayong pinagdaanan sa buhay, life is indeed a special and unique. Christians believe this and should always to demonstrate the belief in their lifestyle. Na ang ating pinaniniwalaan ay makita sa ating estilo ng pamumuhay. There is a serious difference between the life

of the animal and the life of humanity. Merong malaking pagkakaiba ang buhay ng hayop at ang buhay ng tao. Ang hayop ay nasa ating mga kamay ang kapangyarihan. Tayo ay may kapamahalaan sa kanila, ngunit ang buhay natin, ang may kapamahalaan nito ay ang ating Panginoon. Siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. Siya ang nagmamay-ari sa iyo. Kaibigan, bigyang halaga ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa iyo at para sa akin. At sabihin natin, Lord, maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob ninyo. Na dati ako'y mahirap, ngayon ako'y nasa magandang estado na ang aking buhay. Na dati ako'y pulubi, ako'y pobre, ako'y mahirap lamang, ngunit binigyan niyo ako ng maraming pagpapala. Lord, thank you sa mga pagpapalang iyong ipinagkaloob sa aking buhay. And we praise the Lord for that. Kaibigan, anyayahan kitang manalangin sa oras na ito. Dakilang Ama, makapangyarihan ka. Maraming salamat sa buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Pinagpala niyo po kami sa maraming mga bagay at ang aming pinaka-inaasahan, makagawa kami ng mga bagay na mabuti sa iyong paningin sa aming kapwa at gamitin po ninyo kami sa tuwi-tuwi na nakasangkapan at pagpapala para sa aming kapwa at malugod ang iyong banal na pangalan. Sa umagang ito, amin pong itinataas ang iyong banal na pangalan sa kalwalhatian ng mga langit. Salamat po sa pagtanggap, sa pagtugon, at sa pagdinig ng aming dalangin. Ang lahat ng ito ay alang-alang po sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.